0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: O kung kaya-kaya na?
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God Live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan. Kamustahan with Pedro.
4: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong aga sa inyong atanan. It's another great Saturday morning and we're so excited because this very day we will have a lot of stuff nga aton pag-aistoryahan. Maayong aga gid sa inyong atanan. It's already May 16, 2026 and the Lord has been good and the Lord has been faithful. We would like to give a quick thank you for having us here, no? The CEO of the station, Doc Ramel Uy, thank you for having us. Siyempre, ang wala punaw ng SB member, dala sa Pototan, the lead of K5 News FM, K5 Ray Umalay. Thank you very much. And we also would like to thank, siyempre, Tito Ted, K5 Ted Francia for paving the way for us to be here. And are grabe. Isang pagsulod ko di kagina. Ara gid permi comment. Do gani, wang na lang gini siya nga gani. Wang ay grabe, ginapreparahan niya gining mga liga siguro sa mga summer. We have our very lovely and very grabe. Kung si ano pa, ano ni siya, one of a kind ni siya. Sir Paul Dihada, thank you for having us. It's 4 minutes past the hour of 8. Good morning, Sir Marcos, Ma'am Rosemary Agramon, Manifredo Sarmento. Good morning, good morning. It's 4 minutes past the hour of 8. And for those of you who have birthdays this May, happy birthday gid sa inyo tanan. Alright, we'll not make this a little bit long. We will be showing you a song. This song is called Uswag Iloilo. We have to pray for our city. Grabe ka kalatabo subong national wide. But you know what? Dapat kung ano man ang inyo nga ginasuportaran, masali kita gyapon sa Dios kag si Jesus gyapon dapat ang maging center sa aton nga kabuhi. Amen. We could debate, we could argue, we could have our thoughts, but at the end of the day, one thing's for sure, wala gyapon may makaperde sa pagpalangga, sa pag-intindi kag sa mga promisa sang Dios na hindi napapako na mga pangako. Alright, so without further ado, let's watch this video and I will be introducing to you a special guest soon after the video. So watch this, share this, and for those of you who are listening sa inyong mga radyo sa 88.7, please go now to K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page, like the page, and share it with others. So here is the song, Uswag Iloilo. Watch this. Oh.
5: Kun ang akon katawhan nga akon gitawag, magpaubos ang ila mga kaugalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon kag magbiya sa ila malaod ng mga ginahimo. Pamatian ko sila sa langit kag patawaron ang ila mga sala. Kag dayon, pakamaayuhon ko liwat.

0: gid sa pagpamati mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag balakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all, mga ka-purpose.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Tag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
2: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kun ang Ginoo ug fearing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
1: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

0: Praise the Lord, mga kagugma, mga kautoran, nga nagapamati sa liwat sa gabay sa bagong buhay. Nagbalik naman kita sa aton nga programa. Kag nagakalipay kita, kag gadaba-daba, liwat, nga pagpalabot sa inyo sang maayong balita. Busa-buksan ta ini sa natawag sa pagpangamuyo. Father, I thank you in the name of Jesus Christ. And by the power of the Holy Spirit, Father God, I release that peace, I release that love, and I release, Father God, the healing and deliverance. Father, I thank you. Bless your people today. Whatever nga diin sila Ginoo ang bendisyon sa ila, gina-release ko ang kabuhi, gina-release ko kag sa ngalan sang Amay, Anak, Espiritu Santo, ang bendisyon batuna. May kumabadamo nga salamat kag ginatamyaw ko kamo sini nga kaagahon sang pinakamataas nga pagpanamyaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Madamo nga salamat nga ang Diyos kaayo-ayo niya. Ginbalik kita sa aton nga programa Gabay sa Bagong Buhay. Kagliwat migugma, dapat dalunaton ang mayong balita kay amang hili sa kalangitan nagakalipay. Kag ang makatawan subong nagakauhaw. Kag ang amon diri nga purpose migugma sini nga programa sini nga diri sa ini nga istasyon migugma, amo ang to ignite ang power to ignite sa inyo ang gahom sa Ginoo. Then ang espiritu sang Dios ma-release sa inyo. Kag nyan amo na tama ang importante. Migugma buksan ta atong Biblia dira sa Isaiah 41 versikulo 10 nga nagasiling: hindi ka maghadlok kay ang kaupod mo ako. Hindi ka magkabalaka kay ako ang imo Dios. Pabaskogon ko ikaw. Kagbuligan, proteksyonan ko ikaw. Paagi sa akong gahom na maluwas sa imo. Tanaw niyo migma, inimigugmaya dako nga promesa sang Ginoo nga ginatag sa aton nga may protection, may ara nga ang Ginoo kabinantal nga ang pulong niya ang ihatag sa aton sini nga kagahon. Migwa sini nga tinion migugma ara kita sa natuwag nga magatubang sa mga pagtilaw sining dutang luhaawa luhaan kay bangod. We there you like it or not, we are living in Matthew 24 in this last days, in this end times. That's why ang pain, ang all of this nga global, all of this globally nga tawag nga palabuton nga gutom globally nga tawag nga mga gera, whatever migugma, kay amo na na hambal sa pulong sa Ginoo. Apang dire migugma ang Ginoo nagapasalig sa ato nga hindi kita mahadlok. Kaupod niyo ako. Wherever you are, diin ka man ang Diyos upod mo. Ayhan, nagasakay ka sa salakyan ni mo. Ayhan, diin ikaw sa imo panimalay. Ayhan, diin ikaw nagapadulong sa kapang lakaton. Apang ang Diyos, hindi mo pagkalibatan niya siya kaupod ni mo. Siya kaupod ninyo. I am with you always. Kanyan, hindi mo pagkalibutan nga ara ang presensya sa Ginoo. When you pray, God is moving. Amo na tanaw na ton migma, the hand of God is moving. The hands of God is moving when we pray, because the hands of God is not limited. Hindi limitado yung kamot sa Ginoo. The hands of God is not natawag nga shorts nga hindi makatandog sa imo, kundi hambal sa Ginoo. Maskin diin ka mo sining kalibutan ang pulong niya, ipalabot pagi sa iyang kamot nga nagahatag sa paglaom, nga nagahatag kay kaluoy, paghigugma, grasya, bugana, kalipay, payo, pangunahuna, ang mga butang espiritu sa Ginoo. Inihilway kamo kung kamo makapamahal mati kag makabati sa pulong sang Ginoo. Kag nyan migugma, kundiin ang espiritu sang Dios may kahiluwayan. Where there is the spirit of the Lord, there is freedom. May kahiluwayan, because the hands of God brings healing. The hands of God, hambal sa Ginoo, brings ano hambal ya, deliverance. The word of God, ang pulong niya is rima, buhi, buhi. Word rima, buhi nga inyo na pamatian, because ang Ginoo buhi, hindi siya patay. Ang pulong sa Ginoo nagasiling sa Jeremiah 30:17, I will restore health unto you. Ibalikin na sang Ginoo. Ibalikin na sang Ginoo, mga igugma. Ayan ang kabuhi mo. Wala gidya. Tell you, mga igugma, ang mga ayong butang wala mo na expectar, i-release ang Ginoo. Ang mayong butang hindi lang negatibo ang Ginoo ginapamatian, nakulbaan mo ano kakatabo, nakulbaan na nimo amo ang sitwasyon nimo sang pungsod, whatever nga nagakatabo. But remember, God is in control. God is in control. Siya ang tag-iya sang langit kay sang duta. Sino nagakontrol sang kalibutan? Sino nagakontrol sang tanan-tanan? Dios, hindi ang gobyerno. Dios amo lamang ang naghatag sang kabuhi sa aton. Dapat naton maintindihan nga ang pulong tam-an kay importante. That's why diri migugma kung kabati kamo sang pulong ang kalipay nagaabot sa inyo sa pagpamati ninyo kay ang pulong nagapadayon sa inyo amuna ang pagtuon ninyo amuna ang pulong nga magtubo kamo nga ginawali ang mayong balita migugma kag amuna migugma kung wala sang nagawarning sa inyo hindi inyo amuna gin nagpuwit ang Ginoo sang natawag gawas man dapat maintindihan ta nga kun ikaw tatay ikaw sa imo panimalayng magabay sa imo kabataan magabay sa imo pamilya nga kahadlukan ang Ginoo dapat sa pamilya naton ang tatay amo ang magpastor sa iya panimalay kag amo na purpose sa Ginoo kun wala na droga wala na tawag nga ano korupsyon kay nga may righteousness sa iya kasing-kasing may kahadlok sa Dios. The hands of God brings deliverance kahilwayan. So one touch from God can change sang bandit sang imong kabuhi. Taruhan nyo bala. Kung ang imong kabuhi subong puno sang kahadlok, ang imong kabuhi subong puno sang addiction, oppression and depression and struggle sa imong kanabuhi, duduma ninyo God is not limited. Hindi siya limitado sa ekonomiya kasi man ang tag-aya sang langit kang sang duta. Siya man ang tag-iya sa tanan ini. Butang balon siya nagtuga. Kag siya may divine purpose sa imo kabuhi. Kag whatever nga ano kakatabo, may purpose ang Diyos. Kag ang purpose niya amo ang matuman. That will rebel. Migugma. Ang puturo kag ang palabuto naton dapat migugma. Ang fruitations of your prayer amo na mabinungahon. Kag kung ginupisahan mo sa pangamuyo, migugma. Din matapos man ina sa pangamuyo. Ginumpisahan mo kalukuhan, din matapos ka man sa kalukuhan. Ginumpisahan mo sa sala, ginmain ka man sa sala. Apang hindi pa ulihi ang tanan. Alignment sa Diyos ang imo kabuhi. Learn to walk with God because God is moving. Hindi nyo makita apang ang Ginoo, amo ang nagapakiguna. Because God will rebel whatever kung ano gideclared niya. Nga plano niya sa imo nga kinabuhi. Otod, don't babla ninyo ang iyong this last disc ininga katabo. Wala naton maintindihan. He moves ang Ginoo, hindi iyang tawo. You can move God by your heart nga ihatag mo sa Ginoo. You can move God by your prayer sa Ginoo day and night because the Holy Spirit in these last days amo na ang maitilisang moving sang Ginoo. Amo na magatoy-toy, amo na magagiya sa imo. That's why ining gabay sa bagong buhay na buhi ining programa because the Holy Spirit is your teacher, the Holy Spirit is your guider, the Holy Spirit is your deliverer. Because without God we are nothing. Without Holy Spirit we are nothing. Without the Father in heaven we are nothing. That's why abalya God the Father, Son and the Holy Spirit. That's why abalya 1 Thessalonians 5:23 sambalyam. Ang tao may kaluluwa, may kalag. Ang tao may espiritu. Ang tao may physical sila kinabuhin. That's why ini nga pagkaon ginasend namon sa inyo ang pulong sa Ginoo. The word of God will not return sa Ginoo void nga wala kapuslanan. Ang pulong sa Ginoo amo nang paglaom. Ang pulong sa Ginoo gahatag sa aton kalipay. Ang pulong sa Ginoo buhi. That's rima again and again. Ang logos amo na ang pulong sang Diyos. Kanyan dapat natin ina maintindihan. Number one, diri makita natin may gugmaya ang Diyos amo ang naghatag instruct sa aton kabuhin. Ang Diyos nagatudlo sa aton that we should go. Din kita makadto because the righteous path mana amuna ang ginahatag steps sa a good person mana amuna ang matarong ang mga katawan. Apang ang mga wicked yung mga katawan tili wala sila nag sa talikod sa salakag amuna number one hamulag sila sa Ginoo. Otod subong the word of God amo magaklaim sa inyo. I spoken to you because of the word of God right now. The word of God amuna ang buhi nga tubig nga nagalimpyo sa kasing-kasing kapangunauna. Kagnyan ko namati kamo, migmalimpyuhan kamo ang kalaglawas sa espiritu nyo bangod sa pulong inyo ginapamatian. Ang pulong sa Ginoo nga buhi nga paglaom ninyo. Why? Nasang iban. That's why we need to focus to hear the word of God. That's why we need to focus the word of God. Ang pulong sa Ginoo amuna ang number one sansaran. Amuna ang foundation sa pagtuluhan sa makatawan. Why? Nasang iban, migugma. Tapos iba, kari ka mo liwat. Balik ka mo sa Ginoo. Balik ka mo sa Ginoo. Kung nakapoy ka mo si Mokabuhi, ang Diyos magapapahuway sa inyo. Ang Diyos nagasilig din sa Mateo 11:28. Kari ka mo tanan nga ginabugatan sa imo problema. Kari ka mo tanan nga nagubugatan sa inyo mga bisyo. Kari ka mo tanan kung ano na ang kabudlayan sa inyo. Kay ako, hambal sa Ginoo, matutom kag ini magpabaya sa nga panawag sa akon nga ngalan. Miguma ini tanan tanan nabatian yo kadamo na apang is very simple subong. That's the burdensome of the yoke destroy because of the anointing of the Lord. Ang gahom lamang sang Ginoo nga makatandog sa imo magabag-o ka. Utod ang kabuhi ta kun tandogon kita sa Ginoo will be changed. Dain tagaan niya kita sang tsansa. Dain tagaan niya kita sang pabor. A God may tinion pa kita. Atong nawala sa aton, the Lord effects niya, inaambal niya. They will give you chances sa aton niya kabuhi. They will give you sang natuwag ng effects niya hindi na mawala na siya sa aton. Kagnyan ang balsang Ginoo sa Psalms 112:6-8. They will be fixed ang aton life. Kagnyan ang iya pulong i-arrange niya ang aton niya kabuhi. Utod, amunay ka itong this last this, no? Pangita ang iya nga pulong. Pangita ang imo nga Ginoo. Kay adlaw-adlaw ang kamot sa Ginoo kung ano ang Ginoo magalit sa imo. Kag the enemy can stop sa mga butang sa plano sa Ginoo. Kag in-surrender mo ang tanan mo. Ginsalig mo ang tanan. That's why ang thoughts naton, ang mindset naton, migug malimpiyuhan, inaabag Diyos of the Word of God. Because His word is spirit. His word is life. His word ang pulong sang Ginoo. Kagnyan dapat maintindihan sang tanan nga ang pagpamati sa pulong sang Ginoo amo na ang inyong kahiluwayan, amo na ang inyong kadalagan. Because nagali-up, nagagro ang inyong pagtuluhan because you hear the word of God nga buhi. Migo makadamo ang pulong inyong nabatian. Migo matuuhan ninyo kung nagapamati kamo sa pulong sang Ginoo, tuuhan ninyo sa ligan ninyo hindi nga nagsulod lasang pamati ninyo pagwa naman niya amo na ang buhol ato ni Satanas kuwao niya ang pulong inyong nga nabatian. Si Satan to kill, to destroy, kag a thief siya, makaawat siya. But si Jesus came sa Juan, Jesus, that you have life, that you have peace, that you have joy, that you have love. Kagnyan, migog may sana kabutang. Damo, subong yung migog mga plastic amot, di maintindihan. Why? Because hindi nila masurinder nila kabuhi. When was the last time you stop lying? When was the last time you stop gossiping? When was the last time you stop ang tanan ng mga bisyo sa kabuhi mo? Tistingi, subong matalikod, kag-unahabala ang Ginoo. Kag ang Ginoo, migugmaya the way sa imo nga dalanon tagaan niya ikaw kahilwayan. Sa imo way, sa imo dalanon ang Ginoo magabindisyon sa imo. Sa imo nga panglakaton sa Ginoo kaupod ni mo, hindi kaniya pagpabayan. Sa imo way, nga may ang espiritu sa Diyos magatoy-toy sa imo. Ayhan ko diin ikaw, migugmaya, hindi mo maistorya ang iba niya tao. Apang istoryahay lang unaha ang Ginoo. Gasos, hambalya, sa pulong sang Lamentation 3:25, the Lord is good to those who wait for Him. Ang mga, ang Ginoo, maayo sa mga nagahulat kag nagapangita sa iya. O to, ano bala aton nga pangitaon in these seasons, in these last days? Pangitaon ta ang Ginoo, kay ang Ginoo nagapalangka sa aton. Pangita ang Ginoo, kay ang pulong niya, ara sa aton nga kabuhi, huptan naton ining. Kagnyan, dapat kita hindi magkaluya. Because the hands of God is moving when we pray. Pray for your family. Pray for your children. Pray for the promotion. Pray for the protection. Adlaw-adlaw, migugma, may family artar. Ikaw ang himuon mo. Mabutaw ka alas 12 sa kagagahon. Agod na yung protection sa imo kabataan. Kagyan mintin na ron imo, migugma. Amuna ang gatekeepers, ikaw sa imo family. Kagtaman ni na ka-importante. That's why ang balbalik kita sa teksto na ito na Isaiah 41, Jess ang nagasiling, hindi ka magkahadlok. Kaupod mo ako. Ano niyo ba pasalig sa Ginoo? Hindi ka magkabalaka. Ako ang imo Diyos. Utod ang buhi nga Diyos nato, hindi patay mo. Nabanhaw siya, napatay, ikatlong adlaw. Hindi siya patay, nagapamati siya kung ano ang imo dira nga ginambal amuna pangamuyo mo. Kung ano ang deklarasyon ni mo amuna matabo sa imo. Because you will have what you said. So ini nagahatag kusog sa aton, nagahatag kabuhi sa aton, nagahatag protection kagbulik ang Ginoo sa aton. Kagyan ang gahom sa Ginoo nga magaluwa sa aton. Sa kangit-ngitan, whatever. Why? Because ang Ginoo ay amigog maya buhi nga nagapamati siya. Ang imo prayer nga natawag nga noa is your communication. Ang magambal ka bala, amo nang pangadi mo, amo nang prayer mo. Masiling ka Lord, makaraos ako sa sining adlaw. Maskin ari ako nagadala sa lakyan nga nagabiyahe ako, may pabor ako, may joy ako, may kalipay ako. Utod amo nang Dios kaupod nimo. Kaupod nimo ang Ginoo. Wala siya nagpabaya, ang tao lang nagbiya, ang tao lang wala nagsapak sa Ginoo. Kag si Kristo nagkaresining dutang luhan, apang dutang luhan wala mag-attender sa iya. Wala nagbaton sa iya. migog man number one dire ang kasing-kasing nyo amo ang simbahan. Tumulo o ikaw isulat sa imo kasing-kasing di imo tagipuso ng pulong sa Ginoo nga hindi mawala kay nga amigog maamuna ang paglaog. Magmeditar ikaw, magbasa ikaw sa pulong sa Ginoo. Kung ka masakit ikaw, thousands nga promesa sa Ginoo. Kuha ang pulo ka bersikulo. Kung hindi pag himuha ba ente everyday, declare it sa imo kabuhi. Kay ang Ginoo, nagapamati sa pulong whatever ng ano yung ginambal. That's why istorya ang Ginoo. Take time. Ayon tama ni kau kabisita na ni kau apang tagai tinion ang Ginoo kagyan epresar sang Ginoo nga that you are my son, that you are his children, you are kamo mga anak niya, kamo mabalsa, oh that's my son, that's my daughter. Why? Because you listening the word of God. Iya sang Ginoo nagapamati, iya sang Dios mo. Puro ang demonyo ya nagautik sa mga tao, hindi sila mamati. Pamati ninyo ang butang nga hindi mawala sa inyo amuna ginobra ni Maria. Sa Lucas 10:42, one thing hambalimera that I desire, nga hindi makuha sa akon ang butang, ang pagpamati, kapag keep sa pulong sa Ginoo sa iya nga kasing-kasing. Uhaw si Maria sa pagluhod niya, nga siling siya deklarar niya sa Lucas 1:46-47, nga si Jesus iya Diyos ka manuluwas. Deklarar si Maria, nga nagsiling siya, ang akon kalag nagakuhaw sa presensya sa Ginoo. Ang akong kalahag may kalinungan. O to, dapat may kalinungan kamo siningatin niyo. Because the burden si Modek destroyed. Because of that anointing na ginhatag sa inyo. The desire, hambal sa Ginoo sa atong kabuhi. Talikod na kita sa sala, talikod na kita sa tanan niya kabuhi na kabugatan, talikod na kita sa mga baba naton nga tanan hindi nga negatibo so, sa aton hapang subong mangin iba na kita nga kabuhi naton because God touch us. Kutod maski din ka, the Lord will touch you. Tanduga, Ginoo, whatever, ini mga katawan diin sila may. I need your hands, Father God, to touch ang among nga life. I need, Ginoo, your word, Ezekiel 36:26. Change our heart, Lord. Give me a new heart. Give me a new mindset, Father. Touch us again and again, Father God, because your hands is not short. Your hands is moving when we pray right now, Father. I need ministering angels to surround us. I need assistance, Michael, angel from heaven to assess ini mga katawan niya tandugon mo, Ginoo. I don't know what is the reason, what is the problem. Why, Ginoo, hindi sila makarecognize sa imo, pulong. Hindi sila makarecognize sa imo. Bangot si Satan does not want, Father God, nga makatauhan makaraluwas, nga makatauhan di magpalapit sa imo, nga makatauhan mapalayo sa imo. But right now, Father God, through this, Father God, yung programa as a trumpeters, Father God, as a lindol, the word of God, ipalabot, ipatayog sa ila, at tsunami, Ginoo, gaom sa Espiritu sang Diyos, like a bomb, the dynamite, Ginoo, to na miss the power of the Holy Ghost, that everyone of you lived and received the word of God, they are free indeed right now, Lord, they have peace right now. That's the power, that's the anointing of the Lord. Kagnyan, isa ka butang ibiling ko sa inyo. Ini nga bersikulo. Isaiah 41:6. Hindi ka magkahadlok. Do not fear. Because I am with you, hambal sa Ginoo. Hindi ka magkabalaka. Kaya ko ang imo Diyos. Pabaskugon ko ikaw, kagbuligan. Proteksyonan ko ikaw, pagi sa akong gahom. Agon maluwas ikaw kung ano nga klase ka sitwasyon. Utod ini nga pulong sang Ginoo hindi magbalik nga walay kapuslanan. Kaya ini nga promesa nga ginhatag niya, nga ginhambal niya, iya ina nagahambal siya. Whatever you speak the word of God, the Lord will fulfill it into your life and become a realidad. Utod from glory to glory, from faith of it himoon ina sa Ginoo. Ang kabuhi mo ang Diyos tag-iya. Ang kabuhi mo kalakag espiritu belongs to Christ, not belongs to Satan, not belongs to the works of the devil, that belongs ining ihatag mo kay Satanas ang kalaglawas espiritu mo ining alawas ang tag-iya Ginoong Jesus. Utod tanaw bala may tinion ka pa? Tinion ka pa nga makilala mo ang Ginoo, pangita ang Diyos pagi ang Ginoo sa pulong niya. Ara, malapit ang Diyos sa imo nga baba, deklarar mo, kag ang kasing-kasing mapunan sa Ginoo. Ini nga pulong sa Ginoo, ang kamot niya utod ara sa imo ang nagatandog. Ihalad ang imo kasing-kasing, kakalagag espiritu, kamasiling Lord tagai, kambyuhi, ini nga kasing-kasing. May ayahon, dalok, bugalon, palamuyayaw, maakig. release ako Ginoo sa sininga espiritu. Lord, sa ngalan ni Jesus, maigahom ikaw. Give me a new heart, Ezekiel 36:26. And give me a new mindset. Agod ang akon perspective will become new. Akon perspective will become dako amay nga balaan. Kag i-promote mo kami, kag i-bless mo kami because we belongs to you. Whatever gino manunubli kami sa mayo nga butang, hindi kami mag-untat sa pagpanawag sa ngalan ni Jesus, because John 14:13 and 14 until now you do not have because you do not ask in the name of Jesus Christ. You ask in my name that my Father in heaven will be glorified. Then the Holy Spirit will release it to you, the things. That's why mi gugma muna number one, God the Father, Son, the Holy Spirit, the three in one. Kagambal sa pulong sang Ginoo. 3-in-1 fellowship to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ka mo makulto nga si Jesus, Holy Spirit, amo man Father. Tanong yung labasahan niyo ang pulong sang Ginoo. For God so loved the world, He gave His only Son. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Migugma initanan, migugma ang mabutang, hindi ka mo madeceive sang Yahweh. Why? Because every day you read the Word of God, and you are protected by the blood, you are protected by angels of God, because Psalms 91, amo na ang He that dwelleth in the secret place, ang pulong sang Ginoo, amo nang sekreto. Go back to the place you are and worship the Lord. Kag nyan ang gahom sang Ginoo na bilin ko sa inyo, kag ang kamot sang Ginoo bulahan kamo nga lamati kamo. Migugma hindi kamo magalipat buhas, migugma ara kami dira sa West Timawa, kita nyo dira sa ibabaw dira ang Faith Mission Church. Faith Mission Church, alas 9 hasta alas 11. Magdayaw kita, excited kita, migugma. Because amuna ang alas 9 start sa pag-worship because the heaven is open. Ang pagsimba ninyo, the heaven is open, alas 9, amuna ang langit, ang alas 12, ala una, alas 3, as alas 4, ang alas 9. Hasta, tanong nyo pala, migugma, kung wala ka makaintindi siya na, dapat maintindihan nyo. That's why encourage ko kamu, dalayin nyo pamilya, mag-worship ka kita. Upod kamu sa amon, dira sa Faith Mission Church. Buwas, hindi magkalipat si Jesus, magkakarilwat. Ang paghigugma sang Diyos, hindi kamu pagpabayaan, kaya mo na iya promisa. Inyong kubos nga lagad, si Bisa Plerio Pacificar, si Liste, nga nagapanamyaw, nga hindi magkalipat. Ang pagtong wala buhat, patay. So ang pagtong abuhi, may aksyon. Magkita-kita-kita, buwas sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

Sorry. Nasubuan sila kay hindi sila kangop ng Ginoo. Nga mo ini ang sanuman pagatraiduran kag itugyan sa mga kamot sang tao kag siya pagapatyun kag sa ikatlong adlaw mabanaw siya liwat. Ini nga butang wala maintindihan sang mga apostolis o konsang mga disipulo o konsang bugos nga katawan sang Israel kay siya nagatudlo nito mo o wala siya nang pansin ni bisa nagambal ini siya wala ini siya gin tuan in chapter 20 of the book of Matthew in verse 18 and 19 isa pa gid no sila yung isang Ginoo na in chapter 20 verse 18 and 19 siling sang kasulatan in this okay verse 18 behold we go up to Jerusalem and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes and they shall condemn him to death in verse 19 and shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him and the third day he shall rise again. Gin hambal ini siya liwat ni Kristo. Kadamo nga bisis na gilambal niya mo. Pero ini hindi nila nahangpan mga biyagawturan ang ginpamulong sang aton Ginoong So Kristo. Wala nila lang panini mga biyagawturan. O, kag para may balaan bagid aton ini basaon in the book of Luke chapter 18 Luke and chapter 18 tanaw ninyo ni mga biyagawturan para atong gipamatud-an ang Biblia ng katudlo sing kamaturan na siling sang kasulatan in chapter 18 and verse 31. Then he talked unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Di makadto sila sa Jerusalem. Kagang tanan nga butang nga ginsulat sang mga manalagna matuman ini nanungod sang anak sang tao nga ginambal sang kasulatan o kon sang Dios in verse 32 for he shall be delivered unto the Gentiles matuman na and shall be mocked nga siga siya paga ulog yaton pakahuyan na and spitefully entreated pakawian na siya ka and spitted on wala ginabaton ang iyang ginahambal ginapakawian ginaduplan kag ang nagahimo sina mga maala pa mga parasiyo nga nagatuon sa kasaguan mga iskriba nga nagasulat sa kasulatan kag ang mga sadyusiyo nga nagatudlo nga daw si sino nagapamati sini pero wala sila kahangop kag sa bersikulo 32 for he shall be delivered unto the Gentiles sa mga kamot sa mga hintil nga muna ang panahon sa kamot sa mga hintil kay ang panggobyerno sa Israel ara sa idalom sang Roman Empire and shall be mocked kaya mo ng Gentiles kag siya paga pakahuyan paga pakamalauton and shall be mocked and spitefully entreated and spitted on in verse 32 in verse 33 and they shall scourge him sakiton siya and put him to death kagpatyon siya, and the third day, he shall rise again. Inot mo ganyan ko nagatuon.

mantas ang kasulatan. Kay na tingala gid ako man sakon nga wala sila kabalo. May pangani kita nga nagabasa sini. Kabalo kay nga napatay matuod ang Ginoo mo, pero ila bisa napatay ang Ginoo, wala nila ini nang pan. In verse 34, and they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. So sa unang punto da, wala sila kangop sang kamatayo ni Kristo. Alin sa una? Ang mga manalagna nagsulat sini. Kag dapat matuman na ang kamatayon sa Ginoo. Gani isang si Kristo na napatay ini sa panahon sang kasuguan. Kay siya ginakusar sa panahon sang kasuguan. Amo na nga siya ginpatay kay suno sa kasuguan. Naglapas siya sang mga kasuguan na ginatag kay Moses. Patingala ka mo siya, no? Si Kristo suno sa ila nagapasipala. Kag suno sa kasuguan, patyon siya. Suno sa kay Kristo, si Kristo, anak sang Diyos. Wala sila kakilala sina. Kag suno sa ila kasuguan, patyon ini. Kay isa ina kapagpasipala. Sa si Kristo nagsiling, nang imo sala napatawad, siling nila nagpasipala ina si Kristo. Kontra man sa kasuguan, kag dapat siya patyon. Amo na ginakainitan, kag ginakaugtan sang katawan sang Israel, iyaman katawan, kag nagaplano ang pagapatyon ang iyang nga kaugalingon na nasyon, amo man ang nagpatay sang ilang nga Ginoo na magahari kuntani sa ila sa ginalian. Kag nagsiling ang Ginoo nga siya nagapangayo sa adlaw ngayong paway. Suno sa kasulatan, sa kasuguan ni Moses, patyo na siya. Kay bangod nga, nakalapas siya. Gani, panahon niya to sa kasuguan, ina sa number 2 nga point. Ang una, wala na ang panila ang kamatayon ni Kristo. Ikadua, si Kristo nagatudlo sa panahon sa kasuguan. Kag siya napatay sa sina nga kasuguan. Kay bangod hindi sila kay balo mag-implementar sa kasuguan. Ang matarong isipon nga makasasala. Ang makasasala isipon nga matarong. Subong sa pagbuhi kay Barabas na nakasala sa gobyerno kag sa tubang sang Diyos. Sa giyapon, kung ako magtanaw nga siling ni sang gobernador sang Jerusalem na sino sa ila ang aton paga buyan si Jesus nga inyo hari o kon si Barabas nga naga lapas sang kasuguan nila sa Jerusalem. Ang singgit nila si Barabas. Kung tani di masugot si Pilato, amo na pagtanaw nila kay Kristo, makasasala? Ha? Inatanan mabasa, pero basaw na naton ang iban nga mga versikulo nga nagambal nga siya dapat patyon. Sa libro sang John chapter 5, inot man ninyo inikon kamo nagatoon nga kay rightly dividing the word of truth in chapter 5 in verse 17, but Jesus answered them, my Father, work it hitherto, and I work. Nagsiling-siling ang ako na may nagatrabaho, ako nagawork, subong, kag ako nagaubraman. Siya yun pa siyang anak sang Diyos eh. Siling sang versikulo 18,
of chapter 5 sang John. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God. O, kita mo na? Kipatyon man na siya. Bangod kay siya nagapakigtupong sa Diyos. Ngayon hindi siya Diyos. Tao siya. Bata ni Jose kang ni Maria, na isa kapanday ang iyamay. Mambar siya ngang iyamay, Diyos. Di dapat siya patyon. Therefore, the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said unto that also that God was his father, making himself equal with God. Kung ikaw, guru, gapamati siya na, kang nagatuo ka nga si Kristo, anak sang Diyos, na siya napatay, ginubong, kag nabanaw, bangon sang imo mga sala, siguro, hindi ka magsinggit nga, patyon siya, no? Inakahangop ka mo, kay nagtuo ka siguro. Pero basi ang imo pagtuo, amulang lang knowledge. Nangiya ka matayon, wala ka ng pati nga ginbayaran sang Ginoo imo sala. Ngang pagbayad means pagtubos sang sala mo. Nga masiling kang gutunto nga klase nga mga tao na. Na hindi sila kakilala sa Diyos. Patyo nila. Sala na gani magbinuto, magdinaya. Sala na gani magpanguwa ka sa pagabutang sang iban. Sala na gani magkuha sang asawa sang iban. Sala na gani ang magandom ka magkaaking sa imo nga utod sa utod mo nga patyon mo. Oh sala gani na sala na gani magkaon ka sang ginang tudlo sang Dios nga mga pagkaon nga hindi dapat kaunon. Sala na gani ang dapat nila kaunon ang matinlo nga butang bilang nagapakabalaan nga Diyos balaan kag sila, mataro kag matinlo nga klase nga mga tao. Tiya mo nang sila, nagapakigtupong siya sa Diyos. Kay ang paghambal ni Kristo nga may Father, meaning sa pag-intindi, kag sa kamaturan sa kasulatan, nga si Kristo Diyos, hindi tao. Pero wala sila kabalo. Kag mo nang ilagilandom nga patyon. So, they don't understand, amo nang number two, sang kamatayo ni Kristo. Tibangod nga wala sila nakaangop, patyo nila. Kaya nakalapas ang kasuguan, ang ilang nga, unang agensiling, they have broken the Sabbath. Na, mga abiyang kauturan, kag ang Ginoo nagpatawad pa na sang sala. Ano yung nagpatawad ang Ginoo sang sala? Siling nila, nagpasipala, nagblasphemy, amo nang sala nga hindi mapatawad. Magpasipala ka sa Diyos. Look at your blood sa Book of Mark. Bilang ginatanaw naton sa ikadua nga punto, na hindi nila nangpan na si Kristo o nagatudlo sa panahon sa kasuguan. Wala sila kabalo. Nang kamatayon niya, nasulat na na. Wala sila kangup. Kag number two, ang una da, wala sila kangup sa kamatayon ni Kristo. Ikadua, si Kristo napatay sa panahon sang kasuguan. Kag wala man sila kangup. Kag ginabasihan nila ang kamatayon sa Ginoo, suno sa kasuguan, according to their law. Look at you in the book of Mark, in chapter 2. Siling ni Kristo in chapter 2, verse 5, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Nya anak, ang imo mga sala, napatawad sa imo. Sa tung panahon, ang Ginoo may ara nagahom sa pagpatawad. Kun siya ang
magambal. O, pero sa padaon naton subong, hindi na ma-implementar. Kay ang pagpatawad sang Diyos sang sala niya, sa sang si Kristo pa, buhi. Buhi pa. Kay ang iban nga pagtulunan si Nico nga nagmasakit siya, ang ini nga tao, bangun nagikan sa sala. Amo na nga hindi kita malipat na ang isa kagabagdanan ng tao mapatay, bangun na kasala. Nga nagmasakit, bangun sa sala. Amo na ang Diyos maalam gimang tudlo sa mga pagkaon sa unang panahon. Kapag sunod sang kasaguan, anong kaadlaw ka mag-ubra? Kagsakit ikapito, magpaway ka para matipigan ang imong health. Kag hindi lang, ina, hindi ka mag commit adultery. Hindi ka mag commit sang covetousness, paghamkon. Hindi ka mag binotig. Hindi ka magsimba sa larawan nga tinigban. Nagkapatay gani nang makaimo sa la, masimba ka pa sa larawan nga tinigban nga hindi na makaluwas sa imo. Sala man na. Pi nagikan sa sala ang masakit pagkadto sa kamatayon. Kay ang tanan na kasala, kagambayan sa sala kamatayon. Kung ikaw magtanaw kag ako magtanaw sa akong kagulingon, kung akong panumdumon ang mga sala nga nahimo ko, kung ako magatag sang ekspresyon kapag atag sang mandit sang akong sala, nga ang sala nga ako nahimo, kag kung ako mapatay kag amuna ilubong sa akon, hindi ko magbaho. Pero bangod sala na, ang impyerno ang kagtuan mo, ang pag-antos ang imo nga, pagabatunon kag wala ka kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya muna nga nagsing ang Diyos, Sunday since be forgiven. Ang ina nga panahon sa liwat, ang Ginoon makapatawad sang sala na kung siya mahambal. Ang ikaduwa nga makapatawad sang sala nimo kung mangayo ka sa ginosing papatawad o kung pag-inursol. Kag para mabalaan mo nga ang imo sala mapatawad, dapat nga magpatawad ka man sa utol mo. That's the law of forgiveness. Amo na sa panahon sang kasuguan, puro bisan na kasala ka sa kasuguan, kung ikaman sang Ginoo nga ang imo sala na patawad, mapatawad na. Kag kung ikaw nakangkon sang papatawad sang Diyos, kabalo ka man magpatawad sang sala sang iban. That's the law. O look at here in the book of Matthew in chapter 6. Sining sang Ginoo na in verse 14, for if ye forgive men their trespasses, ini sa ilang panahon na. Kung patawaron mo ang masala sang mga tao, if you forgive men their trespasses, sining sang Ginoo, your heavenly Father will also forgive you. Kani kon ikaw nakaangkon sang pagpatawad sang sala, kung matuod gimang nga nangayo kapatawad, ikaw kabaluman mapatawad sang sala sang iban. Kaya ang ebidensya nga ang imo sala na patawad, kung makapatawad ka sang sala sang mga tao. Oh, you see? Pero dapat mo dumnubon nga bisan ikaw nagasiling nga Diyos noon ka, pero mga yung patawad gani ang imo nga abyan, utod, tatay o kunanay, daw hindi ka kapatawad, no? Ilabay na gidkon ang ginalinan amo ang manggad pagkabutang, o kung nga daw wala ikaw ginapalangga, daw hindi ka kapatawad, no? Pero amo na ang ebidensya sa ang ilang nga panahon nga ang ila sala mapatawad bisan wala pa si Kristo, they need to forgive the sins of men.
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kuha mo na. Amo mo na kisa ang mag-asawa kang mga bana o kung bana sa panimalay? Kisa makita mo ang imo bana? O kung nagpod sa iban nga asawa? O kung sa iban nga babae? Mapatawan mo na, hindi. Imotod, ginayaan ka? Mapatawan mo na, hindi. Ang imo nga party sa imo yung pernoblyon, ginkuha sa imotod. Mapatawan mo, hindi. Masin nga, hindi. Tiin mo sala. Hindi man napatawad sa Diyos nga may ngara sa langit. Kamuna sa unang ila palatakaran sa pagpatawad sa sala. Ginabot lang natin sa rightly dividing the word of truth. Sa aton nga panahon naman, paano na mapatawad ang sala mo? Pagisano? Paginorsol? Mga abyang gauturan, ibutang sa lugar. Si Kristo, mga abyang gauturan, nagatudlo sini sa panahon sa kasuguan. Hindi pa panahon sa kamatayon ni. Amo niyang gisiling niya? Patawaron mo ang sala sa tao, tigon di mo patawad. In verse 15, but if ye forgive not men their trespasses, ibang nga tao, kung sino nga tao na, neither will your Father forgive your sins o kung your trespasses. Sa King James na, but if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Bisan sa diin kang segment, arabi sa atong gobyerno, presidente, executive, sa Senate, legislative, sa Supreme Court, amo na ang judiciary. Wala na sila sing sala. Amo na nag-aako saray sila kahit para mabalansa ang katawan nga makasasala kita. Ako saray. Sinang sanggip patawaron? Amo nang kagamo sa kalibutan sumo. Bangod sa pagkabutang nga di nina natanaw na ang una tanawon tani ang Diyos looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siyang author sa pagtuo mo. So amo na ang imo sala, hindi gin mapatawad kung hindi ka kapatawad sang sala sang tao. Kung kapamati ka kagatuon ka sang law, this is the law. Kag isa bagin nga law. Na sila iya maginursol. Why it is that they were told to repent? Even in the Old Testament, kay bangod, nakasala sila sa kasuguan. They need to repent. O si David, nakasala. Ginkuhaya ang asawa ni Uriah. Tapos ginpataya pa si Uriah ang bana sang ginkuhaya nga iloy ni Solomon. Oh. Tibangod sina napihak ang ginarian isa ka disiplina sang Diyos sa iya katawan sa Israel. Nasapuan niya nga nakasala siya. Kag ang ibirin siya sa iyasala, napatay ang bata. Naging anak ni Bathsheba, nga asawa ni Uriah, naging kuwa ni Solomon. Dito siya naging orsol. Kay bangun nakasala siya sa kasuguan. Ano? Adultery and murder ang iyasala. Kagsunong sa lopat yun na siya. Para hindi siya mapatay. Diyan na niya mag-inorsol. Kag may ara silang alo na kung makasala sila, dapat sila maghalad.
pero ang iya sala hindi ginmahalaran. That's the law. Patyon siya mo. Pero para hindi siya mapatay, kailan lang ang mag-inulsor siya? Nag-repent siya mo. Mga biyang kauturan. Kung matuon na, mabasa na sa kasulatan nga si Gibin na ginulsor. Amo nang ilang ginimo mag-inulsor. Karon tanaw naton, ang mga Hudyo ni kay nagambal kita sa kasukuan, nagpatay sa Ginoo. Kagang pagpatay nila, wala nila mentsyende. They don't understand. Sang si Kristo, nagambal nga way pamampatay, napatyon siya. But they don't understand. Bisan pa ang mga apostolis niya, wala kay balo mga abiyang kauturan. Wala kay balo. Di dapat sila mag-inulsor sila. Kung nakasala siya, ano ang siling sang Book of Acts? Book of Acts. You look at here. In chapter 2. In verse 36. Therefore, let all the house of Israel know. Sino nagpatay sa kay Christ? Nagakusar. Ang the house of Israel. Ang gintagaan sang kasuguan. Oh, nga ginbaton ni Moses. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom you have crucified. Oh, you see? Nga inyo gin lansang both Lord in Christ ang ila ginpatay, gin-crucify, Diyos, but Lord in Christ. That's God, the Lord Jesus Christ, our Savior. Oh, in verse 37 of chapter 2, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang amon himoon? Oh, nakasala sila mo? Ang ila sala? Pagpatay sa Ginoo, pagpasipala sa Ginoo, pag-uligyat sa Ginoo, oh, pagpakahuya sa Ginoo, ang pagbuno sa Ginoo, pagpurong-purong sa Ginoo, pagkuha sang panaptun sang Ginoo, kagbunong duplahan. Hindi na sala? Di nasakitan sila sang ilatagi puson kay matuod ang ginwali ni San Pedro. Whom you have crucified, both Lord in Christ. Siling isang verse 37, now of chapter 2 sang Acts. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang amon pagahimoon? In verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you. Amuna sa panahon ngayon na, mag-inulso sila kamang patugmaw para maluwas sila. Kaya mo nang tudlos ang Diyos mo. Pero sa atong panahon, ang tubang hindi na ka luwas. Hindi na katindo. Sa ilaya makatindo. Pag-inulso, kapag tugmaw, in the name of Jesus, sa Ginoo nga ilagin patay ang ila pagtugmaw. Ang ila pag-inulso, sa Ginoo nga ilagin patay. Ikaw nagpatay ka sa Ginoo, how? Subunga panagon? Wala iya kita ka-intras na. Oh? Di sila nagsininga repent and baptize every one of you in the name of Jesus Christ. Para no? For the remission of sin. Pagpatawad sa sala. Kagin ang ginila, ginpatay, kagin pakahuyan, si Kristo. Di mo nagpakahuya ka Kristo? Ikaw nagpatay ka Kristo?
Wala kay mo nagpatay sa iya. Kaya mo nang ila pagtudlo ni San Pedro ng Apostolis. Amo na imo nila para ang ina sala mapatawad for the remission of sins. Kagsunod, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. O, dapat sila maghinolsol, number one, kag mapatugmaw, amo na pagpatawad sang sala, kag pagkabaton nila sang dulot sang balaan nga espiritu kaysa ila ang saad mo. Amo nang iya pagpatawad sang sala nila mga biyakturan. At that time, amo na nga sa panahon ni Kristo, nagambal siya nga, sons, thy sins are forgiven. Ang pagpatawad sang sala kung si Kristo magambal. Number one, ang pagpatawad sang sala kung patawaron mo ang imo nga isig tao o kon utod o kon sino nga tao. Parang sala mo, mapatawad man sa gamay. Kagbangon na kasala ikaw, dapat ka maginursol. Kagmapatugmaw. Agod ma, patawad ang imo sala kag magkabatong kasambalaan nga espiritu. Amo na ang pagtudlo sa pag-inosol nila sang sala. Kaya nakapatay sila mo. Sa ato nga panahon, kung nakapatay ka, prisuhon ka. O kung nagbinote ka, akusar ka. Prisuhon ka sa gobyerno. Pero sa tubang sa Diyos, sala man eh. Pero kung ikaw nga tao nagtuo sa Diyos, pamatian mo na ngangi mo sala mapatawad kung makaanggon ka pa na yun sang kalawasan sa kalag mo. O, pero una natin, aw natin, nga gisiling natin, nga sang si Kristo nagpatawad sa panahon sang kasuguan. Sunod ang kamatayon ni Kristo, ikadwa, wala nila maintindihan. Number three, ang ina sala mapatawad kung mag-inursor sila. Kag mapatugmaw para mabato nila ang pagpatawad sa sala kag dulot sang Diyos. Kag ang pagpatawad sa sala kung si Kristo ang magadeklarar sina. Ti basi kung karon magpamangkot ka ti sa ato niyang panahon. Sa ato nga panahon, tamagi kayo kag dira kita makadto sa ikatlo nga importante nga punto. Ikapat gali nga punto. Kay una, naginambal naton nga si Kristo nagpatawad sang sala sa panahon sang kasuguan. Ikadua, ang pagtudlo ni Kristo nga nanungod sang iya kamatayon wala nabalaan sa panahon sang kasuguan. They don't understand. Number three, ang pagpatawad sang sala amo ang kung si Kristo ang magadeklarar. Ikadua, kung imo sala para mapatawad, mapatawad ka man sang sala sa iban agod ang imo amay nga sa langit, mapatawad man. Kag subong man nga ginambal sa kasulatan nga sila nagpatay ka Kristo, dapat sila mag hinursol, including da ang pagtuo, including na papatugmaw. Agad mabato nila ang pagpatawad sa sala. Siling sang Diyos, kagpagbaton sang dulot sang balaang nga espiritu. Karon mamangkot kasi sa atong panagon, hindi na makadto sa ikapat nga point na mga biyang uturan. Sa panahon nila, mga biyang uturan, may nagatudlo ini ang Ginoo sa ila. Nga ang ila pagtudlo sa panahon sa kasuguan, amo ang mayong balita sang ginarian. Diri kita magkadto sa chapter 10 sang Matthew. In verse 6 and 7, gintudlo ini sang Ginoo sa mga apostolis niya, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ang 12 apostolis magkadto sa panimalay sang Israel. In verse 7, in as ye go preach saying the kingdom of heaven is at hand, ang ila itudlo, the kingdom of heaven, meaning the gospel of the kingdom of heaven, nga malapit na kay si Kristo amo na ang ilahari. Amo na itudlo nila. Kag sa sinang nga panahon, sa pagtudlo,
nanungod sa gospel of the kingdom of God, gintagaan sila sa ginosang gahom mo. Gahom sa pagpangayo sang sakit. Gahom sa pagpanabog sang sala. A pagpanabog sang yawa. Gahom sa pagbanaw sang patay. Ara agin matuod na chapter 10 of Matthew in verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out into hell all manner of sickness and all manner of disease. Kung tunan mo ini, do silang ni kapustulis ang ginatudloan niya sang paghatag niya sang gahom, sa pagpangayo, sa pagpanabog sang yawa, kapag banaw sa patay. In chapter 10, in verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Amo na nga, hindi ka magsiling aga pangayo ka subong. May posibilidad nga nagasiling ka magayo ka. Purbasi nga. Magtalang ta. Kay bangon wala ka ginbato nga gahom sa Diyos. May ginbato nga gahom ikaw sa Diyos. Sila lang gintagaan kay inapanudlo sa panahon sang mayong berita sang ginarian sang Diyos. Amo na nga damo nag-speculate nga pagpangayo, pero napasluwan kay wala sila gahom. Pero kung basahin mo na ang kasulatan, they were given some power to heal all kind of sickness, to heal all manner of sickness and all manner of disease. Tananggit sa silang panagon, itudlo kung may ara sila nga wala ginayo. Karon hindi na ma-implementar na kay basi mahuyan kita. We need to pray only. Basi may pasabalik. Posibilidad na. Kay bangod nga kung mga anak na sang Diyos, ang Diyos magpamati, kag hindi malikawan nga mapatay gibang kita. Kag mamasakit kita, kay bangod may sala. Amo na pagtudlo. Inasa, panahon sang mayong balita, sa ginariyan ang ilang pagtudlo. Karon, amo na ikapat, makatoy kita sa kalima. Ang kamatayon ni Kristo, wala nila na intindihan. Wala nila lang pan. Kag ining kamatayon ni Kristo, amuni ang ginalinan sa mayong balita sang bugay sang Diyos nga ginsurat ni San Pablo sa chapter 20, verse 24 nga ginsurat gali ni Dr. Luke nga iya gintudlo sa chapter 1 sang Romans up to Philemon nga libro na. Nga sa mayong balita sang bugay sang Diyos maluwas ka. Kay bangod, wala nila naintindihan ang kamatayon ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo amo na ang maayong balita sang bugay sang Diyos. Nga ining bugay sang Diyos nga ang kamatayon niya nga siya napatay ginlubong ka na banaw. Kung magtuo ka, maluwas ka, that's good news. Maluwas ka kung magtuo ka. Oh. Kung wala siya nagasiling nga, mag-inursol, magpatugmaw. Kung di magtuo ka, that's the word of faith. Kagina mo na ang maayong balita sang bugay sang Diyos. Lain man ang mayong berita sang ginarian, kag lain man ang mayong berita sang bugay sang Diyos, nga ang mayong berita sang bugay sang Diyos, nga si Kristo napatay sa imo sala. Kag kung magtuo ka, maluwas ka. O mga abiyang kutuhuran na, the gospel of the grace of God. Ang imo-imon, magtuo ka, kag ang imo sala, mapatawad. You look at here in the book of Romans in chapter 10. O tanong niyo mga biyantura na. In verse 8. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith. Ara sa imugid, baba, nga ikaw makabati, nga si Kristo na patay, ginlubong ka na ba now? Ano na ang makaluwas mo? That is the word of faith. Nga magikan sa baba mo, nga mahambal na, nagikan sa tagipusoon mo. Oh, you look at your verse 8 again of chapter 10. But what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and thy heart. That is the word of faith which we preach.
The word of faith, meaning magtuo ka, maluwas ka, na mo nang ginwali namon. And verse 9, anong word of faith na? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, na imo nga, ikumpisar si Kristo Jesus sa imo baba, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, amo nang word of faith, and believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Believe. Amo nang siling sang Acts chapter 16 and verse 30 and 31. Siling sang Macedonian jailer, sir, what must I do to be saved? Anong imuon ka para maluwas ako? Siling sang Ginoo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. That's the word of faith. Believe. Magtuo. Amo nang ginambal sa verse 9. Ang tawag na pagtuo, that if thou shalt confess with thy mouth, the Lord Jesus, Ginoo, ginatuhan ko gid ikaw, nga ginbayaran mo nga akon sala, na ikaw napatay, kag ginlubong, kag nabanaw sa akon nga, mga sala. Ginatuhan ko gid ikaw, siling sang Diyos, manawas ka, oh. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka? Kun imo na ba panahon na ang maluwas ka? Bangod ang imo sala, hindi siling nga pariyo sa ilang sala, na makumpisar pa sila? O kung nagpatay sila sa Ginoo, o kung nag-imo sang sala sa kasuguan, kundi nga ang imo sala gintubos sang Diyos, gibayaran niya sang iyang dugo. Amo na nga kung magtuo ka, maluwas ka? O, duha lang ka rason, paano matpatawad ang sala mo? Isiling sang Ephesians chapter 1, bilang last naton ini nga tema, in verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Tiyato na insindiyon, nga sa diin kita gintubos, pagi sa niya nga dugo. Ano gintubos siya? The forgiveness of sins, nga pagtuo mo, sala mo na patawad. Agree ka siya na? Hindi mo mapatiwan ang, hindi mo mapatihan ining pulong sa Diyos. Imo sala, gintubos sa Diyos. Ano pagit ang gintubos sa Diyos? Galatians chapter 4, in verse 5, to redeem them that were under the law, gintubos man ikaw sa kasuguan, that we might receive the adoption of sons. Mangin anak ka sa Diyos, adopted ka. Kung magtuo ka manwas, adopted sons ka. Amo na ang forgiveness of sin is to believe that your sins are forgiven because Diyos si Kristo nagbayad sang imo sala. If you say, Lord Jesus, ginatuhan po gin, naging bayaran mo akong sala sa kamatayon mong ginubong ka, kagnabanaw, kag ang imo pagkabanaw, nagahatag na ang pagkabanaw mo nangin pagkamatarong ko kay ang imo, ginimo pagtubos sang akong sala. Kay siling sang Ginoo, therefore being justified by faith, we have peace with God. Ginoo Dios, labing gamar nga may salamat gid sa mo ini ang amon pangamuyo in Christ Jesus, we pray. Amen. Saliwat mga abyang uturan, salamat gid sa inyong pagpamati. Ini saliwat ang inyo kubos nga abyang nga nagatudlo sang rightly dividing the word of truth, agud ang imo pagtukag kaluwasan sa kalagmo, sigurado nga ang Dios gid mismo nagbayad sang imo sala. Ang ginimo mo nga agud maluwas ka, nagtuo ka na si Kristo died for your sin. Ini saliwat ang inyo kubos nga abyan, Pastor Nimisyo Tahala.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Nagbabalik na naman po ang ating programa para sa pagpapatuloy ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Binabati ko po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid na talagang sumusubaybay at sabik na makinig sa bawat bahagi ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating pinag-aaralan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay humingi ng makalangit na patnubay at talino upang maunawaan natin ang bawat salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Manalangin po muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa inyong patuloy na kabutihan sa amin, sa mga pagpapala na patuloy ninyong binibigay sa amin, at sa pagkakataon na inyong binigay sa araw na ito upang kami ay mag-aral ng inyong mga salita. Tulungan po nawa ninyo kami ng inyong banal na espiritu at buksan ang aming isipan upang madali naming maintindihan ang mga katotohanan na nais mong iparating sa amin lahat. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ngayon sa aming pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa ating huling pag-aaral ay aking nabanggit na sa ilalim ng gawain ng pagpapala, sa ilalim ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay legal justification. Ang ikalawa ay ang gawain ng pagpapatawad ng kasalanan na kung tawagin ay effective justification. Ano ang napapaloob sa gawain ng legal justification at effective justification? Kung pareho silang pagpapatawad dahil pareho naman silang tinawag na justification sa Ingles, Ano ang mga pagkakaiba nilang dalawa? At ano ang relasyon ng dalawang gawain na ito sa isa't isa? Ito ang mga katanungan na aking pagtutuunan ng pansin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Dito po muna tayo sa legal justification. Ano po ba ang dapat nating malaman tungkol sa gawain ng legal justification na ito? Tignan po natin ang ilang mga katangian nito. Una, in legal justification, all the sins of all men were legally paid for and forgiven through the death of Jesus Christ. In other words, all have been justified or forgiven by the blood of Christ. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao dahil sa dugo ni Jesus. Dahil ito ang punto na madalas na tinututulan ng ibang mga kapatid nating Kristiyano, kaya medyo lawakan natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Una sa lahat, alalahanin natin yung sabi ng Romans 3:23 at 6:23 na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang magtubos sa tao, tiyak na ang lahat ay mapapahamak at mabubura sa ibabaw ng lupa. Ano ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi ng Galatians chapter 4 verse 4 and 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ayon sa ating nabasa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Ilan sa mga taong nagkasala at napa sa ilalim ng kautusan ang pinatutubos ng Diyos kay Jesus? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John 1 verse 14, nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Tinawag si Jesus na tagapagligtas ng sanlibutan dahil ang misyon niya ay bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at tubusin ito mula sa kasalanan. Ano ang naintindihan ni Jesus na dapat niyang gawin upang matubos niya ang sanlibutan? Sabi ng Matthew 20 verse 28 na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Malinaw sa isip ni Kristo nung siya ay nandito sa lupa na upang matubos niya ang sanlibutan ay kinakailangan na ibigay niya ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao. Batay sa kasaysayan, totoo bang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay na pantubos sa lahat ng tao? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5 and 6 na may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinatutunayan ng kasaysayan na ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng ibinigay niya ang kanyang sarili na pantubos sa lahat? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ang pagbibigay ni Kristo sa kanyang sarili na pantubos sa lahat ay nangangahulugan na siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Matapos na ibigay ni Kristo ang kanyang sarili at namatay upang tubusin tayong lahat, tayo ba ay tapos nang tinubos ni Kristo mula sa kasalanan o hindi pa? Tinubos na ba tayo o tutubusin pa? Sabi ni Pablo sa Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Sabi rin ng 1 Peter 1:18 and 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na tapos na tayong tinubos mula sa sumpa ng kautusan. Dahil tinubos na tayo ni Jesus, pwede rin bang sabihin na iniligtas na tayo ni Kristo? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Dagdag pa rito ay ating mababasa sa Colossians 1:13 na iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak. Ayon sa aral ng Biblia na ating nabasa, tayo ay tinubos o iniligtas ni Kristo mula sa parusa ng ating mga kasalanan. Ano ang kaugnayan ng pagtubos ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa pagbayad ng ating mga kasalanan? Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ibig sabihin na noong namatay si Jesus sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, binayaran niya ang kasalanan nating lahat. At dahil binayaran na ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ano ang ginawa niya sa kamatayan na siyang parusa ng ating kasalanan? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, na sa pamamagitan ng pagpapakilala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa buhay at sa kawalan ng kamatayan tungo sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kamatayan na inalis ni Jesus sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang sarili sa kamatayan sa krus ay ang kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, inalis na rin niya ang parusa ng kamatayan na nakalakip sa ating kasalanan. Kung walang kasalanan, wala ding parusa ng kamatayan. Maalala ko noong kukunin ko ang school card ng aking anak na noong ilabas ng teacher ay may nakadikit doon na isang kapirasong papel na may nakasulat na utang na dapat bayaran. Kaya ako po ay nagbayad ayon sa halaga na nakasulat sa kapirasong papel na iyon. Pagkatapos akong nagbayad ay inalis na ng teacher ang naka-attach na kapirasong papel na listahan ng utang. Gayon din po na matapos na si Jesus ay namatay at nagbayad na sa kasalanan natin na tinawag din na utang, ay inalis niya ang naka-attach na hatol ng kamatayan para sa atin. Ano pa ang ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Kristo? Sabi ng Colossians 1:14, na sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi rin sa Ephesians 1 verse 6 to 8, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Ano ang ibang salita na ginamit ng Biblia upang ipaliwanag ang katotohanan na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Sabi ni Pablo sa Romans 5:8-10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Pansinin po natin na ang mga salitang inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo sa English version ng King James Bible ay justified by His blood. In other words, we have all been justified by the blood of Jesus Christ at the cross. Sana po ay naging malinaw sa ating lahat ang aking tinalakay na unang katangian ng legal na justification. Kaya tayo po ay dadako sa ikalawa. Ang number to ay ganito. Legal justification is a finished work. Ito ay isang gawain ng pagpapatawad na tapos na na naisagawa. Natapos ang legal na pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan doon sa krus noong namatay si Jesus on the 14th day of the month Abib in the Jewish calendar on the year 31 AD. Self-explanatory ito kaya hindi ko nadadagdagan. Number 3, nakatangian ng legal justification. Legal justification is a work done once and for all. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay isang gawain na minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Bakit po? Dahil hindi na muling mamamatay si Jesus the second time para sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 6 verse 9 and 10, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Sabi rin sa Hebrews 9 verse 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Dito rin sa Hebrews 10 verse 10 ay sinabi na dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesu-Kristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog

na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay maibibilang na namatay. Tayo ay naibibilang na namatay, pero hindi naman tayo aktwal na namatay. Ang sabi po dito, isa ang namatay para sa lahat. At yung isa na yon ay si Kristo. Kaya siya lamang yung nagbayad. Hindi po tayo nakatulong sa pagbayad ng ating utang. Kaya pagdating sa pagtubos na isinasagawa ni Jesus doon sa cross para sa lahat ng tao, ay wala po tayong na-contribute kahit kaunti man lang. 100% of the work was done by Christ for us. Wala siyang hiningi sa atin na counterpart, at ginawa niya ito without our knowledge and consent. Number 5, legal justification was done by Christ for all men, irrespective of race, color, or social status. Ang legal na pagpapatawad ay ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao. Mayaman man o mahirap, may pinag-aralan o walang pinag-aralan, maitim man o maputi, lahat po ay pinawalang sala ng Diyos sa cross at tinubos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi ng Romans 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sinabi ng talata na ito na bagamat ang lahat ay nagkasala, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo na nagpalaya sa kanila. Ang tinutukoy ng sila na pinawalang sala sa verse 24 ay ang lahat na nagkasala na binanggit sa verse 23. Bagamat ang lahat ay nagkasala, subalit ang lahat ay pinatawad dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Number 6, legal justification is unconditional. Ibig sabihin na ang pagpapawalang sala na ginawa ng Diyos sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay ginawa para sa lahat ng tao, maniwala siya o hindi. Hindi sinabi ni Jesus na kung maniwala ka sa akin ay babayaran ko ang iyong mga kasalanan. Tutubusin kita kung tanggapin mo ako bilang iyong personal na tagapagligtas. Wala pong ganyang mga condition sa legal justification. It was done by Jesus Christ for all men out of His great love for the world without imposing any condition from them. Yan po ang 6 na katangian ng legal justification. Dadako naman po tayo sa effective justification. Ano po ang pagkakaiba ng effective justification sa legal justification? Number 1, kung sa legal justification ay aktwal na binayaran ni Kristo ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa effective justification ay kikilalanin ng tao ang kamatayan ni Jesus bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. In legal justification, our sins are actually paid for by Christ without our knowledge and consent. But in effective justification, we believe and acknowledge the payment made by Jesus Christ for our sins. Ayon sa Hebrews 10:26-29, ang sino mang hindi kumilala sa mahal na dugo ni Jesus na siyang naihandog bilang kabayaran ng kanyang mga kasalanan ay wala pong pag-asang maliligtas. Isa pa, in legal justification, this transaction was made for all men as a whole. But in effective justification, the transaction is made with every person individually. Hindi po by group ang transaction sa effective justification. Dito po mag-apply ang kasabihan na salvation is individual, not by group. We are being justified individually. One person cannot transact for another person. Each person must transact for himself regarding his forgiveness or justification. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang unang bahagi ng talata na ito na nagsasabing ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa gayon na lamang na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay tumutukoy sa legal

0: biblical justification. Subalit yung pangalawang bahagi na nagsasabing whosoever believeth in Him ay nabilong na siya sa effective justification. The first was a transaction made for the world as a whole, while the second is to be transacted to every man individually. Ang batayan ng effective justification ay yung legal justification. There could be no justification by faith for the individual person if there was no justification by the blood of Christ for all men. Wala pong pwedeng mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya kung walang ginawang pagpapatawad sa lahat ng tao sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Number two, while legal justification is a finished work, effective justification is an ongoing work, a work not yet completed. Kung ang legal na pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay natapos na sa krus, ang effective justification ay hindi pa po tapos, kundi kasalukuyan po na ginagawa at prinoproseso ang pagpapatawad sa lahat na nananampalataya kay Kristo. Matatapos lamang po ang pagpoproseso ng pagpapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinatawag na clause of probation, na kung saan ay wala na pong tatanggapin na application o applicant para sa langit na bayan at that time or after that time. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay aariing ganap. Dito po sa effective justification mangyayari ito. Number three, while justification is a work done once and for all and is not repeatable, effective justification could be done many times in the life of the believer. Ang legal na pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa krus ay minsan lamang ginawa at hindi na ito mauulit pa. Subalit, ang pagpapatawad ng kasalanan ng mga tao individually sa effective justification ay pwedeng mangyari ng maraming beses, at ang kapatawaran na ibibigay ay para lamang sa past sins na pinagsisisihan at hindi applicable sa ating future sins. Hindi katulad ng legal justification na ang binayaran at pinatawad doon sa cross ay ang past, present, and future sins. Pero dito, ang papatawarin sa effective justification ay yung past sins lamang. Sa first time na ikaw ay sumampalataya at magsisi, ikaw ay patatawarin sa lahat ng mga kasalanan mo sa nakalipas. Kinabukasan, kapag ikaw ay nagkasala ulit, kailangang ikaw ay magsisi ulit at ikaw ay patatawarin sa kasalanan na iyan na inihingi mo ng tawad. Hindi pwede na magsisi ka lang minsan para sa kasalanan mo sa nakalipas, sa kasulukuyan at sa hinaharap. Hindi po ganon. Kaya dapat po na tayo ay magsisi every time na nagkasala tayo at humingi ng tawad sa bisa ng dugo ni Jesus na nabuhos sa cross. Number four, legal justification is the work of Christ alone without our consent and cooperation. Pero sa effective justification, it is a partnership work, a work of cooperation between Christ and the individual person. So magkaiba po ang sa legal justification at saka sa effective justification. Kung sa legal na justification ay si Kristo lamang ang gumawa ng lahat, sa effective justification ay hindi po pwedeng siya lahat ang gagawa para sa atin. Kailangan makipagtulungan tayo. God gives us the gift of faith, but we must exercise faith and believe in Christ and the gospel. Hindi po pwede na si Jesus ang manampalataya para sa iyo. Hindi po pwede na si Jesus ang magsisi para sa iyo. Believing and repenting is the work of the individual person, and they are prerequisite to justification. Sabi ni Apostle Pedro sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Dito ay sinasabi ni Pedro na ang pagpapawi ng kasalanan ay nakadepende sa pagsisisi. Ibig sabihin na kung walang pagsisisi sa panig ng tao, hindi mapapawi ang kanyang kasalanan. Number 5, while legal justification was done by Christ for all men irrespective of race, color, or social status, in effective justification, the Lord is also calling all men irrespective of race, color, or social status to receive Jesus as their personal Lord and Savior that they may be justified and be saved. Sabi ng Matthew 8:11-28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangagpapagal at nangabibigatang loob, at kayo'y aking pagpapahingahin. Yan po mga kapatid. Kaya sa effective justification, open din ito sa lahat, katulad ng ginawa sa legal justification. Dako tayo sa number 6. While legal justification is unconditional, effective justification is conditional. What is the condition sa effective justification? Pananampalataya po ang condition. Faith is the condition upon which justification is to be granted. Dito po sa effective justification, papasok yung tinatawag na justification by faith. Tayo ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kanino po dapat manampalataya? Dapat po na sumampalataya kay Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ano naman ang dapat sampalatayanan? Dapat sampalatayanan na ang kanyang kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Natapos na po nating tinalakay ang 6 na kaibahan ng legal justification at effective justification. Umaasa ako na itong pinag-aralan natin ay makapagbigay ng mga kasagutan sa mga pagtutol na maaring bumabagabag sa isipan ng marami tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nawa po mga kapatid na magalak kayo sa inyong nalaman na kayo ay tapos nang tinubos at iniligtas mula sa parusa ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy, sapagkat ang lahat na kasalanan ninyo ay binayaran na ni Jesus at pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Subalit ginawa niya ito without your knowledge and consent. Kaya ngayon, hinihiling niya na ngayong alam niyo na, sumampalataya kayo sa kanya bilang inyong personal na tagapagligtas. Nang sa ganon ay makamtan ninyo ang ganap na benepisyo ng kanyang ginawang pagliligtas. Manumbalik po tayo sa Diyos, mga kapatid. Let us surrender our life to Him and serve Him with all our hearts that we may be counted worthy to live with Him eternally in His everlasting kingdom. Purihin ang Diyos and may God bless you all. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: sa mga taga Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Excited freebies! Kagmatamok pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Baka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: problema. Gida ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow.
9: Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
3: DTX 500.
11: Masaligan.
3: Epektibo.
11: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
3: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
3: Masaligan.
11: Epektibo.
3: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: E3 Bio.
3: Ang E3.
11: Yung may Physio.
3: Physio.
11: Yung may D3.
3: D3 Bio.
11: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
3: Ang D3.
11: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
11: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
8: sa mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500,
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500,
9: masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500,
9: masalika.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix,
8: mga butika.
0: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
13: Nagaburo ng akong nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga testingan ko ang I Care Gold kag I eye care drops. Una ko nga nabakalang eye care gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
8: Mabakal mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C.
8: Mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
21: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Matatas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Ga? Gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay de gani, kabataon pa gani si Muga.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
8: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
8: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis
12: mo! DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
12: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
12: Masami ginauha!
11: Masi may diabetes ka na!
12: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ato. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
8: mamakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
8: Mababaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
10: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, lag hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Isa saan to ka-eleksyon sa voting center?
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abi tayo, dali lang kita na unta sa listahan, be?
5: Ay, ari tayo. Mga isa na kauras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko di tani kanto, nag-abta na pa kami nga duwa ba?
5: Ahay, nga atay haw. Why na kamugaupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromise, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginugod updan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So, ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
10: Dapat hindi gidya.
11: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kaya sa atay,
11: atay, no?
10: Kidney.
11: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
12: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kibin, nga antibacterial kag antiviral.
12: Correct.
10: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano kay epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
13: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

TTX 500, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miaow Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miaow. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akon nga panin.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo.
5: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas nagtinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
10: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
10: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
10: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
5: Masaligan.
10: Epektibo.
5: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
5: Yung may D3.
10: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid balam akong tito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kung gwapo, gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time Salawahan ka! May kabit ka galinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: K5 Galinga One Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay,
8: happy kalunay.
7: DTX 500.
8: Masal Liga
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix,
4: mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
10: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
11: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asal rikan.
11: Epic Tipo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
11: Yung may Visio!
10: Ang Visio!
11: Yung may D3!
10: Matatas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM
1: K5 Galinga One Time.
2: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka! Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Dai.
3: At yan ang akon role, Dai?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: Hey, Dai! Galinga One Time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
7: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
8: Hindi lang gyud carrots.
10: Oh, hindi lang carrots mga natural.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
7: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Sini nga mabala ni mga flowers na damong probiotic.
8: Astro.
7: Ano tayong engineer man?
6: Maedukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kun magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pagistoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
11: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
8: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
11: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sa ang itawag pancreas, liver, gallbladder, kag mga bakterya that lives in the gut. Pero, ang pinaka-importante sa tanan amo ang itawag power combination sa DTX 500 Mighty C. Bangod, ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kung hindi healthy ang ginakaon mo.
8: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
11: Yes.
8: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
11: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
8: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
11: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
8: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
11: Duodenum or ang pinakaunang nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, ang sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
8: Sobra pang iban, no?
11: Iban gani, sobra pa da. Halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind balik-balik, mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
13: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at least.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
13: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
8: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
11: Ako ya, Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
8: Abaw.
11: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang ka das computer, dapat gamit gika anti-radiation glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
8: Carrots da, orange da,
11: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
14: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
8: Sir Boy.
15: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
11: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
15: Correct.
11: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imo nga mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga gakanser ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
16: Ha? Anong sekreto niya?
8: Milig sa taguay?
11: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
16: DC, ko no, DC.
8: 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plan ko mo. Uy, oh. 19 ha.
16: Ah, kampiyon ni
11: McPeach. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
16: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
16: Oh, maligo. Basic.
11: Ang pagligo is not enough.
16: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
17: DTX 500.
18: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: So, wow.
18: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
8: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
18: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
17: DTX 500.
19: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
8: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
16: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
8: Ah, wala magtaas.
16: Wala magtaas.
8: So, wala.
11: Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
16: Confident.
14: Confident. Amo na ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
16: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
11: Kagana ka namin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
14: Natural sugar.
11: Natural sugar.
16: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
14: Kay engineer ya pampabakod extend.
11: Iba na ya pa.

0: Mayo usaha sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas.
1: Pero may nato nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, sir boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy!
1: Building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, sir boy.
0: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
1: The work hand in hand, sir boy.
0: So kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo posplan.
1: Yes, pero ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator
1: kung sa kurinti pa.
0: Covering.
1: Sang mm-hmm. Dapat may cover para di ano?
2: Hindi maglaktan. Wala ground.
1: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
2: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovide niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
1: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
1: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3Bio, kag nakanami ipagid, kung ga inom ka D3Bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role, meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
2: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of

0: apat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat-soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat-soluble vitamins, no? Nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat-soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampiyon, paano ba lang ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat-soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla, isa galabot gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 bio.
4: Ang D3 bio.
2: You might Physio.
4: Ang Physio.
2: You might
4: D3. Mga butika.
2: D3 bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, gitry na amon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 bio.
2: D3 bio!
4: Ang D3 bio!
2: You may Physio!
4: Ang Physio!
2: You may D3!
6: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
7: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pod-pod ang Ukraine, gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Uh-huh. Ang mga tangke sa Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Uh-huh. Nga, ah. Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm-hmm. Ang gasugata sa tangke sa Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di nahimok, kung ginom ka ditribayo, sir boy. Mm-hmm. Ang immune system, pamuyong lang.
9: Kalma lang.
7: Kalma lang. Mm-hmm. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
10: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon,
7: yes,
10: sa ditribayo.
7: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
8: May ara kang ito ang import immune system.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: My D3.
3: Mga butika.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Mag DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: TDX 500!
5: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
8: magabuti ka. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
0: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
8: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
0: Eye Care Gold Capsule,
8: may aras ang lutein,
0: vitamin A,
8: vitamin E,
0: vitamin C,
8: zinc,
0: kag bilberry extract.
8: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
0: mag-inom sang Eye Care Gold.
8: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
11: KKB na! sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
19: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
17: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: Epektibo.
20: DTX 500.
17: E3 Bio.
21: With Physio. Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
21: Ang Physio
17: yung may D3.
21: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Bye Bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 K5 News FM News FM。

0: K5 News FM。
1: K5 Galinha One
2: Time。 Wala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galing nga one time!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabagon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So una,
7: problem. Magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Babaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos, gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
12: Kaga kontrolar.
0: Sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
12: may
0: Physio,
12: yung
0: may D3
12: Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3
11: yung may Visio.
4: Ang Visio
11: yung may D3.
4: D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinha on time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isimo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang, ah. Ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay, wala, agit bala.
3: Ah, tiwala, tadabahimo.
1: Hey, hi, galing nga one time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
8: E3 Bio.
9: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500,
12: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tatinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500,
12: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang gina halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaka butika.
11: Gabalo bala kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lecithic, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
1: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extel!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may BCO!
8: Ang BCO!
7: Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
11: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok.
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok.
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na.
2: Ano?
1: Lechon manok.
3: Hey, my Kalingawan
0: Time. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Excited freebies! Kagmadamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga, mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mga, mga butika.
10: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Para mismo!
11: DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauhan!
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Nga nagapanubos
11: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
11: Garantisado!
10: DTX 500!
11: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix!
8: Mabaka sa mga butika!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akon pamatya, regular regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
14: TTX Coffee Mix.
15: TTX Coffee Mix.
16: Mabaka, butika.
17: Glaucoma.
18: Eye Care Gold Capsule.
19: Bacterial Conjunctivitis.
20: O Pink Eye.
21: Eye Care Gold Capsule.
22: Eye Allergy.
23: Eye Care Gold Capsule.
24: Cataracts.
25: Eye Care Gold Capsule.
26: Ang Eye Care Gold Capsule
27: may aras ang lutein,
28: vitamin A,
29: vitamin E,
30: vitamin C,
31: zinc,
32: Kagdil Berry Extract.
33: Eye Care Gold Capsule.
34: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
35: para sa eye health.
36: Mag-inom sang Eye Care Gold.
37: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
38: Adlaw-adlaw.
39: Eye Care Gold Capsule.
40: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
41: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
42: Ako si Anika.
43: Kulayan ko mangi.
44: Gay-gali, may UTI ko.
45: Ang tiya ko naghambal.
46: Aray ko ang Mighty C.
47: One capsule, 3 times a day.
48: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
49: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
50: Mighty C.
51: Mabakala sa mga butika.
52: Mighty C.
53: Ang alkaline ng vitamin C.
54: Mabali si Bibi.
55: Mas masami ko bina-allergy.
56: Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko.
57: Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C,
58: grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
59: Mighty C!
60: Mabaka sa mga butika.
61: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
62: Good news!
63: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
64: Libre?
65: Libre!
64: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
65: Kadaragsa nga punggot,
66: DTX Beauty Soap.
67: Magaspang nga panit,
66: DTX Beauty Soap.
67: Dalaong magputi,
66: DTX Beauty Soap.
67: Puro kakulkatol,
66: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
67: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman.
1: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
0: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
3: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sama sami,
4: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
4: DTX 500.
0: Masalikan.
4: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3
0: yung may Physio.
6: Ang Physio
0: yung may D3.
6: D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
0: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
0: Yung may D3!
6: Mabagat, mangabot ka!
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gidang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sa Kalaparan. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

Suplemento! DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-I Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: good day, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
8: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
0: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

isa. Hindi pong sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso, lahat ng yun ay akala ko lang wala.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko, nagakamot lang ko. Pero sa subo nga pigado na ko, nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
6: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
7: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix, mga butika.
12: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
13: Nagaburo ng akong mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga testingan ko ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami, gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, mabakal sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
19: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
20: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
19: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggod,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katong katol,
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing
7: performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlong atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may PCO.
6: Ang PCO
7: yung may D3
6: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand Opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi! Masami inauha! Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
9: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sporbiotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: Man. Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5.
12: Five
0: News FM Iloilo.
12: Wow, my pusok.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.

PTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. PTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori na nagatugas ang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatulog

0: sa K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una.
8: Pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: good. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Xtend Food Supplement for Men.
5: Xtend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
15: Yan
16: ang
15: gapanupo.
16: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.
3: D3Bio. O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat
6: sa mga butika. Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigin ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
1: mabakal mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C! Babaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
0: July Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalaba!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasang ako!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masalikan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio
23: yung may BCO.
24: Ang BCO
23: yung may D3.
24: Makakas mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may BCO.
24: Ang BCO.
23: Yung may D3.
24: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi kita bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule. Kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakar sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
11: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Kadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio,
6: ang D3,
3: yung may Vizio.
6: Ang Vizio,
3: yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

News FM. Ancampion, esta sesión de Sailo Ilustre 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Sa mga taga Quinton Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May aras ang grand opening discounts. Exciting freebies. Kagmata.

Estamos pan a sorpresa. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
0: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
0: asalika
10: epektibo.
0: DTX 500
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio
10: ang D3
0: yung may BCO,
10: BCO
0: yung may D3.
10: D3 Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, gita ko yung sa K5, kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, daw hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Sa tanan nga mga tagpalamati sang K5 News FM Philippines, hello, kamusta ka mga tanan? Mga ka-K5, kagtanan nga aton mga kapamilya sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta gid kamo tanan? Kumay pa nga sigapon, kamo tanan, yaraman, sa maayo nga kahimtangan sang inyo nga panglawas. Kag sa pagtuo, labaw sa tanan, kay amugid ni ang aton ginkinahanglan subong, pinaka-importante, nga mapabakod kay sa pihak sa tanan nga mga kabudlayan, tanan nga kalisod, tanan nga kapigaduhon, ano nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, amo nilang ang aton nga kapital nga kita maka survive. Survival mangili ang pinakaimportante sa aton, kita nga mga pigado, kita nga mga common people, luwas lang sa mga magaranon kay ginhampangan lang nila ang ilang mga pagkabutang. Kwarta, hampangan lang. Dayon sa Facebook, ikita mo na siya. Dayon kita nga mga pigado, labi na sa mga grabigid nga kung wala obra, kundi maka-obra, bodlay gid. Pero kung ang Ginoo aton ginsaligan, hindi gid ang Ginoo magpabaya sa aton. Muna nga, permi na ni Dregin balik-balik. Kag sa labaw sa tanan, aton gid siya dayon, pasalamatan. Dalayaon gid ang Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagpakamaayo kag ginhatagan kita physical, mental, espiritual, financial kag protection nga aton mapahimuslan samtang kita nag-ubra sa aton mga buluhaton, hilikoton sa kadaadlaw. Amo na nga kamusta kamo tanan? Sa gihapon amo lang nang aton nga pag-extend sa aton nga pagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon kamutanan ginpakamaayo gid sa Ginoo. Muna nga sa sini nga tempo padayon kita sa aton nga palatuntunan kag samtang hindi pagid kita magkadto sa aton padayon nga mga pagtuon sa punong sa Ginoo. Kabay pa nga kamuman nagahimo sa pagpamalandong permi, pagtuon, pagpangamuyo, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Agud nga kita mismo amo ang mapabakod kaglabas tanan, maglambo ang aton espirituality, mag-uswag. Pero samtang hindi pa kita pa rin pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalit pong ito, kami po'y dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patawad, gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan inyo pinagulog sa amin, kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa pilan pong ito. Pagpalain mo man ang siyuro kami looy. At ang lahat ng mga kawani, ganoon din ang pamilya. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kawani. At Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaban sa inyo. Ito ay aming inihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton natun-an subong, sa gihapon padayon kita sa pagtuon sa dako nga gugma sang Dios. Kung ano gid balak ka dako ang gugma sang Amay, na iyagin padayag sa aton, balanta ni siya sa aton nga pagtuon subong. Now, ang una tanga pagbasahon amo ang Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Nami ni siya nga mga tinaga ni Apostol Pablo. Balniadre unas tanan kay ari kita sa bag-ong tuig, bag-o na gid nga tuig. Ibayaw naton ang Dios, ang anak man sang Dios sa sini nga bag-ong tuig. Amo na nga dire sa aton interaksyon nga pagbasahon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Ambal niya, Dre, ang bisan ano nga mga butang matuod, ang bisan ano nga mga butang matarong, ang bisan ano nga butang tampad, ang ano nga mga butang nga putli, ang bisan ano nga mga butang nga mahigugmaon, ang bisan ano nga mga butang nga may maayo nga reputasyon or kadungganan, kung may bisan ano nga bertod, kag kung may bisan ano nga pagdayaw, huna-huna ining mga butang. Di ba? Sa ligad nga tuig, kabalo na kita sa aton ng mga lain-lain ng mga eksperyensya. May mga masubo-subo nga eksperyensya sa kabuhi, may malipayon man ng eksperyensya. Usan nga maghambal kita malipayon nga bagong tuig, Happy New Year. Pero kung aton balikan ang aton nga kasaysayan sa nagligad, mga maragtas sa aton nga kabuhi, the history of our life, hindi kita tata makalikaw, hindi kita makanigar nga may ups and down. Pero, kung nakapadayon na kita subong, kinahanglan ang aton himuon, amo na lang ang padayon pag-move on. Pero sa pihak, sa spiritual side, kung halimbawa may mga bagay na nakita naton nga dapat tani naton bag-ohon, hindi ba lang mabag-o gid kay bag-ong tuoy gani? Mabag-o man tani ang kabuhi. O mabag-o ba ang kabuhi? Imbutang balong na, kung ano ang aton bisyos nagligad nga tuig, ano man ang aton hinimuan nga mga sala or malain sa tubang sang Ginoo, dapat bag-uhon ta siya. Dapat dalon ta sa pangamuyo sang Ginoo, pangabayon tang Ginoo maghatag sa aton sang birtud or gahom. Agud nga kita mangin madalagun sa sinan nga tuig. Kay kung hindi kita magadaog or makadaog sa aton nga mga kaluyahon, sa aton nga mga failures, sa spiritual side, ay wala kita'y mahimo. Ang Ginoo man, wala'y mahimo. Nga man, kaya nagkinahalan ang Ginoo sa aton cooperation. Hindi pwede nga himoon sa Ginoo ang aton nga party. Nahimo na sa Ginoo ay party, amo ang paghatag kay Kristo deres kalibutan. Natapos na ni Kristo ay misyon deres kalibutan, samtang padayon siya sa langit bilang aton nga mediator or aton nga bali manlalaban or abogado. Now, kita man, himuon ta man ang aton party. Kay joint operation ang party sang kalwasan. Amo na nga, ginsugdan na naton ang bagong tuig. Apang, antes naton tamyaon ang pag-abot sini. Kay, siyempre, ari na kita sa pipila ka mga inadlaon. Nagadulog kita sa pagpamangkot. Ano ang maragtas sang tuig nga upod? Ang iyalulan sang mga record nag-agi na karon sa walay katubtuban. Kabalo kita nga ang aton nga kabuhi, may record ni siya sa tanan nga nahimuta, malain man or maayo, matarong man or malaot. Record din na tanan sa Ginoo, way gid sing exempted. Nga man, kay may ara kumpleto nga libro sa langit nga ang mga anghel nagbabantay, nagasulat. Kay may anghel kita de la Guardia, amo na nga siya nakabalo sa tanan, bisan pa sa aton nunahuna, nabalaan na sang Diyos, nabalaan man sang anghel. Kung malain, amo na. Kaya ay naghalin sa malain nga nunahuna, ang matabo, nga ginhambal nila dayon nga, ang imunahuna, forms action, magaporma siya sang action. Amo na nga matabo gina siya dayon, matabo na siya nga mangin batasan naton siya. Amo na nga, ang laygay sang apostol, una sa tanan, para nga malipayon kita sa sining bangong tuig, ang tanang butang matuod, tanan nga butang tampad, ang tanan nga mga butang matarong, ang tanan mga butang putli, ang tanan nga butang higugmaon, kag may maayo nga kadungganan o reputasyon, kun may ara bertod, o kun may ara man mga pagdayaw sa Dios nga makapahamuot sa Dios, aton siya binagbinagon, aton siya unaw-unaw. Dayon sa Apostol Pablo ng silinga, nga nungod sa aton pagtuo, aton siya usisahon. Usahan ninyo ang inyo kagulingon kung hiyara bala kamo sa pagtuo. Tilawin ninyo ang inyo kagulingon. So kamo mismo ang maglantaw, kita mismo kadaisa. Ano ba lang aton pagtuo? Kay si Kristo, samtang diripas kalibutan, ang iyagin nga iyang concern. Pabasahon tang last part sa isa kapaanggid sa Lucas 18, versikulo 8, last part. Ambal niya dito, kun magabalik ang anak sang tawo, makakita bala siya sing pagtuo sa duta? Di bala? Ano nga klase nga pagtuo? Muna nga dapat aton usisahon sunod ni Pablo. Kay kung hindi tani siya mausisa, abi naton sakto na ay kulang gali. Kulang. Muna nga biskan ang mga apostolis ang una, sang nakita nila nga kulang pagtuo nila, kung masahon ta ang Lucas 17, versikulo 5, ang hambal sang isa ka apostol ni Kristo, Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Importante na kayo nga aman. Agod nga mag-uswag. Agod nga mangin bakod siya. Kaya ang importante, agod nga kita mangin madinalangon. Hambal ni Apostol Juan sa 1 Juan 5:4, ang tanan nga gin panganak sang Dios nagadaog sang kalibutan. Kag amo ini ang pagdaog nga amo ang aton pagtuo. Pagtuo gid lang kapital. Amo ni nga samtang aton gilantaw ang aton subong nga bagong tuig, dayon kita o balikid man kita sa naglagligad nga tuig. Tugutan ta nga ang mga butang nga may dutay nga kahulugan ibutang sa likod kag dalhon naton karon sa unahan. Ang mga butang nga nahanungod sa aton walay katapusan nga interes. Ano ang butang balon sa walay katapusan interes? Ang pinaka-importante diri sa kalibutan, way ginsing liwan kundi ang aton nga kaluwasan. Inabilang hindi kita makakadto sa impyerno, kay kabalo kita nga may ara lamang duha kalugar nga posible kantuan sa tanan ng mga tao sa bilog kalibutan. Ano na siya? Langit kag impyerno. Nga man, kay biskan nga damo ang Kristiyano nga nagapati nga may ara purgatorio, pero sa tuntuon lang, may ara kuno purgatorio, pero hindi na mapamatudan sa Biblia. Lay, may himuon lang mga bersikulo, dayon gamiton, himuan dayon mga kuro-kuro o hakahaka, mga mato-mato, pero hindi matuod. Kay may ara mga discrepancies ang pagtuo nga may ara purgatorio, pero to be fair naman, in fairness sa mga nagtuo, kung hambalo na to na siya nga araan siya, hindi man gihapon kontento nga dira lang hasta sa purgatorio ang tao nga mapatay. Nga man, kaya kasigi man pangadyo nga kaluian mo Ginoo ang kalag sa purgatorio makakadto sa harian sa langit, o si, ay di, hindi kontento ang nagtuo nga dira lang gid sila sa purgatorio. Kay ang purgatorio kuno, amo na dira ang ulayanan or place of purification, i-purify ang mga kalag ara-dira. Pero hindi na ma-purify. Why na chance? Once mapatay ang tao nga, hindi na purify ang iyang kabuhi sa spiritual aspect, hindi na na ma-purify kung mapatay na. Naman, kay wala naman na. Wala. Muna nga dapat mantindihan yun maayo. Pero balik kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, wala sing isa sa aton nga sa aton kagulingon nga kusog nga makatiglawas ang kinaiya ni Kristo. Kaya muna yung pinaka-importante nga malabot naton nga mabalik tani ang kinaiya sang Dios, kinaiya ni Kristo, kaangay sa kinaiya nga ginhatag sang Dios dito kay Adan kag Eva sa Garden sa Eden, sang gintuga sila sang wala pag sila makasala. Kaya amo man to ang kinaiya sang Dios, amo man to ang batasan. Muna nga amo ni ang luyag ni Kristo nga mabalik tani. Pero kung si Jesus nagakabuhi sa taatong tagipusoon, ang Espiritu nga nagapuyo sa kay Kristo, ipahayag sa aton ang tanan naton nga mga kakulangan masuplayan. walang naanahan nami. Sino ang magatinguha sa pagsugod sining bag-o nga tuig sa pag-angkon sang isa ka bag-o kag matuod-tuod nga inagihan sa mga butang sang Dios? Himo ang husto ang imo mga sayop tubtob nga mahimo sa bulig ni Kristo. Ituad ang aton mga sala, aton mga kapakyasan, aton mga kasalanan sa isa't isa man kay kung kisa may araman mga misunderstanding. Adi, mangayo ay patawad, dayon kalimutan, dayon mag-move on, padayon sa unahan. Isikway ang tanan nga kapaitan, kag kaakig, kag kalainan, tuguti ang pagpailob, pagkaminantuson, kaayo, kagugma nga manginbahin sang imo mismo pagkatao. Niyan ang bisan ano nga mga butang, haputli kag matahom, kag may maayo nga report, baghamtong sa imo eksperyensya. Ano ang bunga nga ginpatubas sulod sang tuig nga nagligad na karon? Ano ang aton influensya sa iban? Sino ang aton gintipon sa turil ni Kristo? Amo ni mga palamangkutanon nga dapat naton sabton kada isa. Kay unstanan, ano ba bala ang aton nga mga hinimuan sa nagligad? Kay amo man ang bunga kung kita mga Kristiyano, may mga bunga kita nga pabor tani sa pagka-Kristiyano. Pero ang pamangkot, ano na sila na aton ginpatubas? Nga ang tuig to nga nagligad, hindi na gito magbalik, bisan ano pa himuon ta. Kay ang nagligad na na siya. Mugani na nga, time squandered can never be recovered. Hindi mo na gito magpabalik pa. Hindi mo na mabawi ang nausik na panahon. Namo na nga, ano ang aton influensya sa iban? Sino ang aton gintipon sa turil ni Kristo? Mutamalon, may nalabala kita sa aton influensya. Pagkadto kay Kristo, agod mag-alagad sila man, matutom sa kabuhi nila. Ang mga mataas ang kalibutan yara sa aton, mga nag-observe. Buhi bala kita ng mga sulat ni Kristo, nga kilala kag ginabasa sa mga tanan ng mga tao? Ginasunod bala naton ang halimbawa ni Jesus sa pagdumili sa kagulingon, sa pagka mapinugoson, sa pagka mapailobon, sa pagka minantoson, sa pagdala sang cross, sa debosyon man? Mapilitan bala ang kalibutan sa pagkilala sa aton ng mga alagad ni Kristo? Kamutamalon, sa imo lang influensya, sa imo karakter, sa imo batasan, sa imo debosyon. Muna nga, aton pamangkuton, aton kaugalingon. Hindi bala nga sa sini nga bagong atuig, tinguhaon naton nga tadlungon ang mga sayop sa nagligad? Nagakaigo sa aton tagsa-tagsa nga palambuon ang grasya ni Kristo, nga mangin malulo kag mapinubuson sa tagipusoon, nga mangin malig-on, wala nabag-o o malig-on sa kamatuuran. Amo tumbalon nga wala nabag-o, hindi balang imbes nga mag-uswag, abay, nagnubo man. Kung mag-writing, nagnubo. Kaya sa amo lamang nga paagi kita makauswag sa pagkabalaan. Kaya mangin takos kita para sa panublion sang mga santos sa kapawa. Kay may ara kita panublion sa Dios nga amo nang panublion nga kabuhi nga walay katapusan kaupon ni Kristo, so wala nay katubtuban. Sundan nato ang tuig nga may bungos nga pagbiya o pagdumili sa kaugalingon. Magpangamuyo kita para sa mathag nga paghantop, agod nga mahangpan naton ang mga pangangkon sang aton maluwas sa aton kag nga kita mangin mga saksi para kay Kristo sa gihapon kag sa bisan diin. Amo na pinakaimportante tanigin bilang Kristiyano. Ang ibutangan tatran tani kay kung kisa malipat kita nga kita gali alagad sa Ginoo. Ipataas si Jesus, ikaw nga nagatudlo sa mga tao. Ibayaw siya sa mga halaygay, sa mga sermon, sa mga ambahanon, sa mga pangamuyo. Tuguti ang tanan mo nga mga panikasog nga itudlo sa mga kalag nga nagalibog kag naluya kag nadula. Itudlo sila sa kordero sang Dios nga nakakuha or nagakuha sang sala sang kalibutan. Suguha sila nga magatulok kag magkabuhi kay Kristo. Importante na siya katama. Muna nga mabalanta anda ko nga guma sa Ginoo. Ambal ni Apostol Juan sa 1 Juan 1:3 bersikulo 1. Tanawan ninyo kung daw ano nga gugma ang ginhatag sang amay sa aton, nga kita ginatawag nga mga anak sang Dios. Gani ang kalibutan wala makaila sa aton kay wala ini makakilala sa iya. Naman na nga, importante nga aton gid siya mahangpan. No? Kay kon aton may tiyadihan nga gali, dako gid ang gugmasang Diyos sa aton, dako ang gugmasang Amay sa aton. Naman na nga, kita man, magauswag man ang aton gugma sa Diyos kung kag magsunod siya kauboton. Ang gugmasang Amay, sa isa ka napukan nga rasa hindi mahangpan. Pertika lapad, hindi masaysay, wala sing kaanggid. Ini nga gugma, nagdulong siya sa pagsugot sa paghatag sang iya bugtong anak nga mapatay. Agod nga ang rebelyoso nga tao, madala sa pagyosa sa gobyerno sang langit, kag maluwas gikan sa silot sang iya paglapas. Amo lang gid ang bugtong nga solusyon nga ang tao sa sini kalibutan maluwas, amo lang gid ang himpit nga pagsunod kay Kristo, pagtuo sa iya kag pagtuman sa iya kabuton o pagtuman sa iya kasubuan. Manang ang anak sang Dios naghalin sa iya harianon nga trono, ginbayaan niya ang langit kag tungod sa aton nangin imol agod nga pinaagi sa iya kay mulon mangin manggranon kita. Sunod sa 2 Korinto 8 versikulo 9. Sa Isaiah 53 versikulo 3 hasta sa 5, si Kristo gintagna na ang hambal sang Isaias, tao siya sang mga kasubo. Agon nga kita mangin mga malambit sang walay katapusan nga kalipay. Ginpilasan siya tungod sang aton mga paglapas, gindugmok sila tungod sang aton mga kalautan, ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Kagpaagi sa iya mga pilas, nag-ayo kita. So, ang paanggid na rin gingamit naman sang Diyos paagi kay Isaias, ginpaanggid sa mga pilas, dayon ang tanan ng mga kalautan, muna nga si Kristo nag-antos para sa aton. Gintugutan sang Diyos ang iya hinigog mga anak, nga puno sang grasya kagkamatuuran. Suno sa Juan 1, versikulo 17, nga maghalin sa isa kakalibutan sang indi masaysay nga himaya pagkadto sa isa kakalibutan nga nadagtaan kag nadunot sang sala, landong sang kamatayon kag sang landong sang kalaglagan. Terrible, no? Kaya siyempre ang ginbayaan ng langit, ang bilog universo, hindi maisip ang mga planeta or mga kalibutan. Tapos, perti kabalaan ang mga tao, nga man kay kubos lang yutay sa mga anghel. Wala sila makasala, ang mga pumuluyo dito sa iban nga mga kalibutan, nga di maisip. Pero ginbiyaan ni Kristo, naghalin siya dito. Dayo nagkadto din sa atong kalibutan, agod na antuson ang kamatayon, antuson ang tanan nga mga kastigo, ang tanan nga sala sang kalibutan, ginpatong sa iya. Agod lamang nga kita mahatagan sang isa pakatsansa. Amo nang gin sa ulog tong ligad nga Disyembre 25, amo tani ni ang dapat intindihon. Nagkadto si Kristo diri gin selebrar ang iya nga pagkatawo bisan indi man gid Disyembre 25. Dayon kabalo kita, nagbalik siya sa langit, nagsaka siya, balik siya sa trono, tupad siya Amay. Dayon mo balik man siya. Sa pagbalik ni Kristo, munaganing ang pamangkot siya daan. Kung magkari ang anak sang tao, makakita bala siya sing pagtuo sa duta? Sa ato naging hambal nga, versikulo, Lucas 18, versikulo 8, sa katapusan nga, parte. Munang si Kristo mismo gitugutan niya siya. Sa pagbiya sa dughan sa iya gugma, ginantos sang Amay nga maghalin dito ay bugtong anak tapos magsakripisyo. Dayon sa pag-antos sang kahuluyan, kahuyanan, insulto, pagpakahuya, dumot, kagkamatayon. Kag gindala ni Jesus ining tanan sa di matungkad nga kasubo, agon nga mabag-o kita sa iya Diyos noon nga dagway, kag mangin mga anak sang Diyos. Si Jesus nagsinggit, tanawa kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang aton nga sang Amay. Amo na tong uno, Juan 3, versikulo 1 o versikulo 2. Wala bala sing sabat sang pagpasalamat sa inyo, sa aton mga tagipuson? O sa inyo, sa aton tanan? Kung ato na intindihan kung kadako ang kadako siya ang gugma. Kung ano gin kadako, wala ba kita, wala kita sabat? Kung ano gin bala na kadako, hindi bala nga nadula ka sa katingala? Kag pagsimba samtang ginapamalandungan mo ang tema sang pagtubos? Sang si Adan napukan, kag nadula ang kailuwayan sang isa ka anak sang Diyos? Kagindala ang iya kagulingon sa pagkabihag kay Satanas? Ang walay katapusan nga kaluoy nagpuno sang tagipusoon ni Jesus. Ginkuha niya ang patag sang pag-inaway sa pagpakig-away para sa tao. Agod nga ang tanan nga luyag magbiya sa mapintas nga pagkaulipon sang Dios sining kalibutan ang butambalon pagkaulipon kay Satanas. Mahimo nga mahilway sa pag-alagad sa buhi nga Dios. Sa tanan nga manubo ang mga inagyan sang kabuhi. Ang ginbayaw nga anak sang Dios. Nagpasugot sa pag-agi sa tikang portikang gikan sa pasungan pagadto sa cross. Kag wala niya ginbuligan ang natural or kinaugali sang mga anghel, kundi ginbuligan niya ang kaliwat ni Abraham. Kag insulay siya sa tanan nga butang pareho sa aton apang wala sing salak. Hebreo 4:14-15. Sa kamingawan, nagpuasa siya sing kapatan kaadlaw or 40 kaadlaw kagabi. Kagintilawan, sang tagsaka malimbungon nga pagsulay nga mahimo sang prinsipi sang kaduluman. Maluya kag nagniwang sa kagutom, ginakapoy kag nagaluya sa kasakit sa unahuna. Nag-anto siya sang kadalumon sang pagsulay kag kasubo. Kag mahimo man niya nga luwason sila sa katapusan nga nagapalapit sa Dios paagi sa iya. Ang kinaugali sang tao nangintuman kamaluya tungod sang paglapas. Nga isa ini kay imposible para sa tao nga magdaog siya kagulingon nga kusog. Kay gindala siya sa bihag nga sa kabuto ni Satanas. Apang paagi sa kusog ni Kristo, ang tagsa-tagsa mahimo nga mangin isa kamanugdaog. Mahimo nga mangin labaw pa kita sa mga mananaog paagi sa iya nga naghigugma sa aton kag naghuga sa aton gikan sa aton mga sala sa iya kagulingon nga dugo. Ang prinsipe sang langit nagbutang sang tao sa mataas nga posisyon. Ang iya kabuhi ginpabaluran sa bilisang cross sang Kalbaryo. Ang silot sang iya paglapas ginbayad paagi sa mili nga dugo sang anak sang Dios. Mahimo siya paagi sa paghinulsol sa Dios kag pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Makatigayon sing kapatawaran sang mga sala nga naglingad. Makaangkon sing isa kapag tilaw kag tilawan pagid ang iya katutom sa Dios paagi sa pagtuman sa iya kasuguan. Agod nga makaangkon siya sing walay katapusan nga panoblion. Amo na nga makuturan ang kabuhi ta nga sa sumbong. Hindi kita matingala sang mga alagad kita sa Ginoo nga kita tilawan gid ni Satanas kaangay kay Kristo nga sa langin tugmawan siya sa dito na siya sa kamingawan. Nagpalapit sa Satanas kag intilawan siya sa tatlo ka mga pagtilaw. Una, ang point of appetite. Kadua, ang presumption. Ikatatlo, love of the world. Muna nga, hindi kita matingala nga kung kita mag-alagad sang tutom sa Dios, ang pagtilaw mag-abot gid sa aton. Pero wala na magkita siyang timpo pang magpadayon, aton ni sa padayonon sa sunod, aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayong ng mga langit. Sa muli, dumudulog kami sa inyong banalan luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay, at maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon. Nakapagpatuloy po kami sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, manawa-anawa ang aming pinag-aralan. At nawa, pagpalain mo man ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Kasama na ang mga kawani sa himpilan pong ito. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalan laman sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Amen.

0: K5 News FM
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sining nga mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
4: Ano tayong insider man?
3: Maidukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters. mo na kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakaunang nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
5: Sobra pang iban, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C, kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner?
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganito?
10: 470.
5: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad. Bali, 2 times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
10: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500! Impormasyon sa ayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement nga may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
8: Ako ya Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
5: Abaw.
8: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit gig anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
5: Carrots
8: da. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
11: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC Sir JP kag Doc Ramil amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
5: Sir Boy.
12: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
12: Correct.
8: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag MyTC sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
13: Anong sekreto niya?
5: Milig sa taguay?
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
13: Dising, ano? Dising.
5: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
13: Nakakampiyon ni
8: McPeach. Kablog ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
13: Oh, maligo, good basic ginaya.
8: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
14: DTX 500. Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So, wow.
14: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
15: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
8: Uh-huh.
5: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
8: Uh-huh.
5: Kung baho, pagid ng ilok.
13: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
5: Ah, wala magtaas.
13: Wala magtaas.
5: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
13: Confident.
11: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
5: Uh-huh.
11: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
13: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
8: Kagana ka namin, sir boy, yes sugar.
11: Mm-hmm.
8: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
5: uh-huh.
8: Hindi red sugar.
11: Uh-huh. Natural sugar.
8: Natural sugar.
13: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa
8: wow.
13: May bulletproof coffee ka na.
11: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
8: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
11: Mm-hmm.
8: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
5: Thank you sa supporta, sir boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang fat boy.
13: Uh-huh.
5: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
13: Correct.
5: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
13: Mm-hmm.
5: Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
13: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
8: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, sir boy, gina-breakdown into fatty acids.
13: Oy!
8: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, sir boy.
13: Uy, messenger, no?
8: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
16: Uy!
8: The work hand in hand, sir boy.
16: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
8: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
16: Insulator.
8: Kung no? Sa kurinti pa,
16: covering.
8: Covering. Dapat may cover para di, ano?
11: Hindi magkakita.
8: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliin nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
11: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio, sir boy, because of

0: choice mapili ka sang imong healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones.
1: Mm-hmm.
0: Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulaan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimon ini D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot kitatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio,
4: ang D3 bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
2: D3 bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
2: Yung may D3!
4: Magabuti ka!
6: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kat iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
7: Para mention diyan nyo sang lubos ang inyo lawas.

0: Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pudpud ang Ukraine. Di pa dalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yas kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
0: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
2: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
0: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
3: May ara kang ito ang import immune system.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyong abalatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3
1: Bio. O, si Karen, kadaan mo it's ang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: Oras sa Pilipinas, oras sa KPL News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:37. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Mayong aga! Good morning, kids! Sa aton sining mga kaka-K5 dari sa Sito Chintatanan, kamabarangay sa syudad. Sa 42 kamakabanwanan, kag isa ka component city, ang syudad sang Pasig, nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Good morning, good morning! Bango na, bango na! Domingong adlaw! It's a family day! Kagachimpo man sa aton sining nga pagsimba. Salamat sa aton sining makaako. Sa sining bugay, no? Another blessings na ginatag sa aton sining kabuhi. Imos na, imos na! Mga ginikanan, bugtaw na. Domingo, subong kalabanan, nagpaburaw-buraw. Waisang trabaho. Pero ang iban, bisan Domingo, aga pa nagabugtaw. Kadiga mo para sa ilasan nga pamilya. Mayong aga gid sa aton sining mga ginikanan. Sa Iloy, kag amay sang puluya. Kainit na tubig! Mga pikita, detox coffee mix, ha? Ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kay Ma'am Chirel Roberto Janero, mayadayag gingaga. Aga pa si Ma'am Chirel, nagabugtaw. Kumusta nga tusing a weekend? Mayo lang ni sa mga nakabaton na sang mid-year bonus. Sa aton sining mga government employees. Kita ang temporaryo nga magatalos sa inyo sa nga alagad. Kay ka K5 King Kaluyo, nagburo-bakasyon ka nagparupa-relax. Ah. Ako naman yung sining ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Dama mag-uhan man ta ka uyat ka programa nga mga light nga mga program ba. Sa giyapon kita ang magadulong sa inyo sa mga labing talupang doon sini nga mga balita na nagkarnabo rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sini nga Western Visayas, sa bilog sini nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilonggo nga mga OFW. Ga-monitor, pinagi sa aton sining nga Facebook Live. Kumustang buhay-buhay dira? Sa aton sining nga mga Ilonggo naton, yung mga OFW. Kaya pa? Kaya nun para sa aton sining nga pamilya. Sa giyapon kita ang pag-updan sa aton sining nga mga K5 News Patrol Reporter. On board ka ron sa aton sa K5 News Patrol. Nakaupo na ton si K5 Karen Badilla. Baloon tani karon mga K5 ang mga pikulihi na sitwasyon sa palibot sang syurad sang Iloilo. Lakip man, iga-check man ito kong report kay formal na nga gibuksan ang Manggaan Festival sa may probinsya kang Guimaras. Grabe ga baha dito ang paho. Ay ang pinakamatay mais nga paho halin sa may probinsya kang Guimaras. Kadamo sa mga aktibidad sa nagligad na sining nga mga inadlaw. Kagkahapon, ginakulang ang fiber boat nga nagabiyahe patabok sa Guimaras. Grabe na gid kon paborito mo yang paho sa kanami turn mo. Sama ng iban, nagakadto, nagatabok dito sa may probinsya kang Guimaras. Amo ni kapon sa may Parula Wharf, grabe ang nga linyahanay na nagahulat sang ila sa ninyang masakyan patabok sa may bayan sang probinsya kang Guimaras. Di sa pasayro pa lang na nagasakay sa fiber boat, how much more pagid sa may mga salakyan na sa mga nagaruro patabok na sa Guimaras, laban, laban, laban, laba naman eh. Na ang pila sa masalakyan, mga ka-K5. Nagdugangan pagid subong tibakasyon na. Waisang klase. Pero ilisipon na lang ang mga inadlaw nga magabukas na ang klase para sa school year 2026-2027. Sa mga public schools naton magabukas sa Hunyo 8. Lapit na lang kamatapos ang bakasyon na sa aton sining mga estudyante. Along-along na sa biyahe, ano? Matabok na sa may area sa probinsya sang Guimaras. I-check na itong kay kahapon. Wow! Hasta talang ni sa video ni ka kay Five Karen makitaan ang mga matahom nagapungpong ng mga paho. Kanami ba ang pag-design nila, no? Sa pag... plastar kapag display tao sa mga paho. Kaga syempre tiyang iban may mango, eat all you can. Ambot kong dagpila na subong man. Kaysa ng una na yan daw, 120 pesos na mo. Ang ila, mango, eat all you can. I-check na itong karon kay Kaki 5 Karen. Laban naman, basi kung nagmahal ni kay, halos na nagmalahal na. Hasta ang mango, eat all you can. Tapos na rin ba si tag 150 na? May mga time na mo. Ano, kutob ka lang pila kami notos ah. Harap ka nga, harap na! Nasaan niya paho? Pero, kwan lang ulo aligmat lang. Sa mga mataas sining ang ilas nga sugar level. Mga diabetiko na, naga-nagalas magkaon. Kaya ang paho, matamis mo. Alas 4:47 sa aton sarili pagpangalagad. Kinakaroon ka mga labing talupang doon nga mga balita nga ato sin nga pag-aistoryahan sa sining Domingo sin nga adlaw. Ari kita sa Pizza 17 sa bulan sang Mayo. Ikatatlo na ini nga Biyernes sa lima sa ikalima sin nga bulan sining tuig 2026. Sa ato sin nga pagpangalagad. Pilag ka mga dalago na ito, mabalita ang pagpasiplat sa balita nasyonal. Sa Gyapon, mainit nga ginaistoryahan. Ining managkanabo sa nagligad dira sa Senado. Ang ining nagluntad sa ining shooting incident. Now, kay ti ginaimbisigaran kung nungin na matuntuod sa ining itabo. Kakilamudamo na sa mga nagkalnabo, mga kakifay. Sa karon ining si... OIC Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ginpainalom sa anong sinikabulan nga preventive suspension sa Office of the Ombudsman angot sa saning nasambit saning nga linupok dira sa Senado ilabi nagid sa ikaduwa nga panalgan sang Senado mga kakipay. Now sa second floor sa nasambit saning nga Senate Building dira natabo ang ining nasambit saning nga paglinupok sang gabi sang Miyerkules adlaw Mayo 13 mga KK5 namo ni ang ginaimbisgaran subong kag based diri sa information ang una nga nagpalupok amo mismo, no, ang OIC sang Senate staff Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplaska. Siya ang una nga nagpalupok mga kakifay. Kag ang iya depensa sa ni, no, tungod nga para i-warning ang ining pagpalupok niya is a warning shot, no, para sa mga miyembro sa National Bureau of Investigation mga kakifay. Amo ning rason ni Aplaska kung nga ang nagpalupok ini, no, pero on the part sa nga pila naton ka mga otoridad. Nagpamangkot san o kagidman magpatigayon sang warning shot. No, kahit may mga SOP o kon standard operating procedure ang ato si otoridad, no, kagsubuman ang ato si Philippine National Police kung san o ikaw magpatigayon sang warning shot. So amo ni nga samtang gina-imbisgaran kay debloan naton nga basta gid magpatigayon kung sang warning shot buot silingon yara ka sa under a threat, no, mga kakifay. Kanti gapatigayon ka warning shot para nga dipinsahan mo ang imo sini nga kaugalingon. So gina-establishar ina ining nga natabo nga shooting incident dira sa may bayin sang Senado mga kakifay. So iban sini, no, mga haum-haum pa lang, no, samtang nagalakat ang ila sini nga imbisigasyon. Kahit may mga issue na time why kuno na hagip sang CCTV footage. Kag during that time, samtang nag-live si Senador Jinggoy Estrada, nagambal siya na kuha anyo ang CCTV, no, nga para sa iban nga luyag itago kung ano ang na-capture sang CCTV mga kakifay, no. Kay una nagdepensa sila nga ang term ni Senador Jinggoy Estrada nga taguon ang CCTV for safety, no? Purposes, mga kakibay. Pero ang iba niya lang, ilang paglantaw nila eh. Sa una sa ninyo mga interview, no, gina-check nila kung may nakuha din man o kung na-capture ang mga CCTV dira sa second floor sa Senado. Nagsauli, hiyambal man nila, sinawala ko no. Pero subong bumaliskad. No, ang ila sa statement, kagambal nila, mayara sang mga footages nga nakuha that time mga kakipay. Kag may mga kumpanya sang mga media nga nakakuha, no? Sang pila ka mga CCTV footage nga nagkalnabo dira mga kakipay. No, kahit in that time ang paglupok sini may mga nakitaan, no, sa atop, kagara nakitaan, no, sa pilasika kristal ay mga halos 27 kalupok, no, ang nagalin sa bayan sa aton sini nga Senate Sergeant at Arms, no, kag mga lima ang alin sa bayan sang National Bureau of Investigation. Nakaladlawang kay sila sila tani nagtiniruhay mo. Diswerte lang to kay waay sang may naigo. Waay sa mga nagkalamatay, mga ka-K5, sa sining pagpinalupok dira sa bayan sang Senate building, mga ka-K5. Kahit kung may arabaw, kag basta ganit maglupok na ya, lain na ya. Kita mo mga katapusang media, no, dito hinali na kibot. Pero they believe man kita despite sa saling mga nagkalabo dito padayon ng Japon, no, ang ilas nga coverage para madulong ang mga pinakulihi na sitwasyon sa sulod sang Senado, mga kakipay. May mga nabasahan kita diri, no, kung ano ang real gid, no, nga natabo regarding sing shooting incident dito Senado. Kay samtang nagalakat ang mainadlaw, amat-amat nga nagaklaro kung ano gidman ang nagkalabo sang gabi, no, kagtob-tob nga naghalin sa Senado si Senador Bato de la Rosa based diri sa pila sini, no, ka mga pag-imbestiga. Una-una ang NBI yara ang ilas sa presensya sa GSIS building. Pero sa unabi ay hambal to ni Matibag, why ko nung sang personnel, no, sang NBI dira sa lugar. Tiko lang taon naton, insakto man siya, no, wala gidman sang NBI dira sa part sang Senado. Ang mga NBI yara sa GSIS building. Pero ang balabi sa una ni Matibag to ang NBI director. Nga siling yaway gini sa tao da, no, gamitin kami sa isang lugar. So, ay may nagambal, ay tuod, may presensya kami da, pero ara sa GSIS building. Balan mo ang GSIS building, kag ang Senado, ingoday lang, adjacent building. Bot silingon, isa lang sila, ka-compound. So, dito, may presensya sa NBI sa GSIS building. Pagkatapos, apunto na batian nila, nga nagabarina, kay tibatian sang on the part sang Sergeant at Arms nga may nagabarina mo, may nagabuho or something basic kun makalusot, no, sa part sang Senado, ara may nabatian nga huni sang barina mga kakifay. Pero ang ila purpose sa pagbarina that time, no, kay ginkwa nila ginabolt ang piyertahan, no, sa first floor para matapna, ma-prevent ang tao sa Senado nga mag-exit dito sa GSIS building. Amo nang rason nga naggabuo sila dito para nga ginbolt na butangan laguro sang sangsagang, no? Para kuno nga angalin sa Senate building hindi kasaylo sa GSIS building. Kaya balaton to para lang gid, no, wall lang gid ang nag-separate sa GSIS building kag subuman sang Senate building, mga kipay. Kag mayara, no, sang lima tub-tub anom ka NBI agent ara sa second floor sang GSIS building nga may access sa Senate building, pero para nga ang pagpahamtang ko dito sang NBI agent para ma-prevent ang sinuman nga halin sa Senate nga mangin alagyan o kung mangin exit ang GSIS. Kagway ko sila sang intensyon nga magkadto sa Senate para iserve ang ICC warrant ni Senador Bato de la Rosa. Kag ang NBI, ang presensya sa NBI dito sa GSIS, no, kay tungod nga nag-request ang ila sini nga mga executive, no, mga official sa GSIS nga mangayo sa bulig sa NBI sa ila sini presensya. Pero tingala ko man gani, no, kung gusto sa GSIS ang mga executive, no, nga mabulig abi sa mga main uniform naton, why is it nga sa NBI gin? No, hindi pwede sa mga PNP ta para nga magbantay sa sambit sa nga building. So amo nang dako nga pala mo ko tanon nga ang nga NBI gid, kay bala naton ang NBI sa nagligad sining nga mga inadlaw, amo ni kuntani ang magaserbi man sang ICC warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Amo ni question tay, pwede ka man kakuha sang mga pulista nga mag-secure sang GSIS building nga ang gina-request gid sang GSIS executive ang mga taga NBI, no, taga National Bureau of Investigation. Amo ning dako naton man nga pala mo kutanon. That's why nga ti ang mga sergeant at arms sa Senado nagbantay man mga kakifay. Balagkan ta ni dugang, no, sa aton sini nga pagbalik. Nakagiga-check man ato report yung K5 Karen Badlia, kumusta palibot sa syudad ta? Kagipadayunon ta ni, no? Ang ining ginalantaw na managkanabo sang gab-isang Miyerkules. Kaya damo kita luyag sa nga, palamang kutanon din eh, kag-i-clarify mga kakipay. So standby ka mo, kay balikan natin sa ato siya pagpangalagad, pagkatapos sa pinaka-importanting mapahibalo mga kakipay.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mga butika!
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kagmatamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis mo!
8: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauhan!
9: Kasi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
8: ang imo
9: Imo Blood Sugar
5: TTX 500
9: Garantisado
5: TTX 500
9: TTX Coffee Mix
10: Eric Ledesma mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
9: TTX Coffee Mix
11: TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: TTX Coffee Mix.
9: TTX Coffee Mix.
11: Mabaka,
9: magabuti ka.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre!
19: Libre!
18: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggod,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang mapanit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol,
21: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman
22: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman
23: for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Mas tagtinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
25: DTX 500.
9: Masaligan.
25: Epektibo.
9: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sa imo
25: mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500.
25: Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3
25: nga may Physio.
0: Ang Physio
25: nga may D3.
0: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3
25: yung may Physio.
0: Ang Physio
25: yung may D3.
0: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Pabalik mga K5 sa atong suning pagpangalagad diri sa Domingo nga adlaw para sa programa Sunday Morning News. Mag-uhan man tab. Alas 5:05 sa atong suning pagpangalagad. Med ayaging aga kay Ma'am Cherella Pating Branya, kay Sir John Athan Castor, kay Sir Jenry Siman, sa may banwasang Zaraga, kay Agosto 5, gamaytor sa Bainsang Kuwait, kay Sir Alex Sasabo, good morning, blessed morning kay Sir Jenry Siman, aga pa bugtaw si Ma'am Cherella Pating Branya, kay Subungto, abugtaw sa Kuwait, galit Subungto man, nung alas 12 sa kagahon. Now, iga-check na ton ang pinakulisin ng sitwasyon sa palibot sang syudad. Doon may nagbungguan na ito sa may festive walk ko sa tunga ni sang armored van. Anong tabo nga doon ka hinahinay ng daandang plastaranay sa may mega world. Anong rason ang bungguan na islaman? I-check na ito ang report ni K5 Karen Badilla.
5: K5 News FM Kampyon Report.
4: Kagalakip man na sitwasyon sa palibot sang syudad, kahit ang iba nakabaton na sang bonus, kag iba nagliwaliwa na sang weekend. Nagliga grabe tawo sang Biyernes ang gabi. Kay may concert na sa ICC. Di kumusta tawo, Hayman? Basta ang iba na tamaan na ka balong. Tapos na pangita na away. Kag ang traffic ba? Grabe ang gabi sang Biyernes sa may bayan sang Diversion Road. Kag ilakip taman check ang report ng K5 Karen. Ambot na ko may dalani nga paho. Pero pakita ni sa akong karoon yung isang dalas ng paho kay gapa-ira-ira sa recovery video tapos sa ibang paho. I-check na report yung K5 Karen Badilla.
5: K5 News FM Kampyon Report.
4: K5 ka? Oh, diin ka na?
6: Ari pa ko gyapon sa secret.
4: Abi ko na doon lang kinakpaho mo na.
6: Wala.
4: Oo. Tiwag kita na.
6: Tiwag kita na.
4: Kapa, ira na sa video mo. Di pa story ka pa ha.
6: Hasta ko na sa May 24. Open na to ko na. Rikang okay. Ilang eat all you can.
4: Bakit itagpila sa mong eat all you can?
6: Oh, sa pagkabalot ng K5 Rick, 100 pesos.
4: Ano nang barato ng isang liga? Doon si Tumainti, mana mo? Tita, pila na kami notos mag mango it all you can, kao?
6: Wala lang ako ka nakapamangkot ito, no? Kung pila ni ka minutes K5 Rick, ang it all you can nila sa may, ano na tawag, sa mango it all you can dito sa may Guimaras Provincial Capitol. Pero, kang Friday ni, ginbuksan man ni ang ilang mango it all you can, kadungan sa opening program nila or ang ginatawag bala K5 Rick nga imbukada sa Manggahan Festival 2026. Di kung nantawon to K5 Rick ang area, mga lapit to mga linibo or sobra gani K5 Rick, kay bangod sa mga delegations pa lang sa kada banwa, ang banwa sa Buena Vista ang may pinakamadamo nga delegado K5 Rick, kay bangod nga masobra ni sila ya 1,000 ang nagpartisipar sa parade K5 Rick, no? Sa ginpatigayon nila yung imbukada sa Manggahan Festival 2026. Di kung magduwas ni sa mga delegado sang lima kabanwa, kung isugpon mo paghid ang iba niya nga mga pumuluyo or turista K5 Rick nga na ano itawag na nag-witness man sa opening program ni mga Lapit Gidguro, K5 Rick Jismil, ka mga individual ang nagpadulong sa probinsya sang Guimaras para ya mag ano eh maglantaw no sang opening program sang Manggahan Festival 2026 kag madamo man dito sang kapulisan ta sa area K5 Enrico kay bangod ang ano eh ang patrol sang Regional Mobile Force Battalion ara dito ang mga police stations naton sa kada banwa diri sa probinsya sang Iloilo ara man dito kay 5 Rake may nasiplatan kita dito nga patrol sang IPPO nga ara dito nagalibot-libot sa Jordan Guimaras kay 5 Rake para ma ano ay makabulig man sa mga kapulisan ta sa Guimaras Police Provincial Office nga mapabilin ang safety sang tanan no during ya sang Manggahan Festival 2026 kay 5 Rake.
4: Mochelingon may mga augmentation kita no from a different police offices dira sa mga area sang Guimaras kay tipad tabok mo na kay 5 Karen way ka na bulay magtabok na kay kahapon. Grabe ang pilakay sa manog sa kaida sa Parula Wharf, no? Gahulat sa fiber boat kay hindi maarapalan niya pasayro kay 5 Karen.
6: Sang Friday to pagpadulong naton siguro pag abot ko dito sa may Parula Wharf tatlo lang to kabilog ya fiber boats ang naka-standby diri sa may Iloilo yan ang iban kay 5 Enrico dito sa may Guimaras nagabiyahe pabalik diri sa city ang iban bag-ulang gid nakahalin diri sa city patabok dito sa Guimaras kay 5 Rick pero ang atong sang Friday do medyo light po moderate pa to ang sitwasyon pero kahapon since kay Saturday damo-damo gidya kay 5 Rick ang nagtalabok dito ya sa probinsya sang Guimaras kay 5 Rick kag kalabanan to ganing sa mga resorts sa especially sa
4: probinsya
6: oo fully booked kay 5 Rick
4: grabe no mayo ni nga tourism event on the part sang Guimaras ang Manggahan Festival no kay kun sa ibang kay binga lugar kanami kaya magkaon sang paho kay 5 Karen.
6: Amo gani. Di ang ila di gani ang ano bala may nabasahan ako kay 5 Rick sa social media nga ang paho kuno nga gina-serve dito sa White House kag sa Buckingham Palace halin sa Guimaras.
4: Di amo gidi gina-ekwani, gina-export ni ang mga paho sa Guimaras. Amo na nga istrikto sa magsulod da nga dapat magsulod ka daw ay kaysang pahong dalaki yes. 5 Karen.
6: Oo, correct. Kung may bit-bit ka nga paho, nga halin ka diri sa Iloilo kay 5 Rick, hindi pwede.
4: Pero matagal yun, di bang papyerde? Saan ta paho sa Leon, tamis man?
6: Oo, tamis man na. Tamis man, kag tamis man iya sang Guimaras. Oo.
4: Pareho lang nga, tamis. Ang last ay lang, paghigugmata.
6: Amo ginang
4: sa mong aga, kumusta ang palibot sa syudad?
6: Oh, sa subong K5 Rig ang kagina pag-umpisa naton roving no sa pila ka mga district diriya sa syudad sang Iloilo, damo kita nga mga kapulisan makitaan nga nagabantay sa mga palibot sa dalanon, especially diri sa may distrito sang Mandoriao K5 Enrico no sa may diversion road dayon pagsunod naton dito sa may ICC, may mga pulis pagid dito nga nagabinantay man kay bangod nga may pipila pa ka mga individual ang nagapali waliwa kay 5 Rick sa mga balay ilimnan dito sa sulod sang ICC grounds pero ag dito bala sa area nga ginpatigayunan sang concert sang Friday nga gituan ni kay 5 kasya damo sa gyapon sang basura kay 5 Rick sa palibot kag sang sinilang man nga aga sa mayara man kita sang nalabyan nga vehicular accident pero minor ini kay 5 Rick no mayo lang kay way na pilasan ang ining mga driver nga involved sa vehicular accident subong nga kaagahon diri sa may intersection ginadiblao sa mang Mega World kay 5 Rick mayari diri sang isa ka van kag armored vehicle ang nagbungguanay kay 5 Rick pero according diri sa initial nga investigation sang traffic enforcement unit o konti EU sang Iloilo City Police Office nga posible hinay ni ang dalagan sang van kay ano lang ang hindi amuna ka ano bla?
4: Askog,
6: pabaskog
4: ang impact.
6: Impact. Oo, ang naangkon ni nga damage sang van K5 Ray. Kay kung mga hulo, dasig-dasig lang to, suno sa traffic investigator, kag nakabunggo siya sa armored vehicle, di wasak gid ta ni K5 Ray, ang kabungusan eh, especially ang sa atubang, no, nga part sang nasambitan niya nga salakyan K5 Ray. Pero sa subong, ongoing diri ang investigation sang TEU sa nagduntad nga vehicular accident K5 Ray. Kag kung mahibaluan nga ang ining mga driver, o kay ining driver sang armored vehicle, kag ang iyaman nga sakay K5 Rick, Lunsay Chinese. Di sa subong amo ba ni ang ginapakigangot or ginapakigangutan sang aton nga investigator kung diin ini sila yan naghalin kag kung diin padulong K5 Rick. Pero kung lantawon mo, suno sa kapulisan ta, di do wala man ni sila ano bala nakainom or aras si dalom sa impluwensya sang makahulubog ng ilim noon kay Five Ray, kay wala man sila gapanimaho, pero ting ano lang sa ila kay nagaikaang-ikaang bala kay Five Ray, so posible nga bangod man sa impact bala kay rason nga ti do medyo nagulo, sakit-sakit gamay ang tiil ni sang ano itawag sang sakay sang armored vehicle. Pero suno sa traffic investigator, wala man sang may napilasan or nadugan bangod ya sa nasambitan nga aksidente K5
4: Rick. Dahil sa intersection, di ba may kwalmada, may traffic lights ka K5 Karen, why ga operate subong kagahon?
6: Ang wala ko na talupang dan K5 Rick kung nag-operate ang stoplight.
4: Pero sa picture mo, makitaan ko doon may dugasiga, maning traffic lights nila, hong, daw red bla, arang may gatindog na naka-blue.
6: Ay, yes, K5 Rick, madumduman ko kay kada kagahon kung kisa nagalabay kita dira. Ano gina nag-operate na daang halin dito sa may Tough North pagadto didra sa may
4: Western area.
6: Oo, sa may Western area. Sa may Mega World.
4: Oo. Ti nga paano sa nagabungguan na kay may traffic lights man na ano may nag-beating the red light ang isa kasalakyan kung ang naglabutan ay?
6: Kay ang makit-an ta ni K5 Rick, no, kahit sa subong ano pa ni, nag-ongoing pa ang investigation kung same ni ang ilang direction K5 Rick.
4: Ay, sige. Now, tawahay man ang palibot sa syudad, wala man sa nang Minao, ito sa ligad nga may concert da sa bayan sang ICC ka K5 ka. Ang basura naging problema, ha?
6: Yes, K5 Rick. Negative man kita sa maoy-maoy, pero amula na yung basura lang gid K5 Rick.
4: Sige. Salamat ka, K5 ka.
6: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: Salamat kay Kai ka K5 Karen Badilla nga wala sang dala nga paho alin sa Gimaras. pero one time nakakuan makita na nakakadto sa may bayan sang Gimaras sa Ilamanggaan Festival. Kwarta man lang to kulang mo. Kaling ang concern talang di kay perti ka init. Dapat aga ka tapos sa hapon ka makapauli. Kaya ang init subong ni magwan na tahan. Tama kataas gyapon ang atos nga heat index na diri sa may bayan sang Western Visayas. Kag usually basta may makonsert mang madalag ko makonserto kada mo usang tawo. No, ang problema sa aton mga Pinoy ng mga Ilonggo, ang aton sila nga basura. Abi practice mo sa tawag nga Klego, no? Clean as you go. No, inyo basura, inyo tatap. Pasulod sa bulsa niyong basura niyo. Hindi ipang bilin-bilin kay doga ko na, ga-reflect na. Now, sa inyo sa ninyang personalidad, kung bang bilin-bilin ka mo sa niya basura niyo. Pariyo ko isa sa madinagyang, no, ano pa ba dalag ko, may event rin sa may syudad, nga ang problema, pagkatapos na, sus, basura diri, basura wala tuo. Basura everywhere. Ti Dr. Ramhak, taton sila. kung kaysa ga-reflect na kung man ang pagpangabuhi nyo sa inyo sa nga balay, nga dapat inyo basura, inyo na iya obligasyon. Kag dapat, no, kung may mga basura, handra nyo iya boy. No, hindi nyo pag ipalapta kay pang wigit-wigit lang da. No, kay Dr. Lawai bla. No, kitang mailunggo, mga kilala, kitang mapinalanggaon, malambing. Pero pagtatap sa mga basura ta, daw hindi amo kay iwigit lang kung diin-diin.
5: Ang kampiyon ng nga istasyon K5 News FM.
4: Lakip man sa mga bulubantayan buwas nga adlaw, mga konvina nga aton sining mga senador na para nga mangin na impeachment court ang Senado, kag sila mangin na judge kay nagpalabot na sa inyo mensahe na ogin pang inform ang makatapo sang Senado, no, nga buwas nga adlaw alas 3 sa hapon, no, maga-convene bilang impeachment court ang aton sining nga Senado kag based sa letter, no, ni Senador Peter Alan Cayetano nga dapat nga magsuksok sila sang robe, no, nang kwalmda adaw tuga nga ang kolor sina pula. Hindi man nagurbag-o sa ito na. No? Kay man, kada may mga impeachment complaint, muning ginasuksok, no? Sa atong sining mga senador. Pero damo sa Gyapon, no? Sa mga issue na way pag Gyapon ma-resolve. Badira, kada ang inuring huring, ang ugong-ugong makify, angot sa sining mahimo, nga may matabo naman nga ko, dira sa Senado.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Hayo, o kumag inamo kita sina. Ano lang paglantaw ta Senado ta, no? Taas man paglantaw ta. No, ining mga senador, mga diputado, mga senador na to. No, kay ti kwan sila, highest chamber, no, ang respeto kag ang pagtaha. No, pero kung isa magkanag-gumalda siya sa Senado, daw hindi man manghalang doon. No, daw hindi man mga dapat mga respetuhon. Akay sila-sila kamo. Kanamo-damo problema sa pungsod Pilipinas ta. No, ay pag-iapon ma sulbar-sulbar lang sa una. Iliwat naman nga may mga nagalaptang impormasyon nga may mo, nga may kudita naman yung matabo. No, kaya ang iban, base ko nang inulsolve la, nga nang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Pero depensa ni Senador Alan Peter Cayetano, sinang Senado tawhay, ah, may nagapagamulan sa Senado. Oh, kaya umpisa nagpungko sa Lunes nga daw. Isa pa lang kasimana nga nagpungko bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kadamo-damo na sa mga kanabo. No? Lain-lain pang klase kung sa pelikula ka nagalantaw. May mapa-aksyon. May mga drama. May mga suspense. Kag may mga komedi pa.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
4: Kag siling na to, hindi ni siling nga daw lahog-lahog lang. Ay matuod-tuod ini. Hindi mo nga ang Senado, dito yan may mga pinalup.

0: K5 News FM.
1: Ding mula bantayan ba sining pagka-convene sa aton sining Senado na para nga mangin impeachment court ang aton sining Senado angot sa sining impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero kon mahimo nga may mga ugong-ugong nga kudita, sino naman to ayan ang mainganyo nila? Ang malabot sa 13 na ka mga senador ang magapabor ko sinong papungkuo naman na nga Senate President. Kaya kailan taon na itong pagpungko abi bilang Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, daw it's a thin a majority. No, tama lang gid ka gamay. No, kahit 13 ang kinanglan mo, parang may Senate President ka, no, tingin nalabot siya ng 3 sige. No, daw hindi bila overwhelming. No, masalang na ito nga hindi gid majority nga dako gid. No, although nga ito majority, kahit damo ka mo mo. Pero nga bansi nga isa, ah, tama lang na kanipis mga K5.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kay Ma'am Analisa Abayon Piñaflor sa mga pinamukan New Washington Aklan, may dayad gid nga aga. Kay Janelle Ray Gayas. Now, good morning kay Sir Dino Deloria. Now, kay Ma'am Rosemary Deloria. Now, nagagamit ang Sir Dino ka cellphone ni Ma'am Rosemary. Good morning, kid. Pamilya Deloria. Kag sumuman, good morning man kay Sir JC Hamulis Jr. Kay Mamarilo Hamulis, kay Mulong sa may sityo Sapa, Zone 1, sa may barangay Balantang Haro. No, nagkaon disang pansit kag bami ang nagaluto nga si Mulong kag si Marilo. Tiway kita da. Kag anong sakto ni Mama Kisiani? Oy ba si isa ka man to ka nagaboy isang basura ha? Kaya naglantaw ni ka concert si Amon Kaupo disang Biyernes. Kay Sir Jenry si Ma'am, may dad nga hapon kag kay Mama Chera Lapating Branya. Sina nag-shooting lang sila. May action kag drama series sa Senado. Why pa ni matapos? Damo pa ni magkalabo, mga kakipay. Balikan ta dugang, no? Kay patpata ni ang una natong ipahayag. Kung ano matuntuod, no? Nga tabo dira sa Senado, angot sa sing linupok, mga kakipay. Pagbalik na, pagkatapos sa pag-importante ng mga pahibalo, paliog standby.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Quinto Distrito. Mas kinpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iyang mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts. Exciting freebies! Kag madamo pa nga sorpresa! Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Grand opening! Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika, kag mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa nami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
10: Happy kanunay.
0: DTX 500.
10: Masaligan.
0: Epektibo.
10: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masalikan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3
10: Physio,
0: nga may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
10: Nga may Physio.
0: Ang Physio,
10: nga may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: Pabalik mga K5 sa aton saning nga pagpangalagad diri sa Domingo nga adlaw sa Sunday Morning News. Kita ang temporaryo anay nga nagatalo sa kay K5 Kim Kaluyo. Ako naman ang inyo alagad ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Mayong agagid no sa kay Ma'am Dolores Suarez no sa Cebu Ansara Gugmako. No, good morning dira sa kay Ma'am Dolores Suarez, kay Sanito Sumbong, dira sa may Santo Tomas, Bulinaw, Isabela. Palang labot siya nito Sumbong sa may Isabela. Ho. Mikey 5 News FM, Isabela, madra sa nito Sumbong. Ano trabaho na kapang labot sa Isabela? Alas 5.34 sa atong siringa pagpangalagad. So, kung lang tatik ina, atong report naton kung nung kalnabo, no? Sa may bayin, sang Senado, sang gabi, sang Miyerkules. Atong lang may naglinupot. Hambal na to, may presensya sang NBI gidman dito sa may GSIS. Kay based on this information, may request ang mga executive sang GSIS. Si Pamangkot na gani, NBI gidang ilas niya gin kwan, nga gin imbitar, gin request abi nga mag-secure dito sa opisina sang GSIS sa building. Kay ti basikon na may salig sa NBI. Kag that time, ang natabo nga pagtiniruhay dito, ang shooting, actually, ang nag-initiate dito, hambal naton, amo si Mau Aplasca, ang head mismo, no, sang Senate Sergeant at Arms. Amo siya nagpalupok, no, sang warning shot tungo sunok sa iya. Kay nakitaan siya ni, nga may mga NBI agent, no, pero ang pamangkot ko na sa liban, asan o ka mag-warning shot? I-baseman siya is OP, ma-warning shot ka kung ara ka na sa peligro. For example, kung may operation ka mo sa polis, kung ang inyosing subject, ang inyong target niya mga dakpon, na bumato sa inyo, na surusuhon ikaw, kag-butang sa peligro ang kabuhi mo. So, ay takabalo kung para sa kaya Mau Aplas ka, na ara under threat ang iya sa ng kabuhi, that's why, nga nag-warning shot siya mga kakipay. Pero ti that time, no, kaya ang tuyo sini, punggan ko no, ang NBI agent, no, nga magsulod sa premises sang Senado. Kaya siguro alin sa GSIS building, bala na ito may access lapos sa Senate building, ti dito, nag-warning shot siya para ko no, nga punggan ang pagsulod sang NBI sa Senado. Kagkibalaan to naman si Aplasca is a former police officer. Kagkabaluman siya sa ang ginatawag sini, no, nga warning shot. Si ang ginalantaw nila, no, kay mapalupok ikaw warning shot, nga ang ipalukpan mo is a person of authority.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kag sa imbisigasyon sang kapulisan naton, ang trajectory, no, busilingon, ang direksyon sang igo, sang bala is pakadto sa ceiling o kon sa atop, Maki 5, kag upper portion sang glass panel. Amo to nga may makitaan kita nga video footages nga igo sang bala nga mga kristal, mga Kaki 5. Kag, no, may paraffin, kag ballistic test, kag CCTV, ang magadugang pagitsini, no, nga mga makahatag sa mga nagkalnabo dito, mga kipay. Ay, pero meron, ambal gani sa nga Sergeant at Arms, no, nga si Aplasca, nga kung may nakuha ang CCTV footage. Pero actually, kadamo, sa mga naglinapta, kag may mga footages, kag may mga picture, nga ginakuha sa CCTV nga kuha, no, nga mayara sang mga video kung sa diin natabo ang inang sambit sa ni nga pag palupok.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kag kumakita naton kay ti ginapanindugan gid ni Senate President Alan Peter Cayetano nga siling niya ang Senado is under attack. Tapos siling nun ginasulong. No, pero kung ang tawo naton ang insidente, do ay magpakita nga may tabo ng under attack ang Senado, mga kakipay. Kag ang unang nagpalupok is no other than, no, ang OIC, ang head sang Senate Sergeant at Arms, Aplasca, no, mga kakipay. Kag do hindi magruba justified, no, nga mayara sang threat that time kag ang Senate may under attack mga kakipay. No? Kagi na under attack. So, that time, no, kung may kabig na nga under attack, ang nasambit siya ni, no, nga building, tinga nga gakurukaon kaon to sila. No, gakurukaon kaon mo to sila. No, that time, no, sang gabi na, di dapat kung ma-under attack ang Senado, tingawa na ito nga makakwanda eh, makagwa, no, kwaon ang mga senador na, no, kahit i-under attack mo, no, kaginalantaw sa iban, ang inasambit siya nga incident, doplanado, mga kakipay, no, kaya nga, ah, ang mga assigned nga mga miyembro sang AFP kag PNP, no, why may magpalupok, ah, no, why to sila yung magpalupok na tayo if nakita nila nga may yara sang delikado sa nasambit sini nga ng lugar. Okay, may mga miyembro sang Philippine Marines na tayo nga ara man si Senado. Hindi nga doon ay ka pa-discharge o kung naka-discharge, nakapalupok ang mga miyembro sang FP kag PNP kundi mga usa a personal ang gid mga kakipay.
16: Nga istasyon K5 News FM.
15: Tamba sa ibang planado ni. Kaya nga after pila ka oras nakagwa, no? Sa Senado si Senador Bato de la Rosa.
16: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kag may mga nakwaan sang footage kay Base Information. Mga alas 2:30 sang kagahon. Amo ning paghalinda, no, ni Senador Bato de la Rosa. Hindi ta ko magamit sang nagpalagyo ah, no? Nag-escape ah siling ni Senate President Alan Peter Quintano. Sinadaw rong word na. Sabay bugur nagpalagyo ah. Nito nagpalagyo sa may warrant o baris siya mo. Iyang warrant baris ang ICC ano, na pike.
16: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Nang kamaturan sina may warrant o bares gid siya si Senador Bato de la Rosa kag ang pagalinda sa Senado at ilaban-laban nagpalagyo gya. Okay, kontra ka lang. No, kag ara ka sa custody, no, gin kwan ka na yara si Dalom sang protective custody, no, sang Senado. Although sila sang ibang duha may sa kasuguan tang may Senate protective custody. Kadaw imo miya sanctuary ang Senado.
16: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
15: Now, ti ang inipagali niya dira, mochalingon anytime, pwede gid siya madakop mga K5. Kay nga, na, why sa gyapon makapagwa ang Korte Suprema sang temporary restraining order o kon TRO. Siling gani sang pilak ka mga may nalamon mga K5. Ang ining paghalin sa Senado ni Senador Bato de la Rosa, okay, tiginatagan sa comment mo sang 62 oras. Di daw malabo na kuno nga ang Korte Suprema na kung magahingyo, ah, mag-issue sang TRO mga K5. Pero ang balas sa iban, ining hindi pagatag sang TRO sang Korte Suprema, the time, no, for immediate blast. Okay, kung ikaw ka pangayo, TRO, dapat gilayon, mapagwa, gilayon mo. Okay, ti kinanglan na gid, no, pareho to that time sa kaso ni former, the late Governor Nielto Pasinyo. The time niya, may order ang DILG to vacate, no, sang iya sa nga posisyon as governor sang province of Iloilo. In that time niya, mudamo tawo sa palibot na sang provincial capital. No? Kag magaluwas na, damo pagid sa mga pulis. Naging pang deploy dito sa area. No? Kag tinagpakatigamo si the late Niel Tupa Senior nga manaog sa pwesto. So mga supporters siya ara nagpalibot, no, sa bahin sa provincial capital. Ara lang siya nagatinar, no, sa iya sing opisina. At in that time, minuring-huring nga implement gid, no, ang ining desisyon mga kakipay. At in that time, ang ining atubang, no, ang prunting na kristalda sang Iloilo Provincial Capital. Wasak na mga kakipay. Winasak ina, no, sang aton sini nga mga kapulisan. No, ang mga pulis to sang unaga, turtahap-tahap man mo. No, nga mag-imo sila. Kay Budlay, kay Basib, bumaliskan, payabla, kag-apukon ka dito sa Basila. Now, kung kaysa mo na, nga mga pulista, medyo ruantad lang. Out in the time, nalipat ako kung sino the time ang regional director. Pero to yes, wali regional director sa aton di, hindi man taga diri sa aton. Ang kalabanan sila, mga alog. Now, kag sa ibang sanding mga lugar, no responsible Pinas. In the time, pwersado, nga ginsulod ang Iloilo Provincial Capitol. Nakita nato ni sa video kay the time ang duty binaton kaagahon. Amo lang nga wagi daton kitan actual pero makitaan sa mga video sa unang trabaho pa sa TV. Kitaan sa video winasak na ang kristal diba pagabot mo sa Provincial Capitol. Na kun diri kao ama na og sa may area sang Bonifacio Drive kun da ka magasulod no sa entrance gid. Main entrance no ang kristal da ginlock wasak na. Wasak na the time. Kaga mga tao sa na nagasinggita na. Tob-tob nga may mga operatiba sa Philippine National Police nakasaka dito sa opisina no, sang aton sa nga gobernador. Si Kwan, si former congressman na Junjun Topaz. Galuhod-luhod na mo. No, ginatayaan sang Kwan, sang M16 Armored Rifle. Kung naabtan nyo pa na tayo. Now, si the late Governor Ngel Atupa Senior dito lang sa kwarto yaga kuribong pero may mga supporters man dito. No? Pero that time, no, nakakuha sila sang TRO sa Court of Appeal.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ibot nga inali lang nag kwan pinalakpak kay mga supporters. No, nagasinggitan, nagabayaw, nagahibi ang iban sa kalipay. No, kay nauyatan no, ang TRO sa Court of Appeal. Rabot silingon, hindi mapatuman ang ining nasambit siya order kay may temporary restraining order. Pero on the part sa kay Bato, no, tungkol ko isang TRO, tila banbalaan niya naman. No, kay galing ginahimo, yung tanan-tanan mo. No, by all means. No, nga kunong matabo dire pero sang nagfile sa sang petition wala sang maging pagwa ang Korte Suprema nga temporary restraining order kag the time amo man tong adlaw sang Miyerkules.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kamo na ang balila gani no, ayan ginimo-imo lang ni ang senaryo no. Para nga ti daw hindi matutukan ang ining pag-implement sang warrant of arrest. Kaya kung mag-implement pa si Damo, wala maklamatay. Kung kaysa kinanglan taman mag-decide siya eh. No, sa karaydan, siguro ito yung nagambalang taga-NBI. Kaya may order mag-uro si Pangulong Bumbong Marcos. Kaya nga hindi man mag-ulag ang mga in-authorities na to. Pareho sang NBI, kung may order sa kay Pangulong Bumbong Marcos.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Siguro nagambal nga ipaiwait lang anay. No, kay do ka gamugit. No, kay kalamudamo sa mga tao na time sa sulod sang Senado, including ang makatapo sang media.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Kaya mo ni nga mga alas 2:30 na gilablabanta nakahalin sa Senado. Kagtiopod ni Senador Bato de la Rosa si Senador Robin Hood Padilla. Nga mga nisubo nga person of interest si Senador Robin Hood Padilla. Na kag na may makuha man siyang footages. Wow! Na pasibang Dan Patugani ang Pasay City Police Station. Na nga nag-convoy mga alas 3 kung saan kagaon sa isa sa ni Kavan nga pagwa sa Senado. May mga footages nga itiang midyaya ara mo nakaplastar sa gwa. So nakuhaan nila ang tanan nga nagapagwa, nagapasulod nga masalakyan Senado. Kag mga alas 3 ang aga, may isa sa ni Kavan nga nagwa kag may nagsulod sini nga patrol iya sang Pasay City Police Station.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Tidiriging question man ang hepe sang Pasay City Police Station. Si Chief Police Colonel Joselito. No? This is to. No? Nga siling niya, kami gimanto, among gimanto mobile, among gimanto patrol. No? Pero sinabasi ko nag-coincide lang nga timing man pagwa sa isa ka van nga nagsunod sila mga kakifay.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ay nagdungan abi, ti na yamatagan ka Malaysia na. No, nga na timingan gito nga pagwa sa nga van, no? Sumunod ang patrol car, ang patrol mobile sa Pasay City, a police station. Dito sila nga paglabot is punta, tinagadto kami sa amon opisina. Dito kami nang diretso, kagwahi kami mag-convoy sa nasambit sa van. Kaya pamangkot diri, sakay ayan sa van, si Senador Bato de la Rosa.
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Di ayan mapakita siya kung natubangon ang kaso sa ni ang warrant of arrest. Ti sang una, ti grabik isog. Pero sa ulihi, ahay, dumumoy man kay Senador Bato de la Rosa. Pangabay kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi lang pag-implement ang warrant of arrest. Sang una, grabe pangangkat niya. Angot sa saring hinuring-huring palang the time na may nagwa na. Nga warrant of arrest halin sa International a Criminal Court makita. Isubong bisan labo mo sa bato. Bato yung tutuod, ha? Ilabo mo sa bato, ang butang mo pakita man si Senador Bato de la Rosa. Sinachansa ko ni, nakalin ako. Sa Senado, da, kahit kung Senado, kordon ka mo. Why ka na sa ibang pang palagyuan? Pero kung makagwa ka dira, at amon ang bal nila, pili ka lang kung diin ka makadto. Budlay nga matultulanin. Pila ka mga higher officials ang una, mga wanted man, mga fugitive man. Dumduhan sa una, Senador Pantilo Lacson, nangin wanted man. May mga kaso, may pangatubal. Sa uli, nadulap lang tong kaso. Nakitaan Senador Pantilo Lacson ko diin haw.
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: May mga report isang una nga, nakarubakasyon kag dipahit ng tinir kong Senador Pantilo Lacson sa Iloilo. Ti how much more pagiging kay Senador Bato de la Rosa? Nadugangan pati nangin na GPNP siya sa Philippine National Police. Ang mga kabaro, kay mga kilala, connections ni. Kung managot, iawan na katultol eh. Kasi ang iba may hibalot, eh, magtikong bibig dumalang eh.
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Kahapon, graduation sa Philippine Military Academy. Noocon PMA. Ang ilasin niya class is Talang Dangal. Class of 2026. Din pati kayo ni sa 4th General Gregorio del Pilar. Now, dito sa may syudad sang Bacolod. Syudad sang Baguio, I mean. Now, ang ining graduation sang Philippine Military Academy. Ang ilasin ni valedictorian na babae ni from Dumangas, no? Dumangas from Batangas. Ang ilasin ni valedictorian. Pero talo pang doon ang nangiminsahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa sining mga nag-graduar sa Philippine Military Academy. Si Bato PME Germany. Alam mo sang una, no, kung gusto mo mag-official, sulod ka sa PNP, sa Army, sa Philippine Navy, sa Bureau of Fire Protection, no, sa Air Force, dapat PME Year ikaw. Philippine Military Academy. Pero sang ulihi, ginsipak na ang pulis. Ang pulis, mayarat na sang itawag sini nga Philippine National Police Academy.
16: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
15: Haokon, PNPA, mga kakipay. Sa una pag-graduate na PMA year, no, dipindi sa inyo, pili ka lang, di ka makadto. Philippine Army, Philippine Navy, Air Force, kag Philippine National Police. Pero subong ay kukabalo, basi kung ginagabot-gabutan sa una. Kay ibang the time, daw may mga luyang tani, nga dira sila mo, nga kwan lang, ayon siya sa aton gobyerno. Either mapa Philippine Army ikaw, ma Philippine Navy, kag subuman, no? Philippine Air Force, no? Amo ng tatlo. Yung police na subong, may Philippine National Police Academy. Pero sa subong may mga PMEER, pala, may nakalabilin pa yung mga PMEER subong, no? On the part sa aton sa ning Philippine National Police. Base sa kalabanan sila mga retirado na. Ay daw ang ulihing class do either class 1988 o kon 1989. Kung hindi kita magsala, makipay. May mga inuring-uring ganing ati kung isa to ga kwan man, gadig sanay man. Ang mga taga PNPA ka mga PMEM.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ang mensahe malang ni Pangulong Bongbong Marcos sa sining talang dangal class of 2026 mga K5. Siling niya, no? Amo lang ang importante. Your loyalty is not to any individual political interest.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Ang inyo loyalty hindi sa isa katawo, hindi sa mga politiko. Ha, kundi ang loyalty nyo sa aton sining konstitusyon, sa aton sining pungsod Pilipinas.
16: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
15: Simple man lang pero understandable. Ang ato sa papalagay, dulong sa isang The Power Trio Clinica Detex 500. Kag sumon Mighty C kag sumuman D3 Bio. Mabakal ini sa Maklika outlet sa inyo sing lugar, mabutika sa inyo lugar. Ini madikalidan nga produkto ni Doc Ramilitang Uy sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Kag pangapina kita, Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape. Kag buwas nga daw bantay ang opening, grand opening na sa nga Klinika outlet. A branch, Klinika branch sa may Banwasang Sara. Dira sa RGM sa building sa may Barangay Apulista sa may Banwasang Sara, malapit sa Sara Public Terminal. May mga freebies, may mga discount sa mga Klinika products. Kamadamo pang mga sorpresa. Kay kalitanay kita buwas nga daw sa may Banwasang Sara. Standby na kamo sa masunod sining newscast, ang Sunday Morning Newscast. Sa ngalalawang, sa Milog Siyo Puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Ur. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager, Sir Warren French. Talos sa kay K5 Kim Kaloyo, ako man yung lagad kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio.
18: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio.
19: Ang D3, nga may Visio.
17: Ang Visio,
19: nga may D3.
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: Nga may Visio.
19: Ang Visio.
1: VCO
21: nga may D3
1: sa mga butika
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy nga tay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino nga tay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500
21: masamit ka bala gina allergy.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Gasama sami
22: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500
21: masaligan.
22: DTX 500
21: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
21: DTX Coffee Mix
1: mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix
1: mga butika.
21: I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
25: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnami git ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
28: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
30: Good news!
1: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
31: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggot,
31: DTX Beauty Soap.
29: Magaspang nga panit,
31: DTX Beauty Soap.
29: Galaong magputi,
31: DTX Beauty Soap.
29: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
33: Tigasin!
34: Tigalapa!
33: Tigasay!
34: Tigaplansa!
33: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
33: ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
33: Ang extend!
34: Supplement for men!
33: Dortes!
34: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
1: Extend food supplement for men.
34: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
1: Extend food supplement for men.
13: K5 News FM. Championing the live.
0: News of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 6:03, ining oras sa dulong sa usang The Power Trio, Clinica Detects 500, Mighty C kag D3 Bio.

0: Mayong aga siyudad, Cog Probinsya, sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa DTX or sa Sunday Morning News. Mayo 17, 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kag ako naman ang inyo alagad ka K5 Alira Alvarado Apin.
0: Sa headline sa dulong sa kaluwan sang DTX 500 with Ampalaya leaves kag disugard sugarcane extract para sa may mga diabetes sa hindi makatulog kun kagabion, kag para makalikaw sa cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant. Kag karon sa ato si nga top story of the day. President Bongbong Marcos ipanugyan sa mga bag-ong PMA graduates na mangintampad sa konstitusyon kag indi sa mga politiko. Kagkaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, pagbalik sa Pilipinas kag sa Iloilo, answered prayer para kay Anay Mayor, kagkaroon DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilo.
1: Delegasyon sang Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 nagpadulong na sa Agusan del Sur.
0: Sa regional news, mga opisyal sang DPWH igapatawag sa SB plenary nanungod sa issue sang Boracay Bridge.
1: Para naman sa K5 Network News, asawa sang Anay Mayor sang Rizal Palawan patay matapos na aksidente.
0: Sa balita nasyonal, pagbiya ni Senador Bato de la Rosa sa premises sang Senado, mahimo magpahuyang sa Eginehinyo nga TRO sa Korte Suprema.
1: ICC prosecutors, target nga siguran ang trial sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Nobyembre.
0: Sa balita internasyonal, masubra 30 ka matawo pilason sa panibag-ong Israeli strike sa Lebanon.
1: Sa balitang negosyo, presyo sa produktong petrolyo ginalantaw nga magasaka naman sa masunod nga semana.
0: Sa balita sa patag sang sports, Alex Iyala magapasakop sa Strasbourg tournament bilang pagpanghanda sa French Open.
1: Aktres nga si Kim Chun nagpanindugan sa kinamatarong nga magpahayag sang opinyon matapos mabash online.
0: Sa balita extra special, 40 anyos nga aktor sa China, wala nagatigulang kadagapabilin nga bata ang itsura. Alasay 7, nabatian ang aton cinema headlines. Kagkaroon sa magdetal na sa aton sa mga balita, una kita sa top story of the day. Ang top story of the day na dulong sa inyo sang klinika, DTX 500, the superior antioxidant. Ginpanugyanan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 207 ka mga kadete nga graduates sang Philippine Military Academy o kon PMA talang dangal class of 2026 nga magpabiling na tampad sa konstitusyon kag indi magpagamit sa politika, personalidad o kon anuman nga ideolohiya. Sa graduation rites sa Fort del Pilar sa Baguio City, ginatagan pagtamod man sang presidente nga ang matuod nga katampad sang soldado ang dapat niya sa pungsod kag konstitusyon lamang. Kadungan siya rin gimanduan man sang Commander-in-Chief ang mga bagong opisyal nga hugot kapalindugan ang PMA Honor Code. Suno sa iya nga ang pagtraidor sa pungsod kasag insumpaan niya katungdanan ang paghipo sa tubang sang sala nga buluaton. Suno pa kay PBBM, hindi na lang tradisyonal nga gyera ang tubang sang militar bangod kaupo na diri ang cyber threats, disinformation, aggression sa teritoryo kay makalimidad tugas ang climate change. Bangod diri ipahayag sang presidente nga ginapabaskog naman sang PMA ang paghana sa ila data science, artificial intelligence, electronic warfare, Python Foundations kag unmanned systems agud makalagas sa makabag-o nga pamahog.
2: Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inang bayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas.
0: Si Presidente Bongbong Marcos sa iyasing nga pamulong-pulong sa pag-graduate sa nga Philippine Military Academy, Academy 2026.
3: Balitang lokal.
0: Sa ilo na ito, madalag ko mga balita lokal. Ang balita lokal ngayon, batihan na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inaw ikaw sa Mighty C. Nagapati si Anay Mayor kagkaroon DILG Undersecretary for Public Safety nga answered prayer ang ipagbalik sa Pilipinas kag sa Iloilo matapos sa kapin 7 ka tuig nga siya sa luwasang sang pungsod sa nakaligad nga administrasyon. Ginpakigbahay ni mabilog nga samtang dito siya sa luwas, nagpadulong siya sa Mexico kag nagbisita sa Our Lady of Guadalupe kag pangamuyo nga luyag niya makabalik sa Pilipinas. Suno sa iyang ginsabat sang Our Lady of Guadalupe ang iya pangamuyo kung sa diin September 8 nga kadlawan ni Berin na Maria. Nagugpa siya sa Pilipinas sang Mayo 13, 2026 nga kapistahan sang Our Lady of Fatima. Nagsumpa siya bilang DILG Undersecretary kanday DILG Secretary John Vic Remulla kag Executive Secretary Ralph Recto. Ginimo ni mabilog ang payag siya ginhiwat nga ceremonial oath taking sa UPV Iloilo Campus sang Biyernes, Mayo 15.
4: I visited the Our Lady of Guadalupe on her feast day. And nagpangamuyo gid ako dito. Hambal ko, Father God, okay naman ako diri. Pero, kung pamangkoton ako, kung anong gusto ko pa magpuli sa Iloilo. Our Lady of Guadalupe, Mother Mary, intercede for me. September 8 of 2024. Noganing September 8, birthday ni Mama Mary, nagland ko sa Pilipinas. And May 13, Our Lady of Fatima, nag-oath ako kay Secretary John Vic Remulla. Kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, hindi lamang basta appointment ang pagpahamtang. Kay Ana Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government, kundi ginakabigman bilang renewed mission. Sa iya speech sa ginhiwat nga ceremonial oath-taking sa Biyernes sa UPV Iloilo Campus, ginhatagan pagtamod ni Mabilog nga hindi lamang simple nga appointment ang pagbutang sa iya sa puwesto, kundi para sa iya isa ka panibagong misyon, panibagong oportunidad sa pagbulig sa mga Pilipino, panibagong oportunidad sa pag-contribute sa syudad sang Iloilo sa nation building pinaagi sa kalinong public safety, kabakod kaglabi sa tanan good governance. Una diri ginpasalamatan ni Mabilog si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pag-appoint sa iya kag pagsalig bilang subuman kay DILG DILG Secretary June Vic Remulla. Yari ang kabahin sa speech ni DILG Undersecretary Jed Mabilog.
4: Today is not simply about an appointment. For me, this is our renewed mission. Aton ininga mission. A renewed opportunity for us to help each other and to help the Filipino people. A renewed opportunity to contribute to Iloilo City, the nation building through peace, public safety, resilience, and most of all, good governance.
0: Alas 6:14 sa dugapay naton nga balita lokal. Naka-Biyernes ang Biyernes, Mayo 15 ang delegasyon sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 ngay gahos sang Agusan del Sur. Nagtabok sila pagi sa Roro padulong sa Cebu kag ginaluuma naman makaabot sa Agusan Mayo 17 subong adlaw. Yara sa 1023 ang delegasyon sang Rayon Size sa nasambit kinampang sa diin sa 133 ang mga atleta. Ginalauman ang opening ceremony sa Palarong Pambansa sa Mayo 24, samtang Mayo 25 tungtong 30 ang game proper, kag Mayo 31 naman ang awarding ceremony.
1: Sa dugang balitang lokal, nakahanda na ang mga atleta sang Iloilo City para sa Palarong Pambansa 2026. Nahibaloan nga mayara sang allowance ang Iloilo City government para sa mga atleta nga magapasakop sa Palarong Pambansa. Gimpatigayon ang distribution sang Mayo 13, 2026 sa diin nakabaton sang uniforms ang 191 kadelegado sang syudad kag 12,000 nga allowance kada isa nga nagalakip sang 9,000 para sa pagkaon kag 3,000 para sa transportation expenses. Samtang ginpasalig naman ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias ang cash incentives para sa mga atleta nga makadala sang medalya sa Palarong Pambansa. Suno sa alkalde, makabaton sa 7,000 ang gold medalists, 5,000 ang silver medalists, kag 3,000 naman ang bronze medalists. Kabahin sa mga magarepresentar sang Iloilo City, ang Mosanday Dance Sport gold medalist Jimwell Andre Villanueva kag Maria Victoria Cruz. Sa taekwondo naman, gold medalists Sanday Sofia Marie Bautista, Hannah Margaret Delio kag Marielle Angela Siscar. Silver medalist naman Sanday Sheen Nicole Diases kag Maria kag Marielle Angela Siscar. Samtang bronze medalist naman si Carl Artemis Tanagon. Magarepresentar naman sa boxing si Christian Don Sibugan sa Boracay Youth National Championships 2026. Nahibaloan pagahiwato naman sa Agusan del Sur halin Mayo 24 tubtob 31 ang Palarong Pambansa 2026.
0: Sa piyak na bahin, nag-issue sang proactive guidelines ang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6. Agod maganagan ang epekto sang tuman kainit nga panahon pagis pagpatuman sang health protection measures para sa mga persons deprived of liberty o kon PDL amuman ang mga jail personnel. Lakip sa mga direktiba ni BJMP Region 6 Director Jail Senior Superintendent John Montero, amo ang pagpasiguro sang proper ventilation sa mga detention cells, pagtukod sang shaded kag cooling areas, pag-adjust ang oras sa mga aktibidad labi na kun matuon sa peak heat hours, kag ang pagpasiguro sang bastante nga potable water supply. Samtang gimando man sa mga jail units ang pagpasangkad sang sanitation, pagpasiguro nga available ang hygiene supplies kag daily health monitoring. Nagapabilin niya prioridad sang taltapan ang ikayong lawas sa mga PDL kag personnel labi sa tion sang extreme extreme health condition. Naibluan ang naglabot sa masubra 40 degrees Celsius ang heat index sa riyon sa sulod na sang pila kasimana.
1: Sa duga ng balitang lokal, opisyal na nga ginbuksan ang Manggahan Festival 2026 sa probinsya sang Guimaras Mayo 15 tubtob Mayo 24. Ginabantal linibo ka partisipante ang nagtambong sa parada sang Imbukada sang mga festival sa diin gikan ang mga ini sa Jordan, Buena Vista, San Lorenzo, Nueva Valencia kag Sibunag. Magluwas sa mga partisipante, linibo man ka mga pumuluyo kag turista ang nagpadulong sa Guimaras sa gunsaksihan ang festival. Nagpaindis-indis naman ang mga kada buwanwa sa pagpakita sang ilang manaming nga costume kag pagsaot samtang nagaparada. Ginpangunahan ni Governor Maria Lucille L. Nava MD ang Imbukada kaupod si Congressman JC Raman Nava, mga alkalde sang lima ka buwanwa kag iban pa nga mga opisyal. Ginbuksan naman ang isa sa pinakasikat nga aktibidad nga amo ang Mango Eat All You Can sa grounds sang Guimaras Provincial Capital. Samtang garboso naman nga fireworks display kag naghatag naman sang kalipayan ng singer nga si Moira. Nahibaloan nga madamo pa nga sikat nga banda ang magapadulong sa probinsya sang Guimaras.
0: Sa kaangot nga balita, hugot nga ginapanumduman sang Guimaras Police Provincial Office o kon GPPO. ang publikong dumlion ang pagpadigrilyo sa mga pampublikong lugar. Naibloan ang probinsya sa Guimaras ang nagasilbrar sa Mangan Festival 2026 nga nagsugod sa Mayo 15, tubtob Mayo 24. Base sa mando sang GPPO sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Ferdinand Navales nga ginadumlian ang pagpadigrilyo sa mga parks, plaza, simbahan o kung iban pang mga worship places, eskulahan o kung mga educational facilities, government kag building offices, public markets kag transport terminals, festival venues o kung iban pang mga event areas.
1: Sa pihak nga bahin, nagapatuman sang monitoring ang Department of Agriculture Region 6 sa compliance sa mandated price selling sa imported nga bugas nga nasaad sa Executive Order 118. Ini ang balor 50 kada kilo. Sa din ang price selling nga mo ang maximum suggested retail price. Nalakip diri ang mga ginabaligya sa wet markets, grocery stores, supermarkets kag retail outlets. May nagkakaigo naman ng mga penalidad sa maglapas sa pulisa.
0: Alas 6:19 sa katapusan naton nga balita lokal, nagbilin sang 225,000 pesos nga kalitan ng nasunog nga ancestral house sa pamilya Pareño sa Barangay Tiwi, Barutak Nuevo, Iloilo, Biyernes sa hapon Mayo 15. Suno kay Senior Fire Officer 4 Romilo Aguilar, Acting Municipal Fire Marshal, gabalubanta alas 12:50 sang udto sa nakumpisang kalayo kay launa na sa hapon sa nabaton lang tawag nga may sunog sa nasambit nga lugar. Humalin sa concrete kag light materials ang two-story building nga balay kag nagaedad na sa gabalubanta 40 anyos. Totally damage ang balay kag alas 3:45 sang hapon napalong ang kalayo. Maswerte naman wala sa manapilasan sa amo nga sunog. Alas 6:20, nabatian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilan naton ang ato sa mga balita regional. Mga balita regional ngayon batian na dulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga opisyal sang DPWH, igapatawag sa SB Plenary, nanungod sa issue sang Boracay Bridge. Para sa kampiyong report o Project K5, Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
5: Plano sang sanggunyang bayan sang malayong ipatawag ang mga opisyales sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Lakip na si Secretary Vince Tison sa isa ka plenary session angot sa kontrobersyal nga Boracay Bridge Project. Kasunod ini sang anunsyo sang Malacañang nga ginapayag gina-finalize na ang kontrata sa tungasang gobyerno kag San Miguel Holdings Corporation. Pinagi sa privilege speech ni SB member Alan Palma Sr. Ekan sa diin iyagin sambit nga sa press briefing sang nagligad nga si Mana. Ginapayag ni Jose Claire Castro nga suno kay Tison yara na sa finalization stage ang kontrata para sa proyekto. Ginapasalig man sang kompanya nga pamatian ang mga reklamo sang lokal nga gobyerno kag nakalainlain nga stakeholders. Bangod diri, luyag klarohon sang makatapos ang Malay Council kung paano natigayon ang proseso sang proyekto sa piyak sang mabaskog nga pagapamatok sang LGU Malay kag sang Aklan Provincial Government. Subong man ang mga environmental groups kag pila ka mga sektor sa Boracay. Dugang pa ni Palma nga luyag Manila nga mahibaluan kung nga natapos ang kontrata nga wala sang may ginpatigay nga konsultasyon sa publiko kag pagproseso sang environmental clearance. Balita regional, nagikan diri sa

0: Asawi matapos masangkot sa bangga na pribadong pick-up at pampasaherong minibus sa Sigsag 1, Barangay Los Viminda, Puerto Princesa City, Palawan kahapon. Kinilala ang biktima na asawa ni dating Rizal Palawan Municipal Mayor Nicolas Montaño. Batay sa salaysay ng nakasaksi sa nangyari aksidente, sinubukan umanong mag-overtake ng dating alkalde na driver ng pick-up, ngunit napansin nito ang kasalubong na sasakyan dahilan upang ibalik nito ang manibela pakanan. Dito na nagkasagian ang pick-up at minibus matapos mawala ng kontrol kung saan inararo nito ang mga maliliit na tindahan sa gilid ng kalsada, sakay ito bumangga sa malaking puno ng akasya at nahulog sa malalim na bahagi ng bangin. Sa initial na report, may mga nasugatan din sa nangyaring banggaan kabilang ang isang bata. Samantala, kaagad namang dinala sa malapit na paggamutan ng mga biktima kabilang ang dating alkalde na nagtamo ng bali sa binti habang dead on the spot naman ang asawa nito. Nagpapatuloy naman ngayon ang ginagawang investigasyon ng pulisya sa nasabing aksidente. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Alas 6:24, kagkaroon sa lahat ng detalye sa Balita Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
1: Ang mga Balita Nasyonal ngayon batian na dulong sa isang detox sa beauty sopa para sa mga miss maputi singapanit kagbatok sa mga skin diseases, magamit ta sang detox beauty sopa sa ato sing pagtanghamoy, pagpanibin, kag sumuman, pagpaligo. Mahimo magapauyang sa inyo nga temporary restraining order kon TRO ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema ang iapagbiya sa kustodiya sang Senado. Suno kay election lawyer nga si Attorney Romulo Macalintal, nagtuga sa isa ka supervening event ang nanglihok ni de la Rosa nga mahimo magresulta nga mangin na moot and academic ang iya petisyon. Pandam ni Macalintal nga ang kapaslawan nga mag-disclose sa mga bagong impormasyon ang mahimo magtulod sa gobyerno pinagi sa Office of the Solicitor General nga hingyoon sa korte nga obligahon ang senador nga ibuyagyag ang iya namtangan o kon magpakita sang personal agud pamatud-an ang iya motion.
4: Sa dugang nga balitang nasyonal, mabaskog nga ginpanginwala sang Office of the Senate Sergeant at Arms o kuno OSA ang nagalapta nga impormasyon nga wala sang CCTV footage sa ikaduha nga panalgan sang Senado angon sa insidente sang paglupok sang Mayo 13. Sunod sa opisyal nga pahayag ni retired General Mau Aplasca, ang CCTV system sang Senado ang nagagana tanan kag naka-record sa mga hitabo sa nasambit nga lugar. Sa Mayo 14, nabaton sang OSA ang official request gikan sa PNP-CIDG para sa kopya sa mga CCTV footage. Bilang sabat, gilayo naman nga ginhatag sang OSA ang mga ginapangayong nga kopya sang PNP sa amuman nga adlaw pinaagi sa Integrated Electronics and Technical Section.
1: Sa kagot nga balita, gipaidalom na sang Office of the Ombudsman sa maseri sang validation na baton sa nga report sang Senado na tuoy sa flood control scandal. Ginkompirmar sang tanod bayan pagbaton sini sa nasambit nga report nga unang ginhimo sang Senate Blue Ribbon Committee kasunod sa maseri sang hearing nga giniwat sini. Sunod kay Rimulya, makabulig ang Senate report para sa mas malapad nga imbestigasyon sa nabulgar nga iskandalo kaupon ng lubos sa magpasaka sang kaso batok sa mga may kalabdanan sa flood control anomaly.
4: Sa ulihi nga balitang nasyonal, ginaduso sang prosecutors sang International Criminal Court o kon ICC nga suguran sa Nobyembre ang trial sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte nga crimes against humanity angot sa kontrobersyal nga war on drugs. Apang ginpahayag sang depensa nga hindi nagakaigo nga magtala na sang petsa sa karon. Ginpahayag sang prosecution nga ila ginaduso ang pag-umpisa sang trial sa Nobyembre 30 bangod ginalauman nila nga makumpleto ang tanan nga pre-trial steps sa Setyembre 30. Subong man ginpahayag sang depensa nga ang petsa sang pag-umpisa sang trial nakadepende sa paghibalo sang trial chamber sa ikasarang ni Duterte nga magtambong.
1: Alas 6:27 nabatian ang mga detalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa inyo mga detalye sa Balita Internasyonal.
2: Balita International.
3: International.
1: Ang mga balita internasyonal ngayon, mabatihan na dulong sa inyong klinika, Deo Fresh, para protektado kita. 48 oras again sa ating body odor, kagadit manimaho balhas, manimaho bayabas, gamit kita sa klinika Deo Fresh sa atos ring ng mga kili-kili. Hindi magnubo sa 37 matawo ang napilasan matapos sa panibag-o nga airstrike sang Israel sa southern Lebanon sang

0: Mayo 15, samtang nagpadayon ang ikaduwang adlaw sang ceasefire nga gipangunahan sang Estados Unidos. Suno sa Israeli military, gintarget nila ang mga imprastruktura sang Hezbollah sa Tyre kagkaingod nga lugar. Samtang gikundina naman sang United Nations Humanitarian Coordinator sa Lebanon ang padayon nga kalakasan kag gipahayag nga dapat mapanginpuslan ang diplomasiya agud punggan ang paglala sang krisis. Base sa Lebanese Health Ministry, kalakip sa populasyon ng mga kababainan, bata at pila ka mga hospital workers matapos maigo ang mga building malapit sa hospital kag isa ka NGO center.
1: Sa ulihing balitang internasyonal, nagpaandam si US President Donald Trump sa Taiwan batok sa formal nga pagdeklarar sang independensya gikan sa China kasunod sang iya pagbisita sa Beijing. Ginhatagan pagtamod ni Trump ang importansya sang pagkalma sang tensyon apang ginpanindugan nagpanindugan ang Taiwan nga hindi na nila kinahanglan nga magdeklarar bangod ginakabig na nila ang kaugalingon bilang isa ka independyente nga pungsod. Ginpahayag ni Trump nga magalabot sa 9,500 kamilya ang biyahihon sang US agon makig-away sa giyera kag wala niya ginahandom ini. Sabay luluyag niya ang matapos ang tensyon sa tunga sang Taiwan kag China.
0: Alasays 29, nabatian ang mga detalye sa balita internasyonal. Kagkaroon sa lahat ng mga balita sa patag sang sport.
2: Balitang sports.
0: Dayon ang pagpanganda ni Alex Iala para sa nagilapit nga French Open matapos supermahon nga magapasakop siya sa International de Strasbourg sa France. Umalin Mayo 17 tubto 23. Subong man, mag-aagi anay ang 20-anyos nga Pinay tennis star sa qualifying round agun makasulod sa main draw sang WTA 500 level tournament. Si Iala ang top seed sa qualifying round sang Strasbourg. Kalakip sa mga yara sa main draw sanday Madison Keys, Leia Fernandez, Emma Navarro, kag Maria Sakkari. Alasays imidya sa aga, nakapangapin na kamo DTX Coffee Mix. Kag sailwa naton ang balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo.
0: Balitang negosyo, ginalauman niya mag-saka naman ang presyo sang diesel kag kerosene sa masunod sining semana. Base sa Trading and Foreign Exchange Averages sa Mean of Plats Singapore o kon MOPS. Sa nakaligid nga 4 kadlaw, ginablubanta nga mag-saka ang presyo sang diesel sa 2 pesos, tob-tob 2 pesos kag 50 centimos kada litro. Samtang gasolina naman ang ginabanta ang magsaka ang presyo sa 75 centimos, tob-tob 1 kapiso kag 25 centimos kada litro. Suno sa industry sources nga ang pagsaka sang presyo sang langis, bunga sang liwat na pag-init sang sitwasyon sa Middle East. Alasays 31 na batian ang detalye sa balita sa patag sang negosyo. Kagkaroon sa ilo naton ang mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Para naman sa aton balitang entertainment, nagpagwas ang hibubunot ang aktres nga si Kim Chu matapos makabaton sa pagpangbash kagpamahog-angot sa iya nangin pahayag sa social media na tuhi sa mga nagakalatabo sa pungsod. Sa iya post, ginpahayag ni Kim nga nagakasubo siya bangod kaangay lang nga gusto siya pahipuson bangod lamang sa pagpahayag sang iya nga opinyon. Ginpamilit sang aktres nga bilang isa ka Bisaya kag Pilipino, may kinamatarong siya nga maghambal kag magpabutsyag sang iya na batyagan kag opinyon. Sunod pa kay Kim nga masakit para sa ordinaryo nga mga pumuluyo nga nagabayad sang buhis nga makita ang kontrobersiya nga ginatubang sang aton nga pungsod.
0: Alasays 32, nabatian ang magdetali sa balita sa patag sang entertainment. Kagkaroon sa ilo naton ang ato sa ninga balitang extra special.
2: Balita extra special.
3: Balitang extra special.
0: Ang balitang extra special ginadulong sa usang extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban gamit kita sa mga kalakinanda. Extend food supplement. Ginatawag na Benjamin Button of China ang 40 anyos nga aktor nga si Yu Xiang Bangod siya batang itsura tugas ang kondisyon nga nagpauntat sang iya physical development. Nangin main katupiko sa China ang bataon ng itsura ni Wu Xiong. Matapos nag-viral online ang litrato sang 40 anyos nga aktor kagsang iasawa ko sa diin na salaan sila nga mother and son. Base sa Chinese media sources, nabunag si Wu Xiong nga premature matapos nagsuper ang iailoy sa malnutrisyon samta nagabusong. Kag sa iya pagdako, mas gamay siya ikumparar sa iban niya bata kag sa iya mga classmates. Kag pag-abot niya sa edad nga siyam katuig, naguntat ang iya physical development tubtob sa edad nga 40 anyos. Nagapabiling nga daw 9 anyos lamang siya kabangdara nga nagakasalaan siya nga bata. Sa piyak sa iya kondisyon, nangin maayos siyang artista kung sa din madamo siya sa nahimong ang pelikula, ngalun sa bata ang iya role bisan may edad na siya. Hindi naman ini big deal kay Wu Xiong kung wala man siya nagatigulang, hindi kangay sa iya mga kadungan sang una, ngalun sa na-matured ang itsura, suno sa ila edad. Ikaw, kaka-K5 ba, Alira? Gusto mo man nga maging bataon ang itsura?
1: Gusto ko man ta ni K5, Rick, no? O galing kay ti 24 anyos pa lang kita, pero ang likod ta do 40 anyos, ang tsura ta do 36 years old.
0: Oo, pero nakalanta ko ni ka-moving Benjamin Button.
1: Why ko naguro kalantaw? Kaya hindi ko gawa palalantaw sa mga action films. Mm. Nga mga...
0: Hindi man ni action film. Actually, ang istorya ay do parihugid. No, kay do nagalin siya sa tigulang tapos baliskad la sa aton sa nga kabuhi ka K5 Alira. Kay tibla pag magunag kita, alin kita sa bata, gapatigulang. Pero ining pelikula nga Benjamin Button, baliskad pagunag ya ang itsure tigulang. No, kibot kani ini sila K5 Alira na muning itsura ya. So pagtapos na, no? Siyempre, patay man siya. Kaburga mat-amat siya nga nangin bata. Top-top sa ulitin daw nangin lapsag man siya K5 Alira. Dobalis ka, gidla.
1: Di sa napatay sa lapsag siya, gali.
0: Lapsag ang iya sa kitsura. Halin niya sa kwan, sa pagkukurinot sa iya panit. Nagpakadto sa manamis kag maputi kag mahini nga itsura kaguya. Ang panit yan eh, sa kitaya, halin sa bata. No, kamat-amat na kinot ang aton sininga kwan nga panit. No, tungod sa katigulangon.
1: Mayo pa siya gali kay nag-age siya sang ano, finally, the wine.
0: Actually, do may mga award ning movie ni kay tungod taon no tumalagsahon ka K5 Alira. Pero tuod di man ayan ni sa China eh, no? Amo ni nga bata gyapon siya kay why na develop. Siguro tiya mo to hambal nila nga may
1: condition.
0: Condition nga ginabatsyag. Kay tingin ng taon nato hindi yan normal ka K5 Alira mo. Pero kung ikaw pa sugtan, ano, haling kastigulang, pakadukas bata?
1: Hindi, kuya.
0: daw lain to yan, no? Ang cycle of life, lain niya, balis ka niya, K5 Alira. Haling kastigulang, maging bata ka, doon hindi man gusto, no?
1: Pwede nga mauntat lang, pariwabi, 24 lang ko.
0: Oh, yan ang sticking points ka lang. Tiga lang yung problema. Sana kay mga kadungan mo ka mga bats mo, tigulang, ikaw bata pa. White mo ga tigulang. O galing kay ti amo ning aton sa niyang kwan eh. Nga life cycle. Ako nga kitaya ang kamaturan sa na K5 Alira, ya mapatay kita. May kung nasa may ginagdaga bato sa kalibutan mo. Pero ikaw kung pasugtan ka o luyag mo tanin, hindi mo patay hao?
1: Luyag kuya nga ano nga magtaliwan man eh kakapoy man magpangabuhi bala
0: kon sa uli ka mabudlay pagpangabuhi kon na kon ka na no kon na hindi nakasarang lawas no? Napasagod ka na lang kapabug at sa pamilya mo kay K5 Alira no
1: mas mayo pa nga magpakuway
0: pero kung ikaw ang pasugtan mga pilaka ang edad mo kagluyag mga before ikaw nga magtaliwan
1: mapasalamat na lang kita kung makalabot kita mga 70 71.
0: Ati amo man daw amo man tang handom ta kada isa sa aton kuno may oras kid ka K5 Alira mo kun oras mo na oras mo na.
1: Mm.
0: Ang importante sa na mataliwan ka man sa kalibutan, nga malipayon ikaw.
1: Mm.
0: Na-enjoy mang imo sa nga kabuhi.
1: Mm.
0: Of course, te, kagapati man ang kada isa sa ato sa itawag nga second life.
1: Mm.
0: Sa pihak nga kabuhi. Di depende na kuno sa hinimuan mo sa babaw sa kalibutan kay 5 alira.
1: Kung deserving ka pa. Sa batasan, gali.
0: Depende kung mapalangit ka o kung mapaimpyerno ka.
1: Mm.
0: Gani is why pa na nakasimba-simba na ka mo.
1: Mm.
0: Pangayo, eh, ito, kapatawaran. Mga kasalanan mo. Pero importante, gahibo ka lang sa kayuhan, kay 5 balira.
1: No? Mm. Bisan gamay lang ang kayuhan, taga-adlaw, bala.
0: Oo, gamay lang. Likid ako.
1: Kay tihambal nila, kay 5 Rick, kung tama ka gid kabuot, dudasig ka man kunukwaon ni Lord. Oh.
0: Kung sa sama masamang madamo, ang bagina, masamang madamo, masamang damo, matagal mamatay.
1: Mm.
0: Bagay. No? Kung sa tingin patugani, ang mga malain da, mga tao, dugay gimana mapatay, no?
1: Mm.
0: Ang mga hambal ba kung kaysa, bukabukot pa na ng tao.
1: Diba? Kalabot
0: pa na isang binuligan.
1: Mm.
0: No? Pero pitik sintas siya, kinuha sa makaako.
1: Mm. Amo na, balansihon talang taga-adlaw, kay base dasig man kita kuha.
0: Oh. Kay base di kalabot ka, stinta, anyos.
1: Oh.
0: Kaya mo nang handom mo, stinta, anyos, sa kay 5 balira.
1: Mm, kabay pa.
0: Oo. Oh. Kung kaysa, kuhan ka man, doktor tinunto ka man. Para maglawig ang kabuhi mo.
1: Mm.
0: No? Ay, iti, ibang gani, halos, adlaw-adlaw, doon imo kalainan.
1: Mm.
0: No?
1: Importante ang pagtinunto mo, hindi mag-rason, no? Mangin rason nga mapriso ka.
0: Oh.
1: Ang sakto lang tinunto, baka may sakto nga tinunto.
0: Kuhan na, ano gani, less devil. Na mahilin mo.
1: Kumbaga sa binutig, white lies.
0: Oh, white lies. Oh. Kahibo ka, pero hindi nga daw amugit siya nakalain. Daw, pelikula kang si Robin Hood ba? Hindi yan siya daw Robin Hood, padilya lang ka. Si Robin Hood, di ba lang, style ni Robin Hood.
1: Mm.
0: Mangawat,
1: manghuda. Kang ibulig.
0: Tapos, ipanghatag yaman.
1: Mm.
0: Tibisan pa anong imusala na paganagan. Kaya ang imong sala, for example, kung nangawat ikaw, nagpanghold up ikaw, ihatag man sa mga pigado.
1: Mm.
0: Di pwede man na ayan.
1: Ti.
0: Pero galing sa mata sang Diyos, galing sa mata sang kasuguan ta sa lagi, no?
1: Pangawat gyapon.
0: Oo, pangawat gyapon. Amo nang iban, wala nagpangawat sang linibo-libo, milyon-milyon, kaya pangawat na bilyon na.
1: Nakamalita.
0: Oo, kaya ang balila, gamay man makawat mo kag dako.
1: Mm, pariho lang gyapon.
0: Pariho lang, nga nangawat ikaw.
1: Mm.
0: Tigaling kaluluoy lang kang gamay nga kawat, mapriso ikaw.
1: Mm.
0: Ara kay ilopot sa karsel. Pero kung minilyon, binilyon ginakawat mo, hayahay ang pagpangabuhi. Ara pa iba sa luwasang pungsod.
1: Siyempre.
0: Ga-star pa sa 5-star hotel.
1: Gamiton mo imong ginkawatan para man ilupad sa iban nga pungsod. Kag magpanago.
0: Ti, dapat bulig man kamusta ang pigado da. para bisan paan mo buhin-buhinan ang inyo si masala na kaki 5 alera.
1: Amo na guro nga ang iban nga nagapangawat, nagapolitiko.
0: No.
1: Kay ti, para nga i-servisyo na lang nila manangila man yung pangawat, iba pampalubag sang loob.
0: Pero, kani, may komparison ang makawat yung ang politiko.
1: Mm, ano?
0: Ang makawat, makawat anay kay magdalagan.
1: Mm.
0: Ang politiko ya,
1: mapadalagan anay.
0: Kag mangawat.
1: Mm.
0: Dobalis, kag ba doon mo mag-istorya ka to sa nga extra, balitang extra special ba?
1: Mm.
0: Balis kag, damo ka ga yuhom kakipay balira ko. Mayong agagid kay Ma'am Chirala Bating Branya, kay Ma'am Dolores Suarez, kag subuman kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunhan, dira sa Bingbing Printing Services sa Gabaldon Building sa dalong lang ng K5 News FM. Kag nagagamit D3Bio, DTX 500, kag MyTC. Kay Mama Rizel Balor kasi play sa may barangay Balabaguharo, kay sa Rampart Mendoza. Kag dira sa kay Jojo Pabuna, gamonitorgin sa public market sa may syurad sang Pasi. Kay Sir Jean Riziman, kay Sir Arman Bakuguay. Sa ni Sir Arman Bakuguay, sa nanamang lang si Batuto Sir kay Ma'am Faith Panikamacho sa Russia, kay Mark sa Russia, sa barangay Kadilang, sa may Pasi City, Maya dayag ging aga kag sumuan sa pila is sa family sa may barangay Pagaypay, Pasig City. Kay Ma'am Laura Magaysay, good morning. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Sir JC James Garvillas sa Selfa Bachuyanda, gapangapin na Detex Coffee Mix. Kay Sir Jean Riziman, kay Sir Ricky Arminsha. Good morning. Kag sa iluan naton rin kay Ma'am Bing PSJ, good morning gid. Sa ako sila nga batchmate, kay Sir Arman Heiser. Tiwat da dolyar na sa kani sa Estados Unidos no batchmate ko ni kay 5 alira gamon ni sa ato no subong nga agab ito sa ila sa kay Hirosa Novin na good morning kag subong man sa may kwartero Capiz no kag kay Ma'am Rosemary Agramon kay Sir Arsenio Manati Masyo April Joy Navilla Plana kag kay Ma'am Aisha Ahmad no sa may Kuwait kag kay Ma'am Laura Jean Barreta sa Gilit Itery Mabul Delgado kag kay Sir Leonito Barita gamay target sa ato sini nga pagbalita kag amo yadto mga kaki 5 ang kapugusan nga balita nga gindulong sa inyong Sunday morning newscast Mayo 17, tuig 2026.
1: Mga kakifay, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan, kag mabatian makita worldwide, pinaagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo, mga tagbalita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kag ako naman si ka K5, Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag DDX 500 na!
8: Ang DDX DTX 500.
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
10: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko Antitex Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: TTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas din palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Bantayin ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kilitanay kita sa Mayo 18, 2026, Lunes nga adlaw, alas 10 sang aga sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. May ara sang grand opening discounts, exciting freebies, kag madamo pa nga sorpresa. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch Grand Opening. Kita kids sa Mayo 18, mga ka-klinika kag mga ka-K5.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka
13: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at na. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Spore Biotics, nagin-ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Kadaragsa nga punggo.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Hood Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Hood Superman for Man. X10 Hood Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo ba na ang imo dugo?
10: DTX 500.
7: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masalikan.
10: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio.
10: Ang D3
7: yung may Physio.
10: Ang Physio
7: yung may D3.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
7: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
15: May puso.
7: D3 Bio. Health News, D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
7: Yung may D3.
17: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
18: Mga bad cholesterol.
17: Or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa ako, na?
18: Di mo tambay.
17: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni,
18: wow,
17: HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
19: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers.
17: No? Mm-hmm.
19: Kaya ang calcium, isa inika-mineralis nga nag-pa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nag-kumos ang imo heart,
17: mm-hmm,
19: para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako.
17: Mm-hmm.
19: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
17: Wow.
19: Magnesium sa
17: amo lang dapat balinsigin tani na mo. Mm-hmm. Kinanan damo magnesium, mm-hmm, para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
19: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
17: Mm-hmm.
19: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pa sang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
18: Ang D3 Bio, ang ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
17: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, sir boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
20: nitric acid mo,
17: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
20: Uy,
17: meaning
20: ba
17: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
20: Kampiyon.
17: Para ang dugo rektato sa transmitter.
20: May turbobus nga, lapad pang highway, no?
17: By turbo.
20: By turbo.
17: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
20: Kampiyon.
19: Sa rurot gita.
17: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio, nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
6: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio, health news. D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Bye, Pumso!

0: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:08 na kita, subo nga aga. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Pero
4: ay sa amunya kay ti, bis ka muligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
3: Ito, gay na ginya nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon na, may nalang yung buong taramnan para mapuslay.
5: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
6: Ireklamo mo sa K-5!
5: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno, ginatapakan ng mga kinamatarong usang tagsa ka mga individual, mga sektor, na nagasinggitan siyang patas ng pagtratar. Aton ipalabot sa nakatundak at diskusyonan sa kahanginan, dili lang sa
6: Ireklamo mo sa K-5!
5: Palita, kagreklamo,
6: Ireklamo! Lamo mo sa K-5!

Mayadayadya, aga, mga ka-K5, good morning! Good morning sa mga pinalangga naton sa pito tanan ka distrito sang sudad. Ka-42 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, lakip ng Component City, ang pinalangga naton niya sudad sang Pasi. Mayong aga, Pilipinas, mayong aga sudad sang Iloilo. Kamusta kamo tanan-tanan? Oh, kamusta inyo nga Domingo ng adlaw? Oh, kabalo kita sa mga iba nagapropaway, nagapaurok-urok sang kanamitorn, sang tulog. Oh, magtulog lang ka muna mga kabyanan, mga ka-K5. Kag sa ibanda nga aga pa nga nagbugtaw, kabalo kita nga ti iba nagapangimos na nga mag-outing, iba nagapangimos na magpakanto sa simbahan. O kung ano man lang inyo ginobraso mo, magpadayon na ka mo. Oh, sa mga Domingo ng adlaw, manami, hindi nga mag-chillax. Para umpaw sang magpadula sang kakapoy, magtampisaw sa dagat, o kon sa ibanda ang mga utod na to, yung nagadiretso karon o kunyara karon sa ato yung mga tagsa-tagsa ka mga simbahan, sa tagsa ka mga distrito sa sudad daw, sa nagapamati sa ato. Well, may aga sa inyo tarantaran, magkalalong ka mo sa mga adlaw, no? Magdala ka mo sang payong, kalo, tubig, agod niya at hindi ka mo magkala-dehydrate na, hindi magmalalapuwak nyo. Agod niya makarikaw kita sa posibleng nga baratian kaangay sang heat stroke, no? Sa nagapamati sa aton. Mga ka-K5, welcome sa ato naman na bagong edisyon sa ato niya programa. Ang reklamo mo sa K5, maaari ka ron ding tanantanan. O kung nagibahan niya mga balita, impormasyon, o angot na sa mga reklamo nga ginagana sa aton subong adlaw, bantayan nyo na karoon sa dinimadugay sa nagapamati sa aton. Welcome na sa aton niya programa kung ako inyong alagad sa K5 Aaron Refoyo. Ari di karoon mga ka-K5, mga balita, mga impormasyon ang natipo naton, parte naman ni sa nagkalain-lain niya mga reklamo, mga barangay level. Amo ini mga ka-K5 na dapat naton isa-isahon, ang dapat naton niya punaon, una, no? Kay di ko nagtinunto ang, well, no? Kabalo naman kita, expose na tanan, ang mga baho, no? Mapanasyonal sa mga ka-K5 naton, mapa sa Senado, lower house. Oh, bisan sa barangay, mayra ka rin kakatabo ng mga anomalya. No? Yung unahon naton is barangay, kag amat-amat pasaka kita, no? Sa nagapamati sa aton. Mga ka-K5, pwede yung i-share live tayo. Godya may buluan man sa aton niya makauturan. Ang aton niya pagkatanakayon karon niya reklamo. Subong aga. By the way, mga ka-K5, adlaw subong sang Domingo ng adlaw, Petsa 17. Subong nga Mayo, mga ka-K5, isa ka-special. O kung isa ini karon ka-special nga adlaw sa ato niya boss, bossing, maalwan, mapinalanggaon. Alos tanan niya, grasyara sa yan eh. Isa pa, maalwan, no? Klaseng amo. Si Boss Doc Ramiloy, presidente. Chief Executive Officer, CEO, kag presidente sa K5 News FM Philippines, kag sa Klinika di Alternativo. Mga ka-K5, may nga adlaw o na mayanayan niya kaadlawan si Bubos. Kabay pa, no, nga tagan si kids ang Ginoo sa malaba-laba. Malipayon, maayong ikayong nawas, kung niya mas madamo pagid, no, boss, sagi mo nga ma buligan, no? Hindi lang rin sa amon, kundi sa iban pagid, no? Nga mga kauturan naton, nga naglabing kinananon sa nga imong bulig. Madamong kasalamat, boss, Doc Ramiloy, sa grasa nga ginatag mo sa amon. Bossing. Enjoy na boss, ha? Mga kadlawan subong. Happy birthday! Sa ibang pa may mga birthday. Sa happy, happy birthday sa inyo. Silingon sina. Ako
kagrasyang ginatag sa aton sa mahal nga mga ako, mga ka-K5. May mission pa kita, no, diri sa... May mission pa kita subong adlaw. Ano muna kung nga, nga arif ka diri. Mga ka-K5, muna karoon ng ato niya. Bisan sa aton, nadwadaw nga pagpasalamat. Bisan niya makabugtaw ka. Sunod pa kanya mga inadlaw. Dako na ina nga grasya mga ka-K5.

0: Good morning sa mga kapulisan nato na rin sa Iloilo City Police Station 1, pasaka sa Iloilo City Police Station 10. Sa nagatutok sa ato yung mga tricycle, e-bike drivers sa baba jeepney, no? Modernized jeep, no? Sa tarantaran yung nagatutok sa ato, may dahil yagasin yung tarantaran mga ma'am sir, no? Sa ato yung OFW, sa nagkalilaan niya pungsod. Good morning, mayong hapon, kag mayong gabi, kundi mga mga paparte sa kalibutan nga nagatutok sa mga aga. Mayong adlaw sa inyong tanan-tanan. Kay Ma'am Aisha Ahmad, nakatutok man sa aton. Good morning, kay Ma'am Bing Space J. Kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple, nagatutok man sa aton. Good morning sa inyo, mga ma'am, kag sir. This time check tang sitwasyon sa palibot sa nagpamati sa aton. Kamusta unta ang syudad sa Iloilo, no? Magkakuha kita sa situation na report sa aton nga patrol mga nagalabad nag libot-libot karon sa daranon sa syudad sa Iloilo mga ka-K5. Check ta kun anong mga activity, check nato ng dalanta, anong mabudlay agyan, anong matraffic ka dalan. Tiyon siyang weekdays ba? Pwede sumong weekend. Kabulo naman kita nga medyo matrotawhay. Project naman ang mga dalan niya kung ang ginugtasan ta may mga buho na. O kapila na asfaltuhan ka buho kapon. Pero sa paminsaron sang lideresta, nga daw hindi mo bla matansyar ang ilang nga pagka ang ilang nga mga desisyon sa kabuhi kaya sa pagka-leader sa ilang nga mga barangay sa nagapamati sa aton. Okay, naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Padilla.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Karen, good morning.
2: Kasi mo kag sa aton ng mga tagpalamati sa subong nami ang butlak no ni Haring Adlaw as of 7:18 subong yang aga kung sa din ang mga kauturan naton K5 aron ang naga jogging ang iba naga walking diri sa may Iloilo Sunset Boulevard samtang may mga makit-an man kita nga naga bike K5 aron no kung sa din ti uso gini subong ya ang pag bike sang pila naton ka mga kauturan K5 aron diri sa may diversion road may makitaan man kita nga amuman nga naga-jogging man kag naga-walking K5 aron pero kung sa traffic naman since kay aga pa lang especially nga Domingo K5 aron tindi shadow ang trapiko naton nga nagaka-experiensyahan diriya sa syudad sang Iloilo kag madamo naman na ang nagapadulong sa simbahan para ya nga magsimba subong adlaw kag sang sinilang yung padulungan naton ang Iloilo Parola Wharf o kon ang terminal wharf. Ano itawag? Ang Iloilo Terminal Parola Wharf.
0: K5 Karen, ginahapo-hapo agad sa K5 Karen. Ano nag-exercise ka subong aga?
2: Wala man ah. Kabalo ka naman kung ano ako subong. Wow.
0: Gani ka K5 Karen, kung lang tawon gani subong, nga kadagri sa may Parola Wharf, no? Ka K5 Karen, nung sitwasyon na nagkaginutok.
2: Oh, nagaginutok. Ay, hindi siya sila nga super gutok K5 aron, no? Pero madamo-damo nga mga pasahero ang nagahinulat sa subong K5 aron nga makatabok pa gimaras kay sa subong ang ano ni Balado Elisipon ang naga kay ano eh damo ang sunod-sunod ang biyahe sa mga fiber boats K5 aron ting Kalabanan naghalalin diriya sa Iloilo pa ato na sa Gimaras tapos ang iba siyempre mahulat naman tumang pick up pasahero pabalik naman diri sa Iloilo City K5 aron teno pa ang mga pasahero nagahudulat no nga makasakay sa mga fiber boats para ya nga makatabok niya sa probinsya sa Gimaras para masaksihan man ni ang Manggahan Festival 2026 K5 aron kay kung may baluan ti ang Manggahan Festival nagstart ni sa May 15 then hasta ni sa May 24 kay ang biyahe sa mga fiber boats again pa-extend na ni Governor Maria Lucille Nava sang Gimaras nga hasta alas 2 sang kaagahon K5 aron. No.
0: Okay, ka K5 ba ka rin, mayugid, no? May pagbago sa schedule. Mas pabor ni sa mga iba nabi ka K5 ka rin, iba ng trip magbiyahe, mga serum na black ka K5 ka rin, ilang init na. Di mas mayo ka rin, kaya gin-extend nilang biyahe. Kag, sa mga kultura naton, ibang ti busy kun aga bla o kun naingita na bika na may pero gakasambot ang ang fiber boat. Pero halos tanan ko nung kakifab ka rin, mga cater siguro, ano?
2: Yes, yes. Makater gid tanan kay 5 aron. Galing ti amo lang na ang iban nga mga pasahero hulat-hulat gid kay 5 aron kay bangod nga halos tanan nga mga fiber boats ang hindi nambala sila nga maka-stay gid sa mga wharf naton kay bangod nga sunod-sunod na ya ang ilang nga biyahe kay 5 aron. Wala unta kagina dito sa sundo sa iban nga crew, wala gid ya unta ang biyahe nila kay 5 aron bisan udto tig palanyaga nagasige gyapon niya ang ilang biyahe kay bangod nga damo-damo gid sang pasahero ang nagatabok ya pa probinsya sang Guimaras subong K5 aron.
0: K5 Karen, may foreigner kuno nga may makita kada nga naga biyahe ka K5 Karen subong aga.
2: Ay kadamo gid K5 aron.
0: May gani ka K5 Karen kay iti ang Manggaan Festival, isa sa matamis nga fiesta sang mangga sa may isla sang Guimaras. Kita mo bisan mga taga-luwas ang pungso din naga pangayaw ka kay 5 Karen kag bati ko mga taga Guimaras mga matamis mga no.
2: Oo.
0: Magpalang.
2: Ako man ang bal nila kay bangod ko no sa paho.
0: Aba.
2: pero subong kay 5 aron na fully book ang mga resorts dito ya sa probinsya sang Guimaras kay damo-damo gid ya ang mga ano eh ang mga nagalagaw dito sa Subong. Te ang iban nga daan niya hindi lang man siling malagaw-lagaw dito kung sa especially sa may Capitol no. Kay ang iban gusto man bakitan ang mga matahom nga beaches sang probinsya sang Guimaras kay 5 aron especially dito ya sa may Banwa sa Nueva Valencia kay ti dito gid ya ang may madamo nga mga nagbi no nga mga baybay
0: mga puti na to balas kay 5 Karen.

0: sige maras mo.
1: gay po si po sinasa ba si kon kibot tabla?
0: Oh, kibot.
1: Mangga ka mo daw.
0: Oh, dala gin dala niya na taano, isagid ka puno sang kahoy sang mangga.
1: Ati sige ka kay Five Karen ah, no? Tiyan mo na no sa mga luyag magbiyahe. May mga extend dong oras ang pagka-cater sa mga pasahero dara sa may Perola Wharf sa Fiber Boat mga KK5 no. Halong kamo tanan-tanan sa luyag mag pasakop sa may Manggahan Festival o sa mga kauturan naton sa KK5 Karen. KK5 Karen, maraming salamat gid sa paglibot-libot mo da sa siyudad sang Iloilo.
0: Ang ining situation na report ang inadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Mga ka-K5 na batian ang sitwasyon sa may siyudad sa Iloilo, hilabi na gidra sa may Parola Wharf sa nagapamati sa aton. Sa luyag ka magbiyahe na, ay mosta ka muna, agapang muna dapat. No? Mga way pa init, nagkot nga ti isang tangga sakay ka na sa may fiber boat. Mabatsagan mo lang kanami nga dapyas ng hangin na rin sa baybay mga ka-K5. No? Balon gid sa kalo, payong, mga tawag sila, tubig pa kid, no? Kung hindi ka mo ma-dehydrate dira, samtang ara ka mo sagwa sa inyo nga mga panimalay, mga ka-K5. This time, sa ilo nakita sa ato yung mga headlines, ang ini nga mga headlines, kinudunungin sa kaluan sa nga mighty sing alkaline base nga vitamin C, sampat kid, subong nga mainit nga tiyempo, kung niya magbaskog ang inyo nga mga immune system, kag mahilway ang inyo nga lawas sa posibleng nga mga balatian. Ang karon ang ato yung mga headlines, tuman ka delikado nga steel post sa basketball ring mga utod na kag daw matumba ginareklamo sa distrito sang La Paz. Masobra 500,000 nga balor sa ginapatihan sa buo na kompiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa banwa sang Tigbawan ginapahayag transaksyon nagahalin sa BJMP. Dinoeng nga buho sa higad sang kalsada, ginakangawan sa mga nagalabay, labi na sa tiyon sang kagabiyon sa distrito sang Haro. Mga KK5, ang ining nga mga detalye sa mga reklamo, kwao na ton kay KK5 ba EJ Cordoba, kaga ining masobrang 500,000 nga balor sa ginapatihan sa buo transaksyon, kuno nagaling naman to sa may sunod sa BJMP. Talakayon ta na sa diri madugay ining pinakamanamit na met naton yung mga detalye bla no ana to kiba naton mismo ining mga palamangkutanon sa publiko wala to ang mga bypass operation hala aga dwadlaw ang mga operasyon sa mga pulis pero nga wala nagakaubos no anong posibilidad anong maangot sini sa ining headline no sa ato nya balita sa nga reklamo diri karon ginapahayag o transaksyon ara naman to sa sulod sa nga BJMP mga KK5 tinan taon tani kumbaga kung matuod ini mga KK5 nga ang transaksyon ara gid man sa sulod sa BJMP do kaangay lang ang ginahimo tonto o kon insulto sa part sang pulis nga ano man nila sa agad ka bypass operation na dumadlaw? Ano man sa agad nila kakumpiskal sa mga dlagko ng mga minilyones, bilyones ng mga sabo? Pero gali ko ng transaksyon, ini kong matuod ha, nga ara sa sulod sang BJMP mga KK5? O, kamo binag-binag? Anong ubra sang BJMP? Ano ubra sang pulis? Didla, standby ka ron sa mga detalye mga KK5. This time, kao na ton si KK5 ba EJ Cordoba? Ang reklamo nga ginpadala naman sa iya sa aton yung mga ting sumulunod, mga KK5 nag-aumol-umol ng mga tagreklamo. Aring isa ka headline naton ang tuman ni Blacono Kadrikado nga still post sa basketball ring nga dumautod na kag daw matumba baut ba patawara. Sa La Paz ginareklamo ni. Anong detalye yan niya? Ang magsiling kita nga basketball ring. Di siyempre ang ining ring ni Wynania Duda, ginahampang.

0: pamatanon, pampadula sang kamingaw. Kag isa pa dako ang contribution niya sa aton ngayon kayong lawas nga ma-exercise no ang imong lawas kung nagahampang ka sang sport. Sang sports no kangay diri sang basketball mga ka K5. Kids, at this time naka-standby na si ka K5 EJ Cordoba.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 EJ, mayong aga.
2: Ka K5 Baron, good morning.
0: Good morning.
2: Una sa tanan ka K5 Baron, ginatamyo tagin na ang aton nga generous nga wala sang katupong nga CEO ka K5 Baron. Post happy again. Happy birthday Doc Ramel Oy.
0: Mm. Sige.
2: K5 Baron.
0: Sige, ka K5 EJ, na no ning reklamo ni ning party sa lapas ni.
2: K5 Baron, no, tinuig ng buho ang nagtuhaw dira sa distrito sang haro kung sa dino do ka ang isang higo nga wala gina sa pakta K5 Baron kay base sa pagpangusisa naton diri hindi lang inigali ka K5 Baron isa ka tuig kundi halos masugra na duha ka tuig ini ka K5 Baron kag kunya aton lang tawon ka K5 Aron hindi man siling ini nga suludlon nga mahimo balang hindi makita sang mga barangay official nga wala gid nila gina-actionan ini ka K5 Baron. So, yung palabot ni sa aton sa mga natungdan, kay sila nagkakahangawa sa tiyon sang kagabihon, napistar nga masanag-sanag ang area, pero may tendency kaya ka K5 Baron nga makabulasot ini nga aton nga mga kauturan, ilabi na kung ikaw nag-motor block ka K5 Baron, kag kung nagalakat ka, kay tungod nga magtitid na dira ang dalan, kay access road na ka K5 Baron mo, kung diri ka maghalin sa Commission Civil sa Tuo, sa Scott Street, so sa ako pinisang barangay Benedicto, K5 Baron. Kay ti sa pagpanilag naton kun medyo traffic sa Haro Plaza, dira naga shortcut bala ang mga salakyan, motorsiklo K5 Baron. So kung nagalakat ka ti hindi ka man pwede nga maglakat ka sa tunga. So kung daw baguhano ka nagalakat dira K5 Baron, kag hindi mo ini matalupang tanang buo, kay wala sang warning device K5 Baron, kadalong pang adaan eh. Kaya kung makita naton, may mga buka pa nga butilya K5 Baron, so iniwad daw ka, ngailang blasang higko bla K5 Baron, nga wala ginasapak.
0: Okay. Aga nagbuho, dakunong K5 EJ?
2: Tungod ini K5 Baron sa matahaw bala nga misklada sang simento, maging taklob dira sa drainage, kag narumpag ka K5 Aron.
0: Ang pamangkot ang drainage, gidman. I mean, may tubig wala sa sulod, gailig ang tubig, anong prestada?
2: Yes, may tubig ka K5 Aron, pero sa subong, gamay ang tubig dira. Kay titingad daw mo, gama daw, hindi isa wala siling nga madalong, gid ka K5 Aron.
0: K5BJ, based na sa pagpangusisa mo, may ara na bala nga na bulasot da nga nagamanuglakat, kag may ara man ba nga rueda sa ilang mga sarakyan ang nahulog man sa ina nga buho ka K5BJ?
2: Yes, base sa na istorya na itong ginaka K5 Aron, no, nga isa ka e-bike driver, sang tinalikdan lang, may ara dira nakabulasot, pero wala naman siya magreklamo ka K5 Aron, kay nagasako siya kuno nga makasakay sa jeep kay ti ginalaga siya lang kunong iya sining oras kag isa pa wala man siya nakaangkon sang pilas gid ka K5 Aron na.
0: Okay, pero tama ka derkado ra gid man sigad sang dalan ti mo na nagalang ka K5BJ dugay na ina no kag wala gid na matupang dan kuno sang barangay dabi da sino sa tubo sino mapasbit
2: yes. Na K5 Baron.
0: O, oh, K5BJ, why gina matropang dansang barangay? Why
2: amo pagayin, amo gina kita K5 Baron, sa subong padulong kita sa barangay hall, o kung sa natungdan diri sa barangay Benedicto, agad nga pag osisaon ang mga barangay official nga kung hindi man sikap, may mga barangay kagawal ka K5 Baron, kagaton ini, ano na, ipamangkot sila, kung nga ang sa kadugayon, wala gini ni matropang dan, o kung makayo dira ka K5 Baron.
0: Sige ka K5BJ, check dira kay barangay kapitan Salting no sang barangay Benedicto Haro o kung sa iba niya mga barangay official ang what sa sining ginareklamo sa aton nga problema dira sa dalan ka K5 EJ.
2: Sige, kay K5 Aron na. Ang update yan sa nga balita, no? Bantayan sa K5 News FM Ililo, 88.7 sa inyo sa nga mga radyo sa Facebook page, kay K5 Aron.
0: Sige, kay K5. Sige.
2: Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa Kaluan sang D3 Bayo para sa busi po nila na trangkatso mag D3 Bayo. Nagikan diri sa area sang Barangay Benedicto sa distrito sa Maro. Ako si K5 EJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Ililo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Dapat yan ang report kag-impormasyon di kanji kay K5 EJ Cordoba sa nagapamati sa ito. Mga amunib lang ka ngayon sa reklamo, hindi kan sa basta gamay nga problema. Hindi nga nagapakita na mga ka-K5 kung ano kaka-aktibo da no, sa pag-cater sa mga reklamo sa mga barangay. Agod niya at ka-reflect mo na abi ah, no, sa leadership sa isa ka-barangay. Mga ka-K5, kag di may ara man kung kisa nga may ginareklamo na medyo madugay-dugay gid man, no, labi na gid sa mga infrastructure ng mga isyo, problema, abis dalan, kahit di siyempre ginabudgetan pa na abi, ginacheckyar pa na sa mga engineers, mga ka-K5, kag kaginapunduhan, no, damo na sa isang proseso, madamo sa ginahikot, no, pero di may ara gid ya kung kisa nga mga leader sa barangay, nga mga tampuhaw, mga kapitan gid ya nga mga buhay sang minabalaan, bla, no, taon, pongko, session puli pamahaw ano muna na lang nabalaan nila may ara man niya nga mga kapitan nga nagapamati gidya lehitimo nga nagapamati kag nagaaksyon sa barangay kag sa mga barangay official may ara man pwede man niya madula hindi masiro nga may mga kapitan nga nagapungko landa sa may barangay hall nagpagwapa kag subong atig ininit bauhinimo nila yung lodging house ang barangay hall kag dito nga magpabugnaw sang bugas ang aircon sang barangay hall yara nakakita klala nga mga wala uya bantay lang kamubla o makitaan ta na crown nga nag marites blang ubra nila pagsuranta na kag pag post dre no banting na reklamo na saton ng banya ka K5 aron ng mga liderista nga conserve sang energy kay god nya makakinot kita sa bill sang kuryente bauday ha lawin ni mo nila balakasuna ng boarding house. Sana all. Mga ka-K5, sa inyo na makita sa ito niya headline, ining masobra 500,000 nga balor sa kinapatian Cebu na kumpiskar sa RPDO6 at tumbla sa may banwasang Tigbawan, mga ka-K5, kaya ginapahayag sa nadakpan. Napahayag sang nadakpan mga ka-K5 ang illegal nga transaksyon o transaksyon sang illegal nga droga ara kuno sa sulod sang BJMP mga ka-K5. Nagtawa nyo bla kun ano na ka ano ina ka kun ina matuho da ano ina ka insulto sa part no sang police no sa RPDO6 o sa iban nga mga lower unit, mga ka-K5, nga ti nagapatigayon ikaw sa mga drug by bus operation, pero ti, inakumatood ng transaksyon na nagli sa sulod, no, sang BJMP, mga ka-K5. Oh. Hindi lang ulango nga, tuwag sina nga revelasyon, halin sa subject ni, no, sa by bus operation, mga ka-K5, no. Pila sa mga kultura naton ang naga pamangkot every time nga mag live broadcast kita no sa aton yung Facebook page naga pamangkot sila why is it sir no nga ara sa Gyapon ang ilegal nga droga kadamo sang mga bypass operation nga ginakandak ang kapulisan naton pero nga wala gaka ubas no wala gaka ubos no? Mga ka K5 no ti wala man sang direkta nga maka tudlo mga ka K5 nga gina recycle ang illegal nga droga no? Kaya nga gina ang mga illegal nga droga sini mga kabyanan nga gina atipon once nga matapos na litis ang ining kaso sang tagsa ka mga akusado na arrestar. Ginatipon ina kag ginamando sang korte may natalana nga adlaw kag ginasunog ina mga ka K5 way na binin minilyon bilyon nga mga balor sa ginapatihan sa buo nga natipon sa mga drug bust operation sang PNP kag sang PDEA mga ka K5 no ginaog yun na god nya witnessan ang pagsunog sang mga illegal nga droga ako nya marikawan ining pag-recycle no sa sining mga ginadumilian nga bulong. Now sa bypass operation nga gingkandak siyang taga RPDO 6 dito sa may Barangay Barok Tigbawan Iloilo mga ka K5 siyang tinalikdan nga adlaw sa May 14 ang subject diri amo si alias Panoy Noy o kon Panoy o kon pwede man si Noy ang tawag sa iya. 34 anyos kag residente sa sang barangay Poblacion South Oton. O taga Poblacion South Oton siya sa likod sang tindang balay niya. Pero nga rato siya sa may Barok Tigbawan. Mga ka K5, di suno sa iyan eh. May nag-ginsugo sa sangyang boss amo nga ti mag-dulong kuno to sang illegal nga droga. Mga ka K5. Pero way sa kabalo nga ti police na no, ang iyang nga ginatransaksyon. Kagrason nang siya na-aresto. Mga ka K5 no. Sang aton sang gin-interview, aminado siya mga ka K5 nga may nagasugo sa iyang isa kalalaki nga ginapahayag. Nakahunong sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa nga pototan mga ka K5. Oh. Na actually way naman kita nakibuhot nga amuna ang statement no sang arestado nga dito kuno nagahalin ang illegal nga transaksyon sa sulod sang BJMP na nga pototan ang transaksyon parte sa illegal nga droga wala sang sabo sa sulod dito pero ang transaksyon sang sabo ara dito sa sulod. Oh. Why na kita nakibot nga ah? Kahit di siyempre sa halos pila naton katuwing kapag upod-upod witness sa mga bypass operation, mga ka-K5, amuwi na ang ibang kalabanan ng mga statement. Sa nagpamati sa tanti may araman ibang ng mga arestado nga nag-istorya lang sa ton of the record pero hindi magpa-record. Oh, mga ka-K5, subong may mga kaisog ng mga nakagakadakpan, nagapa-interview na sa ato, nagod niya ti mawaragwag na kahanginan. Ako niya mabatian sa mga natungdanda sa mga ining sa BGMP. No? Sa nagapamati sa ato. No? So, amuni ang mabudlay kung ini ang matuod. Ginatawag naton nga illegal nga illegal nga transaksyon ni nabinagid unada no ang pag-angkon sang cellphone sang telepono sa sulod sang karsel numero 1 o kon part ini sa mga ginadumilian nga pagkabutang sa sulod sang karsel mga kabyanan may ara nga ginaalaw ang pulis no do makakol makatawag kana bla no sa pamilya mo pero limitado lang da galing. Lain man niya, no, nga may cellphone, tiyagin niya, mustupad mo sa mga kubolto. O, ina, sala, ina, mga ka-K5. O, kung makaangko ng isa ka-PDL, o ng isa ka-person deprived of liberty, mga ka-K5, o galing, why isang may makasiling opisyal dito siguro, no? Just like ka example sa BGMP o kaharo mga ka K5 nga nag greyhound sila dito matapos man tong issue to bla no kay kita man to naka-post to no? Naka exposed no kaya to no ba ni expose ni putob sang may mga shots kita no nga mga kamalamalahan ti dito kid nagatuon ng kamalamalahan nga legend di may cellphone sa sulod sang BGMP ho makarigad tong sinimana sa BGMP yung kaharo tuya ho nagvideo call tinawo sa iyang bata-bata ni nga nadakpan sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit. Okay, tinabidwa na ito. Gin-upload. Kundi nagtribukahaw. Kaling, pag-rehound nila, why man sila kroon sang may na kitaan nga cellphone. Ay, ang bot sinyo, sinugi na tonto nyo yaman. Tiyaga nyo mula sa mundo, ginto nyo kami di. Oh, bisan pamangkoton, taning publiko. Pamangkoton tani. Ariho mga ka-K5, para nga mismo ka mo, ako hindi ka mo satisfied sa una itong statement sang sa BGMP ungkaharo. Pamangkoton nyo ang tupad balay nyo kung may mga nahunong sila nga mga himata sa nagkalainain nga mga karsel. O, oh, that's pototal na kung sana nga, no? Kay sila mismo ina makatestify. Iti iban, nakulbaan man ganit magpa-interview sa ito, eh. Agod, maprotektaran ang ilang safety kaya ang privacy identity nila mga ka-K5 bagod niya maluwas sa kung magpa-interview sila sa aton kaya mahibuluan ni Basico ni Bartolina patong ilang himata sa surod ni isang karsel. O, kagisa pa, Basico na ilak up to, no? O kung ilak ang kag-i-isolate tong ilang himata sa surod. Ama munang budlay mga ka-K5. Ang tawo nga ginadakpan sa illegal nga activity, ginpriso o kon isa ka PDL na naginsulod dira para kun tani mahil sila, no? Maag-ayo ang ilang pagkatawo. No, kung magado rehab na bla, no? Mabulong sila, ma-reforma sila para pagwa nila okay na sila, no? Makabalik na sila sa susunod ka makapangita sang maayo nga trabaho. O, ano karon na nagkatabo, no? Kung ina matuod, no, pirmi na kita gambal nga kung ina matuod, kahit di wala man siyang may maako, nga matuod, ina. O? Amo nang mabudlay sa ton nga susunod, may ara siyang isa ka drisagwa, no? May ara siyang mga otoridad na to nang nagatrabaho, panako pala ka baybas, hala, sige ka pulaw, pagutom, palamok, daw sa mga into, nga sagad ka attend sa hearing, kaya kita man sa media, daw sagad kita diyan nga mga, doon mga tangkuloy, kita sagad ka witness man gali. Pero pagkabot mo to sa sunod, baka cellphone, no? Ang mga PDL, mga ka-K5, no? Taugan nyo ko butigon kung hindi ina matuod. Pamangkutan ninyo ang mga kilala nyo, mga abyan nyo nga may ara sa himata sa sulod sa mga karsel kung matuod ina. Mga ka-K5, iban ka balalakal kuno sa cellphone eh. Oh? Sa sulod na sa BGMP. Hindi, wala na kita nakibot sa sistema na sa sulod. Oh? Amuna, kung may manakpan kita abi, oh? May mga video one kita nga mga transaksyon, may mga statement, abi mga ka-K5. Wala man sa gyapon sang may mako. Sa bagay, sino man bing mag-ako da sa sala nga mga kamanamanahan da katabo da. O, kabati na kamo nga nag-ako. May nag-ako? Kag may maako, bala ini ayhan. Kon amo man ning plastada, ati sibaw-sibawon tay. Kumbaga, I mean, idon pagid naton mga ka-K5, imbestigaran ng katabo sa sulod, nga, kita, ara kita sa tunga eh, no? Kung mamutika naton, nga sala ang isa ka ginahimo sa isa ka departamento, ginapuna man naton. Kung may kamalamalahan man sa parts ng pulis, ginakomentaryuhan naton, ginapuna naton kay para sa checks and balance. Oh, amo ang purpose naton eh, no? Hindi para mamersonal, no? Ini part sa aton nga trabaho, diskusyonan tanan nga isyo, hibaloon pa balo sa publiko ang kakatabo sa kunanong mga sistema, agud ya mangin aware sila kag hindi kita mag monopolize sang mga information sa nagapamati sa aton. No? Amo na mga ka-K5 ang mga revelation kung may mga bypass operation. Nakapasalamat na kita permit kung magpa-interview, no, ang ining mga suspect sa kung anong sistema. No? Kangay na lamang ni siya nadakpan doon sa barangay Barok Tigbawan nga may nagasugo sa iya, no, nga preso man sa BGMP na nga Pototan, no, allegedly ha. Okay, tingin-verify pa na naton siya nagapamati sa aton, no, ginatawgan nang siya kung sino ang iya hulugan, dagdagan sa illegal nga droga do dead drop na, no. I mean, ang dead drop, may arak isa ka barangay o kung isa ka lugar sa Banwa, sa Tigbawan, nga ginahulugan sa illegal nga droga, picturean, kag isend sang nag-drop sini sa iya ka parokyano, kag dra niya kwaon, paano ang bayad? O, siyempre, iagin nila sa electronic wallet eh. Simple as that, makahimo ka na sa illegal na transaksyon, safe ka pa, wala hassle, wala'y problema. Abaw, duin to kita. O, di ba mga ka-K5? Kung ina matuod, sample, no? Isa ka PDL, nag-galaw ka rin sa sunod sa karsel, no? May illegal na transaksyon. Kaswerte sa ila kung mag-amo sina. Nga ah, may pagkaon sila daw adlaw, safe sila sa ila pa nga transaksyon. No? Kaya nga ah, hinimo ni nila ng mga taga-BGMP ni nga gwardya. Paano na sa dakpondo kay dakopnis lang adaan? Inano mo na ito niya sa stima. Oh. Kung ina matuod ah, mga ka-K5 na base lamang sa mga revelation sa mga statement sa mga kakadakpan, hilabi na kay Elias Panoy ni nga nadakpan sa may barangay Barok Tigbawan siya nagpamati sa aton. O, kag muna ginatingwaan taman, kuwa sang pahayag, no, sang taga BGMP na nga Pututan. Kung sino ang natungdan dito mga ka-K5, no? O, sa mga nagpangaking, pangaking na kamuda, kitiha mo ng kamaturan sa nagpotok ang botse sa aton kay ginapabalutas publiko. Pangakig ng muda. Potok na ako magpotok ah. Kung hindi rin pagtapnaon mga ka-K5, kaluluoy ang aton niya masunod niya mga henerasyon. Kaluluoy din aton niya mga pamatanon nga may mga puturo, may ara sa buwas damlag, kagkon maharitan nang sa sining illegal ka droga, kanugon sa pagtatap ini sa mga ginikanan mga ka-K5. Sa tuntood lang. Ang aton hindi lamang ni isa ka programa lang para sa pagpadamo sa views. Why kita naga live para sa magdamo ang aton yung followers sa mga bypass operation. Kundi isa sa aton yung contribution. Isa sa aton yung advocacy nga mapabilin ang kalinong kagkatawhay malayo sa illegal nga droga kag malayo sa kriminalidad ang pinaranggang sudad sa Iloilo. Mga ka-K5. Kaya kabalo kita dire nga nagahambal, madula makita sa gyapon sa kalibutan. Pero nga ito niya maghinimuan, amo ang magatatak, ang ligasiya, kaging historia naton, amo ang madumduman sa impila ka mga individual. Kung hindi naton eh, pag-augyunan, hindi kita mag-isa sa pag-ugyon, sa pagtatap, o kung sa pag-apapas ng illegal ka droga, laban-laban ang aton man yung mga familia ang mabutang sa peligro kag basi mabiktima sa illegal nga droga o kon manginbiktima sa isa ka krimen tungod sa illegal nga droga mga ka-K5. No? Sino man nga mga kauturan ang luyag nga mangin isa ka biktima sa mga sospek nga nakaro-ro sang sabo sa maghimo sang krimen mga ka-K5. Oh. Oh, sinong luyag sina? Kung wala sang illegal nga droga, wala sang gasanga-sanga nga mga krimen. No, kay sa aton yung pagpati, ya, sa aton yung pag-analyze, nag-umpisang tanan-tanan yung mga krimen na sa paggagamit sa illegal nga droga. O, example, o, gamit ka. paggamit, paggalugdang sa imo nga amats, sa imo nga ego, sa iligal nga droga, huwag pangita ka naman, mabakal ka naman, kay ti kabalok kita sa mong kamahal sini, no? Tapos, kung huwag ka naman sa kwarta ang inugbakal, no, anong mga opsyon mo? Hindi na mag-ubra ka? Ay ti, ang pag-ubra, madugay-dugay ka pagproseso sa pagpangita mo sa kwarta. No, anong opsyon mo? Mangawat. Mangawat, mang hold up, mang ransak, oh, mang barigya da sa inyong gamit, kawatan mo pamilya mo, kawatan mo uton mo, hasta nga makabakal ka sa illegal nga droga, mga kaka-K5. Oh, wala na sa maayo nga dalaga ng imong paminsaron, hasta nga ti, mag pagpang hold up, bumato to, abisya imo ang in-hold up mo, mapatay mo, oh, lala pag-idya krimen. Eh, natawa niyo ba mga ka-K5? Kung amuning sistema, kung may ara, gitman siyang telepono sa sulod siyang karsel, isa ini kadako nga insulto sa polis. Siyempre, yung polis mo niyang gabay, baso prison, yung taga BGMP, gabay, basaw. Although nga isa lang sila ka, isa lang sila ka law enforcement, public servant, pero may distinction sa ilang role, sa ilang trabaho. Kag isa pa, ginarespeto ina dapat ang kanya-kanya nga mga trabaho kag ginagampanan sang maayo mga ka-K5. Kung hindi nila gusto komentaryuhan, ini gusto nila nga i-expose sila sa kahinginan, himuo nila ang ilang trabaho sang maayo kay para sa ulihi wala kita sang problema. Sa mga ka-K5, antayan na ang duga ng mga updates sa ginatiwaan man ato nung kagbukas ng atong istasyon na makakuha sang pahayag sa natungdan sang BGMP ng pototan angot diri sa isyo sa nagapamati sa aton mga ka-K5. No? Bantayan pagin ang iba niya mga public affairs program diri lang sa K5 News sa Family Video 88.7. Mga ka-K5 na kakulapos lang atong yung tempo, bantayan pagin kung sa masunod naman yung Domingo ng adlaw, makakita ay kita sa aton nga programa mga ka-K5. Sa tanan-tanan nga nagsubaybay subong aga, madamo nga sinamat, maghalong kamo, maglagaw, mag-enjoy subong Domingo ng adlaw, agod niya ang stress, madula, mga ka-K5. Kag sa pangalan na lang sa ato niya, birthday boy, bossing, Dr. Ramini Tangoy, presidente o chief executive officer sa K5 News FM Philippines, kag presidente sa Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center, mga ka-K5. Kag sa ato niya, VP, no? Nga si ka-K5 Reyes Pea Umalay. Kag sa ato niya, station manager, ka-K5 Warren Friends, mga ka-K5. Kag ako naman ang inyong alagad, ka-K5 Baron Refoyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500 garantisado
3: epektibo
4: Aramis wow. TDX 500
5: istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500!
10: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500!
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sang imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay!
10: DTX 500!
7: Masaligan!
10: Epektibo!
7: DTX 500!
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gin man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka-power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy.
6: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Baom nang budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
7: TGX 500, nagapalang durum pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
10: garantisado.
7: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
10: ikaw ba na
7: ang may diabetes.
10: DTX 500
7: ang DTX 500
10: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
10: kag kontrolar
7: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
7: masaligan
10: epektibo.
7: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
6: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound.
19: Nga nagapanubo
20: sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Garantisado.
23: DTX 500.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may VCO.
30: Ang VCO.
31: Yung may D3.
32: Mabakat sa mga butika.
33: D3 Bio.
34: Ako si Karen. Nadamo gid sang akon hair fall. Hindi manami.
35: Ang akon kutis.
34: Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
36: D3 Bio.
37: Ang D3.
38: Yung may VCO.
39: Ang VCO.
40: Yung may D3.
41: Mabakat sa mga butika.
42: Para sa matilo nga dugo.
43: DTX 500.
44: Para sa healthy nga tayo.
45: DTX.